0: Salamat sa matag usa nga napabilin diha sa pagpaminaw ug ato kining tapuson ang ato ang tulumanon pinaagi sa pagampo. Magampo ta. Among balaan ug may gugmaon ang mga Ginoo, salamat nining atakna sa pagpaminaw sa imuhang mga pulong pinaagi sa pagpaminaw sa teksto nga among gibasihan karon. Dili kami tag-iyan ni ini nga kinabuhi o Dios, kundili imo kini kami ang mga tinugyanan ug hinaot o Dios nga hatagan mo kami sa kadasig among gikinahanglan sa paglantaw ni ini nga opportunity nga mo padayon sa pagpangalagad kanimo nga sa pagbuhat sa unsayin makapalipay kanimo uban sa mong pagsalig pagtuo diha sa imong presensya. Panalangin ni ang matag usa Ginoo o hinaot nga ikaw magauban kanamo ug kining tanan among gitugyan kanimo sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pakigdugtong diha kanamo. Ako si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Jaymar Ladak na nagpabilin o nag-uban sa mong mga pag-ampo ng hinaot nga ang Dios magadasig sa atong tanan. Sugod karon og hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Palinay, DYRD, kanunay.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
5: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-ano.
6: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Alang na itong motokon o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sa dagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pila, pila,

0: ang na-chance kang makadaw. Huwag more than 50 million pesos worth of GCash. Kung mapalit, huwag San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Pwede ka makadaw og GCash. Kung mapalit ka, huwag unong kabutelya o cans sa 320, 330 o 500 ml. O duha ka 1 liter nga butelya sa bisan unsang may apil ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Ubo, lema, igawas!

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
3: Therapy with care.
2: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
4: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Quality of care is our top priority.
3: Go wellness, go Reactivate.
5: Ikaw ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
6: Adiway arde, ang pipaminaw yun, everyday man sa pumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang di way arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Lang samahan sa nakong sa Espiritu Santo.
12: Amen.
11: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios. Huwag panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, mag-inulsol kita sa atong mga sala. Aron mandam kita lang sa pagsaulog ni Ini Santos nga Misa, nini kakawahag pito nga Domingo sa Lus sa tuig. Di nato kining agihalat, pasalamat sa Ginoo, sa iyang kaayong ari ka nato, sa mga grasya ngayang gihatag ka nato. Hormahin mo kitang andam alang sa pagsaulog ng Santos nga Misa, mga ita sa Ginoo, pasaylo sa atong mga salat.

0: o gisalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
1: Manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pagampo.
0: Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pagampo, mga nga mapulungan ang bati natong mga taras, o kinaiya, o sa tanang maayo, o matuod, mapalambo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Manggihatagong amahan, pamatiya ang among mga pagampo.
0: Nga sila nga masakiton sa pangisip o sa lawas, mga nagmingaw o giabusuhan, o nagnagantos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo.
1: Manggihatagong amahan, kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
0: Amen.

0: Rinay, DYRD ka nunay.
1: Palingaw, muli huk nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
5: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
7: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
9: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol.
9: Kasaligan mo.
11: Balita o internasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: Bulano.
13: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
14: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
15: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Pag-leave sa quarantine gakarambulag yun. Mm. Daghang flights may abot. So syempre di mailimod na katong mga panahon na motoy gitawag revenge. Travel.
2: Revenge travel, no? Yeah. Part sa
1: relief. So, naka, na, mo'y nag, magwag na, nag, abot tanan. So, karon, di po na ito ikalimod na, inkunhon good, it's because, crisis po.
2: Yeah.
1: Ang fuel, ang, kaning mga,
2: gubot sa Middle
1: gubot
2: East.
1: Gubot sa Middle East, na napiktuhan ang fuel, and then, gakuan po sila, gausob og strategy ang mga airlines. Like, for example, nagpauso man ang Cebu Pacific na nag-refleet sila. Pasabot ang ilahang mga gagmayng airplano na ma-accommodate ang mga Bulanon o mga travelers sa Bohol na mag-offer sila daghang flights pero ilang na maximize pasabot na change lang dako na airplano para ma-lessen ang ilang flight then mapuno ang ilang usa ka flight na kanang alas 11. So syempre tungod kay nagbutang sila dakong airplano din he nga maka-accommodate og 400 passengers. Then ilang yung pagtangtangon ng ubang flight po na naipiktuhan sa aning schedule na flight. So, mo po na ang PAL, kaplano na po change o airplane. And I know ang AirAsia temporary na kaya mag-refleeting po sila. Pasabot, mag-change po sila o strategy. They will bring in bigger airplane na dako po ang capacity. So, the more, para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga-biyahe, tungod kay dako naman. Unya, no choice na ang aning airlines nila musakay, muna, mas barato.
2: Yan. So, na-explanation.
1: Na-explanation na. No. Kanang issue na mga na Bohol monitor, mga kuwala na. Kanang mga pang Christine per minute na nang ilahang mga istorya.
2: Okay. So, klaro na kayo, no? Mga higala nga. There's really nothing to be concerned because maugini ang dagan sa aviation industry. Now, karon, sa padayon ng atong paghatag sa mga bugas nga ayuda,
1: yes,
2: no, nga pero nagyapoy nang utana gob ngano man kuno nga balik-balik raman ang gihatagan katong nakadawat nas miagi mao kuno gihapoy gipanghatagan karon.
1: Well, gusto gyud ta unta na every release na ibag-ong listing pasabot laing na pong listahan, laing people, laing mga constituente na to makadawat, pero unsaom lagi na naamatay gisunod na guidelines na gikan sa Malacañang na the same people kung kinsa imong hatagan sa kaning
2: sa primero
1: katong deserving daw na mga indigent kuno katong mga naglisod mao man gyud sektor o kinsa nang naa dihang napilian sa lungsod na mauni ang ilang beneficiary, then maurupod ang atong matagan og balik. Mabitaw na dihay higayon ang LGU pod manghatag sa LGSF nila, LGSF man eh.
2: Yes.
1: So, napoy LGSF ang lungsod. So, ang katungwaan hatagi sa probinsya, ang LGU ang muhatag sa ilang listahan. So, arong ma-spread out. So, dili mag-duplication. So, dili mahitabo ng LGU, inig-release silang bugas, ang naan nakadawat sa provincial na bugas, kaning atong listahan, dili po na sila makadawat. So, ngani ang atong gihimong kasabutan sa LGU.
2: O gatong ipabalik og pahinungdom no nga ang nag andam sa lista ang DSWD.
1: Yeah, DSWD.
2: Oh, yeah. Nana sila'y gisiksik gina nila, so walay pili-pili, walay pihing-pihing ang pagpili niini.
1: Kasabot ko gusto mga tao na gusto po sila makatilaw sa probinsya na kanang kwartaha gikan sa Malacañang gi-download nato. Pero saon man di man ta maka buot kay igo romanta gipialan ng kwartaha o misunod ra puntas guidelines na kinahanglan nun kung kinsa tong naslistahan sa unang nakadawat sa bugas, mao gihapon ang makahatag, makadawat atong mga umaabot po na hinabang gikan aning bugas, aning LGSF. Pero, naapoy pundo ang LGU, gikan sa Malacañang, katong wa kadawat sa mua, sila po ang mo hatag sa katong ilang kaugaliyong listahan.
2: Lain nga init po nga gihisgutan kining kabahin sa Philippine Councilors League. No, nga na ay regional, PCL regional activity sa PCL week dire. O niya, mura manig na ay reklamo po gikan sa PCL nga local. Unsa may imong masulti ani Gov?
1: Actually, para na ako malipay gunta ta na dinhi sila nag-held ang ilang event sa PCL region, no? Tungod kay kung ekonomiya atong hisgutan, ang paggasto nila pagpasodre ang nakabenepisyo ang mga Bulanon.
2: Yes.
1: So imagine nag sa kunhibawan 7 million ang expenses nila dinhi sa Bohol, so pasabot nahibilin ang lang kwarta diri sa atong lalawigan sa Bohol. But bahin aning complain sa provincial president nato sa PCL na si board member Initay. Mura mag di-appeal ta sa istorya na kita kuno usas hinungdan na wa siya napili as officer sa regional. Kaya ako kuno gimanduan si na kunoy marching order. Nako na dili siya ipa-appeal sa officials. Ngano kung mahitabo guna na in the first place di may kaila ni PCL regional president Pipito. Wa koy number niya, wa koy connection niya. So pura gamagama gitu sir. Og namo gi naggagamit sa kong pangalan, matud niya, isultihan ko sa in her face. Wa ko kibaw og si akong ngan gigamit para lang pod na bugat-bugat ang lang rason. Pero sa tinod, di mi kaila ni Pipito, ni Sir Pipito, board member Pipito. Nakaila lang miniya later part na after sa election. Pila ka buwan milabay or pila abot matug tuig pag muwa signing na sa atong sisterhood with the Cebu province
2: sa Sugbohol.
1: Sugbohol. So I don't know nganong naapil ko ning istorya ha. And about sa event, inapos siya ipasangil si board member Initay na kabahin na kami dinhi kuno sa ako nag-coordinate si board member Pipito, president regional president PCL president sa dinhi kuno sa kuha. Kuha magiging kita ni president PCL president regional president Pipito and wa po ko kadawat og suwat.
2: Yeah.
1: Basin pod tingali sa panahon na mi-leave ko kay diha ko'y importanteng personal na lakaw. And basic si Vice Gov, Nick Besas ang iyang ka-meeting. So, muna napasangin lang ta, aning tanan. So, ako lang ikasulti ni board member Initay na di lang punta magpataka o istorya o unsa iyang agenda, no? Kung namoy problema sa regional PCL buwan, chapter, dapat inyo nang i-resolver kay wa may labot ang probinsya. Igo raman ta nahimong beneficiary aning pag dirigidala ang event sa regional PCL regional kuan week, no? So I hope na ma-resolver mo diha and I hope na mawa na sunahuna ni board member Initay na natay kalabutan o unsa ng mga kuan diha. Gawas kung iyan ang gituyo para na ay connect o politika, then lahat na po na iyang agenda.
2: Yeah. Well, as much as possible, stay out of politics lang gitning mga ingon aning.
1: Mo.
2: Butanga.
1: Nahikurat mga gitang na-appeal ta sa istorya.
2: Well, anyway. So, change gear to go. Arita okay. Sa mga maayong mga balita. Gagahapon, daghan ka og mga gipang adto no, sa asama sa imong ingon. Apil na siguro adto ang imong pag-turnover sa mga balay paglaom.
1: Yes, mga lima ka buok ang aton na turnover
2: mm.
1: na balay sa miaging semana so. So may ubay gyud ni.
2: Ubay-ubay gyud daghan.
1: So natas 142 kabalay na ang aton na turnover.
2: Yeah.
1: And more to come.
2: Atong ibalik gani ang explanation kay base nga atong mga listeners mangutana. Giunsa man pagpili ang kanang yeah. mahatagan sa balay?
1: Well, nasayod magita na after Odette, daghan gyud kaayo na mga balay na wa pa gyud na naka-recover. Masabot, dili kaya nila makapaayo sa lang balay tungod kay anamudyo, puros na mga tiguang, bisag unsaon na pagpaningkamot, magdubli ang ilang kakugi, di yapon kaya nila itukod pagbalik ang ilang balay. So, in short, way kakayahan. So, ang atong gibuhat, para dili mahimong politikanhon ng atong gihimong advokasya na balay sa paglaom, atong gihimong, nahimong partner ang mga kapulisan. So, sila ang nag-vet, sila ang nangita o balay, sila mo'y nakigsusi kung kaning namuyo aning balaya angay ba tabangan, like for example wa ba'y mga record na naghatag o kasamok sa publiko, di ba involved o druga, di ba ni mga salot sa tong komunidad. So usa na sa ilang requirements and di dyan na wa dyan na nato giagi sa mga barangay official kay di ko gusto na mahimong politika. Kay base na ini turnover lo tinod lo oy pero may ingon po ng mga silingan akala may napili ni kapitan kay iya mang parente iyang leader iyang sulugoon so aromil kayan ng mga storya ha mo nang atong gisalig sa mga kapulisan
2: yan unya ang kwarta sa pagpamalit sa materialis ani
1: well ang atong gibuhat so no napoy atong personal napoy donasyon napoy mga unsa ni mga hardware na musugot pod og
2: modernate o mapautang
1: pautang kunya hinahinayan nagbayad ko nato so ana kanindot lang kay kani sila nakita pod nila na ang atong katuyuan na mo tabang og mga kaigsuonang pobre muhatag pod sila og kanang additional na mga materials pod. Mo nang karon na usob-usob na nalami-lami na pod ang mga kuan kay dugang like siminto, like yung kinang lanon og 15 ka bag na siminto, dungagag 5 nila, so na 20, so progtas taas ang agi. So, mo na yung hitabo.
2: Ang yung mga volunteers nga workers, ani, di yan man pod?
1: Ang volunteers, mo na, tungod kay naamlagi po yung vlogger po, masigipog subaybay din eh. Gawas to mga kapulisan mo ay mupanday. Naana po ay, purag nagka-tipon-tipon na po. Like for example, naay mga lungsod na naapod ng balay sa gugma, balay sa kabus, na naapod sila grupo ng mga panday. Mapil po sila og tabang og hatag. Hatag o panahon na sila mupanday po sa balay. So, nagtinabangay na gud ang nilapita.
2: Yeah. So, niya, I'm sa tanaw na ko, murag daghan pa gud ang naka-line up, no?
1: Daghan hataganan. O, di, musulin din yung utanganan doon.
2: And then, usapod sa mga activities kagahapon, ang celebration sa National Teachers Day sa Division of Bohol.
1: Ikaw man dito.
2: Ako yun na dito. Kay dito man ka sa laing mga lakaw po.
1: Motong panahon na nang suroy ko upat ka
2: mga
1: lungsod. So ikaw lang kung ipa-addos mga teachers.
2: Yeah, nalipay po ko gob na natagaan sa kahigayunan nga naka-addo kay dool po sa kong dugan ang mga teachers. Kay akong amahan sa so, patong maabogado. High school teacher to siya. Oh, si mami nako nagmaestra pa to sa college. Mm. Yan akong iyaan, manghod ni Daddy Banning sa Dimiyaw, public school teacher po dito. No? So,
1: dool po sa hundughan kay maestra po kong mama po.
2: Oh, si Maninay G. Greeny.
1: Mo lagi?
2: Angay gito po to, nga gitagaan o pag-ila o recognition ng atong mga teachers kay sa ilang sakripisyo.
1: Modern hero.
2: Modern hero. Huwag labi na ron, gob na sa mga eskwelahan ay additional mga panghitabo bitaw ron.
1: Mga so, stress.
2: Mga stress.
1: Di pa sila kalusi. Di sila kusi. Di kabunog eraser.
2: And even sa katong mga nanghitabo sa Tacloban, sa Mindanao ng mga shooting. So, it's something na po nga makadugang sa moral stress o ano sa ato mga maestra.
1: Stress good.
2: Mga hulga sa kinabuhi. O ang pagprotekta sa ato mga kabataan estudyante. And aside sa teachers no nga atong gitagaan og pagtagad, nag-celebrate po ta karon sa Cooperative Month.
1: Yes, so usa po na kaimportante na sektor so no. Tungod kay kaning cooperative makatabang po ni sa ekonomiya nato labi na sa tumang kaigsunan na membro ni ini at least sila makita ang development sa usa ka komunidad kung naa ang kooperatiba. So more on business side bining co-op once mo member ka kung unsay ilang mga businesses diha naagi po kay madawat na kayuhan kung membro ka na ana. So muna angayan po nato na hatagan ni slag importansya aron mainganyo ang atong mga kaigsoonang bulanon na mo-appeal o mag-kooperatiba, asosasyon, or more on cooperative ni asosasyon, mas smaller group ni sila compared sa cooperative. And ang cooperative po, mas dakong investment compared sa mga asosasyon. So, pero I know, kaning cooperative, gasugod ang asosasyon.
2: Kadaghanan. And then, ang pagpaligon sa atong cooperative movement is part sa ato ang poverty reduction strategy.
1: Muna, lipay po so, na itaho po sa mga Ikson, since mingon kag poverty strategy, na last na to na sa sopa na to sa una is miubos from to 14.
2: Oh, 14% na
1: 14%
2: lang.
1: 14% ang poverty. Pero latest na to karon sa PSA, ingabot na po tag 11%. So
2: wow.
1: At least, miubos pag yun ta. Mikunhod pag yun.
2: Yeah.
1: Atong poverty. So, I think ang atong strategy may tuhop sa atong mga plano aron gud na ma-targeted ato atong mga kaigsoonan.
2: And by the way, October naman panahon na pod nga sa imong gikatakda nga mo deliver ka sa imong state of the province address.
1: Yeah, karong October 9. Friday kohon.
2: At sa Bohol Cultural Center.
1: Yes.
2: So we are excited, Gob, na makadungog.
1: Yes.
2: Sa imong sopa, I'm sure daghang butang ang imong ibat-bat ni ana. Dili lang ang atong mga gains kundi dili hasta ang mga hagit nga giatubang sa atong lalawigan.
1: Okay.
2: Now, atong i-run down the rigob kay nahisgutan man to nimo.
1: Sa di pa padayon so nakabantay ko so na nagsugod po kadaghan ang turista sa Bohol. Nakita na ko sa mga atong kog Cebu pag uli na ko daghan pod mga Koreanos, apoy mga European, mga puti, no?
2: Chinese
1: na pod. So karon na po yung latest na nakita na ko sa Facebook. Daghang mga langyaw ng anhe dire.
2: So kuan lang gid na.
1: Lean season plus crisis nag-abot gud. The same lugo restaurant na pandemic. So wag gyud turista. Kisa way mag-expect kag musurog na pandemic. So karon taas ang pamaliton tungod sa inflation plus gagira ang tibuok. I mean ang Middle East na may and ang Russia ug kuan may mga supply o mga barato na mga oil. So ang world market na kuan yon natandog yon. So tanan kung apektado ang usa, apektado pud ang tanan.
2: Yeah.
1: Labi na ang oil na kay mo man ning magpadagan sa mga kuryente, mga uban pa diha.
2: Yeah. So very good to note, Gob, no, as you mentioned nga nagsugod na pug balik pangabot ang mga turista na to.
1: Daghana, nagatong sa ibanha, di na pud maningom. Unya ug wa na pud na mangyawyaw na pud. Basta tinglis lean season mo na kanang mga sigbanhaan ato na lang paturon anang mga atong plitihan ang musuro ug buwarakay ug adong mga syargaw ug unsay lang nakita sa bulog mao pa ba gahapon ug ting bitay
2: ay lami agud ana ha? The more nga magyaw-yaw the more nga makasuro Well, there you go. So, na-mention ni mo kaganina, dahil ipang apod-apod ni mo ng mga financial assistance sa mga barangay o sa kalungsod, o atong i-run down for the information of the public, no? Nag-turnover o 1 million pesos financial assistance nga to sa LGU sa San Miguel o sa LGU Dawis alang sa ilang congressional meet.
1: Yes.
2: O niya, ning tunol po ka sa mga kabaranggayan sa Mabini. Kapin 6.1 million nga financial assistance gikan sa Kapitolyo. So, mao ni ang mga nahatagan. Barangay Poblasyon 2, 3.6 million alang sa improvement sa ilang covered court. Barangay San Jose, 1.3 million. Diin ang 324,000 niini alang sa ilang sand and gravel nga share, no? Yeah, share sa Iniro ngadto sa Marso 2026 og ang 1 million niini alang sa rehabilitation sa ilang multi-purpose hall.
1: Yeah, nakadawat pud ang Mabini sa San Jose og PTV.
2: PTV.
1: Patient transport vehicle.
2: Ay, very good. So
1: brand new.
2: Brand new, ha? Unsang
1: Toyota
2: model? Toyota.
1: Atong gihatag nila kay at least unay emergency dali ra madalas transport nila.
2: Oh. Onya gob sa Barangay Valaga 495,000 alang sa purchase of monoblock chairs or office equipment. Mm-hmm. Sa Barangay San Jose Small Farmers Association 229,000 kapin alang sa pagpalit og mga machineries.
1: Gikan na sa PCDO.
2: PCDO oh, sa Philip Provincial Cooperative Development Office. Onya sa Kabanggahan Upland Farmers Association 216,360 pesos alang sa development assistance para sa pag-acquire o seed capital fund alang sa aggregate supply retailing. Barangay Concepcion 200,000.
1: PCDO gyapon to.
2: PCDO gyapon. Oh, okay. 200,000 pesos sa Barangay Concepcion alang sa installation of solar lights. Barangay Baybayon 100,000 alang usab sa installation sa solar lights. Nagkadaghan na ning nagpa-install solar lights, no gob.
1: No, okay. Arong landag lagi.
2: Yeah, suporta sa mga programa ug proyekto sa kabaranggayan sa lungsod sa Pilar. Sa kinatibuk-an 3.98 million, close to 4 million. Ang mga cheque nga gipang-apod-apod alang sa nagkalain-laing proyekto o programa sa mga barangay, lakip na ang Barangay La Suerte, 420,000 pesos.
1: O nakadawat po sila PTV pod.
2: PTV pod, okay.
1: Kagahapon.
2: Oh, good. Para to, kining kortaha, renovation sa multipurpose building. Barangay Bagumbayan, 400,000 pesos. Improvement sa barangay stage. Sa Barangay Del Pilar, 340,000 pesos alang sa ongoing construction sa school covered court. Barangay Ilaod, 338,000 alang sa office equipment. Barangay San Carlos, 310,000 para sa completion sa multipurpose building. Barangay Aurora, 300,000 alang sa office equipment. Barangay Poblacion, 300,000 alang sa completion sa multipurpose building. Barangay Pamaksalan, 245,000 alang sa rehabilitation sa Barangay Plaza. Barangay Inaghuban, 230,000 pesos alang sa construction sa Purok Center. Barangay Lumbay, 202,000 alang sa completion sa school stage sa Lumbay Elementary School. Barangay Lundag, 140,000 pesos alang sa improvement sa common comfort room sa Lundag Integrated School. Barangay Buena Suerte, 133,000 alang sa submersible pump sa mga materyales para sa water system. O ganun na usay gidala nga 630,000 pesos alang sa 21 ka barangay sa Pilar diin nakadawat og tag 30,000 matag usa. Yeah. Oh, para sa kaayuhan sa barangay. Onya, kun pagpadayon nato, gob no. Kapin 10.4 million nga kantidad pod na cheque alang sa mga priority projects sa lungsod sa Alicia. Mikabat og 10.4 million ang kantidad sa mga cheque sa Alicia kauban ni Mayor Junjun Ayuban og mga barangay. Gipahigayon dito sa Barangay Progreso. Lakip na ang para sa LGU Alicia 2,385,000 share nila sa sand and gravel okay. Quarry. From January to June.
1: Mo na gingonso na tungod kay matinud-anon ang atong administrasyon. Limpyong panggobyerno. Klaro kayong nakakita ang mga lungsod ug ang barangay sa ilang insaktong pahak. Kay wa pa ni nato tarunga, sigurado ko wa gyud ni slay pahak. Adto na dito sa mga bunguton ug kamot. May makatahimos.
2: Karon wa na ay wa na na sila.
1: Wa na diha sila si Ivan.
2: Wa na si Ivan. Anya gob sa barangay Kabatang 2.5 million og 1.9 million sa quarry and sand and gravel share no from January to June og 610,000 alang sa school covered court sa barangay Kagong-Kagong 2 million alang sa renovation sa barangay multipurpose building barangay Putlongkam 735,000 pesos alang sa phase 1 construction sa covered court barangay na po 600,000 pesos na sand and gravel share alang sa Abril ngadto sa Hunyo 2026. Barangay Del Monte 500,000 alang sa rehabilitasyon sa Barangay Road. Barangay Sudlon 360,000 alang sa concreting sa Barangay Road sa Sitio Tawid Puro 4.
1: Gamay ang karsada na.
2: Gamay ra.
1: Sitio Roman.
2: Pero importante gihapon nga
1: mabutangan.
2: Pathway. Barangay Kambaol, 300,000 alang sa improvement sa waterworks system. Barangay Katipunan, 265,000 alang sa office equipment o sound system sa SK office. SK Barangay Del Monte, 216,000 alang sa sports o office equipment para sa SK project. O sa Barangay Untaga, 60,000 pesos nga sand and gravel share nila alang sa Enero ngadto sa Marso karong tuiga.
1: So, ubay-ubay kayong nadawat sa Alicia. Daghang ayuda nadawat. Yeah. Dili ayuda para sa mga katawhan. Kanang individual na pura mga ayuda, AX. Project ni, more on project.
2: Para project.
1: Okay, matingan ako ng mga tao, taga post na itong ayuda para sa mga barangay. Nganong sila ramihatagan. Nganong di may apil anang lisahan. Puro na naghunhuna ka ng assistance, mga financial assistance. More on project na itong gisigutan.
2: So, sa government ni, sa LGU, direct sa LGU, para sa mga projects and program sa gobyerno. So, ubay-ubay ganda nga itong na hatag, gov, no? Niya. Klaro gyud ang pagbahin-bahin na 30,000 basic para barangay.
1: So after that, wagay na to na hisgote ang Alicia. I mean, Anda.
2: Ang Anda?
1: Dako po ito na hatag sa Anda o Gindulman.
2: Kinunin ko, marag 22 million sa
1: tanan.
2: Tanan, no? Sa Anda.
1: Sa itong pagkuhan na ito.
2: Pagsuri-suri na.
1: So, yana ka... aktibo ang atong pag-respond sa mga nangayo og financial assistance para sa infrastructure ang mga kabarangayan. So, nabasig na yung mga tanang, anong sila rin nakadawat, katungwa na mention din eh, na hatagan na to sila.
2: Previously.
1: So, yeah. Mora ni ang mga naabtan na to na sa pagbisita na nanay JK na andam na. So, posible, katungwa kadawat, i-process na po ang ilang mga cheque na bagong resolusyon.
2: O, angay po natong pahinungduman, no? Nga dapat paspas ang liquidation.
1: Yes.
2: Aron na magkanoon.
1: Kanunay, isultin laso na swerte gining barangay kayo kanang dili stricto ang kuwa.
2: Mm.
1: O kita pa na, dito, ombudsman tala yun, no? Makalisang ni ombudsman.
2: Mm.
1: Pero kanyang mga barangay, bisag why liquidation, dili magukod. Pero wapu, kadungog barangay kuan na.
2: Wala tingilin sila lagi stricto sa ombudsman. Pero,
1: so, muna karoon ng ilan ato lang ipahibaw na once ang barangay di ka-liquidate, di na po tambahatag.
2: Yeah.
1: Aron yun sila ma-enforce o mahibaw sila na kita seryoso ta sa atong gitawag na limpyong panggobyerno.
2: Mm.
1: Kay mo ba daw ingon ta na ang atong ato rang administrasyon na mahilig na ang pundo sa provincial government ipang-download gusto mga barangay sa LGU.
2: Diretso nila.
1: Ang mga empower sila aron yun na makita na itong katag o kinsa itong mga barangay na matinud-anon. Kaya kung dili yun makaliquidate, pasabot, there's something wrong.
2: And the faster maliquidate, the better. Faster baka
1: makapangayo na po bago na po. Makapangayo na po balik na ito. No? Muna na sige, post, korap po ng gobernador. Sige, korap. Putan na ng barangay o ang ilang gipangayong mga project o kinsa ga-implement, sila ga-implement.
2: Mm.
1: Ang LGU, sila ga-implement. So, asa man dapita.
2: Yeah, yun na.
1: Muna yung mga hunahuna sa mga tao na binuhatan tingali, sila mga amo, na suwito sila, gatuos lang mo po itong mga binuhatan.
2: Mm. Anya, anyway, go, murag,
1: musimba pa ko.
2: Musimba pa ka. So, muna nga, with this, ato na lang hatagas panahon para sa imong parting statement.
1: So sa itong mga kaigsunang bulanon, hinaot ko na naamok kanunay sa mayong panglawas, o hinaot ko na magpadayon ta, magkahiusa, bisag tuod, na i-crisis, pero kibaw ko na atong labaw mga kagahom, dili tapasagdan ng tanan, no? Kualang ta, hugot bakos. Aron, masurvive ta aning dapita, no? And kami po, naning kamot me, kung asa may makatabang, and I know na nauban impatient sa mga panghitabo and di man po nato na ma-address ng tanang mga issue karong panahon na tungod lagi po kaya na yung mga crisis kagubot sa nasyonal na imbes mo itong saligan na ipaabot ng mga problema din he di na ta makasampit tungod lagi kay hasta ang atong national government nagkagubot po labi na yung mga impeachment ang mga panghitabo. So dili kayo ma-address ang atong concern kung magpalaban ta sa national karon kay napos lay laing mga ipangbuhat na para nila importante po para nila ang mga kalihukan lang gihimo. So hope and pray na kaning tanan makalingkawas ta and kuyog ta ang tanan aning pag makabot na to ang kalinaw sa atong nasod, sa atong probinsya o sa tibuok kalibutan. Kaya maurag yun na ang solusyon.
2: Yeah,
1: usa sa solusyon sa kasamok.
2: Yeah. Ipatigbabaw ang kalinaw o ang gugma.
1: Mabit na okay. Kulba-kulba po na yung gira sa Iran o US o maliso gugutok ang mga tawhan na tawa tong airplano so ag pilot ikaw wa ka kibaw na ag pilot na ko pilot nimo or mo ba to main pilot na kurudog na kay tungos gira ng Muslim aning kuan ba na may gani ang kaubang pilot Indiano gidunggap kay mga pasayro Israeli man ang plano ipat-crash ang airplano
2: di ay
1: handlock ko to.
2: Oh.
1: So may gani kay insukol po ng ang Indiano na pilot nakagawa sa cabin na natabangan sa mga kuan. Sa mga pasayro. So
2: di gid matagnag unsa imo na mahitabo.
1: Handlock ba na mabot ning maputong o pirog o tinuod ng nuclear ng kaning Iran. Putong ng jate, may hindi na palupa ron ng asa namang siyat ng nukleyara na. Tato kayong kulba.
2: Padayon lang kita o ampo sa kahitasan.
1: ampo ta manormal ang ekonomiya, maundang ang gira, malamdagan ni silang Putin, mga sila ni presidente sa Ukraine. Zelensky. Zelensky ba na? Malamdagan na magkasinabot na. Muna, appeal po China o Pilipinas.
2: Appeal ta.
1: Okay, mga kaisunan, di nantang magdugay kay purag musimba pa rin sa iso, no? Ako po musimba po ko niya. Kanito mga crew, ba po, pura po ni mga irehes, ba ni? No? Kailangan simba mo. Okay.
2: Bueno, mga higala, inyong nakita o nadungog ang lainaw sa mga edisyon sa atong tulumanon, Ari sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Ug sa kanunay, Abante Bohol!
3: Maayong hapon ng tanan ni Atakaron sa Barangay Paraiso Mabini, uban nato si Kapitan Bernales. Tungod kay atong gibisitahan

0: support ra. So, mm-hmm. nag-gobernador na lang ko, pinabot ako 2 terms, governor. Napurma-purma, hantod ka rin na, na,
1: hantod na, na,
0: kompleto na,
1: kompleto na. So, masirad na.
0: Piskay na good. Sama so, ka piskay sa imong servisyo kap, ha?
1: Dagang salamat, Gob.
0: So, congratulations. O, dagang salamat,
1: okay,
0: kap.
1: Thank you.
2: Ako si Mary Grace Grijaldo Asas, President sa Kabangahan Upland Farmers Association. Dako, gud kayo nagtabang na mo since layo kayo ang amo ang dapit paingon dito sa sentro. Nya sagad po, dagamo adinhi nga mga mag-uuma, nagbuhi o mga buhion sama sa baboy, baka nga, mga manok. Diin nga, kanang mga agribet nga kung sa'y masulod ana nga mga laog para sa mga livestock, magamit na namo og di na may kinahanglan pangamudagan pa og layo para makapalit. So, mas dako mi og kanang tabang ng maong yatag ni Gob na mo karun para nga mas masayon na mo sa pagpalit ang laog sa mga mabuyon. Gob, daghan kayong salamat sa imuhang pagtabang sa amuang kapunungan. Bisan kini layo kayo og kagamay sa amuang kapunungan, imo gyud ning gihatagan og bili. Gipakita gyud nimo kung unsa nimo kahigugma ang mga katawhan sa Bohol nga kanunay kang naa nga konsampiton og bangayuan kagtabang diligid kang mabaliba. Daghan kayong salamat, Gob.
3: Si Ismael Valiente Cabalan, ako ang presidente sa San Jose Small Farmers Association. Nami mandawat nga cash assistant nga 229 plus para ni sa amo ang request sa amo ang panguma nga masinaris para nga nami magamit puhon da connect ka jug tabang ma'am sa amo ang paguma para nami magamit sa panahon nga ating basak pagtanom. Dako dugog pasalamat sa ato ang gobernador sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado nga ida jud mingi tagaan og pagtagad o pagtabang alang sa amo ang gi-request para nga nami magamit sa among pag-uma.

So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man sud siya nga mutabang. Kay niingon man siya isang katapusang mensahe. Sige, padayon mo nga buwapa. Kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kon makita pa sud namo ang inyong kadasig. Ako si Nisiporo Rebilio ato nga mao chairman ining buwapa kon Bungbong Active Farmer Association. Ngani adin he mahilo na aning Curoc City sa Bungbong Trinidad. Kapag primero doon na mong introduce, nakakuan mami nga naabay mga tabang sa gobyerno na itong panahon na, din si Ma'am Lita, maoy unang niso din he. Musugot ba mo? Ano siya nga, amok mong tabangan. Ikaw unsa man ma'am, naatay livelihood nga ipanghatag sa ato nga kuan gikan ni Gob. Din nalipay ko pag-azoan na, pag-ingon na ho, nitisting me. Ang problema doon unas tanan sa among nakita din he, ladyo manggod kaadyo ang galingan. Ayo doon siya. Dihay galingan sa una dito, di man po sustinado siyang ka-occupy bitaw pila ka mga katawhan. Ang usap po sa nakadasig na mo, kay kaning atong treasurer din he, di man ingon o panghambog, dako doon sila o kanang basakan aning bumbong. Usa doon naghingusog. Unsa kasagaran ng ato nga mga membro din he, na aman doon basakan. Muna nga, mao doon ay ni Santo Plargus ang muna una. Moto nga pagpasa na mo sa proposal, laging ato sa duli, di minaglisod kay makita man po nila. Makita doon nila ang sitwasyon din eh. Nga, gikinahanglan doon. So, muna imong plano, ang atong gihatag nga proposal ana is gikan sa Banlasan, Barangay, dari sa Hinlayagan, Ilaya, din diri pa doon San Miguel. Nga, makuha na nato sila, ug madana to din eh, matabangan na to ang atong mga katawhan nga duol ra og sayo na ang ilang pagpagaling. Sugod doon mo ani is 25 may kabuok. Hangtod nga sige, nag-anam na tagkadaghan, basta kay kaneng sa Barangay Bungbong murag 96 na kabuok ka household. Unsa kay naa naman tay sa silingan nga barangay areng Ilawd. Napagani reng San Miguel, mura pila na ka Barangay San Miguel. Naa pa jud tay mga kauban nga tuas talibon kanang Rizal. So, gato na siyang tanahon, totalon ron, na ating alitas mga 300 kapin ka mimro nga maunay nagasagakay. Di lamang ang atong mga opisyal ng ato nga asosisyon, kundi sila dyan naghatag o kusog kadasig na to.

0: nga magapadayon ta. Kami ni ana na ami counterpart nga 20%. Kay maumay na adito sa kanang mura og muwa. Gawas pa ni Gob, naapod si Congressman Banban nga nahatag ni Jack. Katong nga gikan sa TISDA, gisponsoran to ni Congresswoman Banban Mintado. Si Jay nag-sponsor ato nga kuana nga katong atong carbonized rice hull. Ay ikaduhang hatag ni Gob nga gobernador ni Jack kaning ato nga water refilling. Panahon sa isang birthday, diin dito girelease ang ato nga chiki nga 600,000 man eh. Ang gibuhat po na ito, ana, kaya gitagaan matawag insaktong detalye sa unsay kinahanglan. Natural man yun, pasadmit yung tao ka ng financial statement, nagsadmit tag-una, ana. Then pagtanaw nila, pabulta nga makakuan yun, ana. Kaya ang atong basihan, naabatay ika-counterpart. Kaya sukul man yun, may kinaamatay ika-counterpart. So maunang nahimun, ana, ito. Unsa, maingon po ko nga, di lamang na, nga kini atong gisaligan, kay ang atong galingan ana nga unang gihatag ni Gob nakatabang man jud siya ni ana nakatabang siya pagdevelop mao gunay ikaduha nga priority namo nga natanaw nga tubig joy among gikinahanglan ba kay gawas pa nga kuan ba di siya hasol nga nung may kung di hasol nagpudyo ra mangud taon sa ang mga ato mga katawhan mo duor sila magparefill mao gunay naa sa among konsepto sa among nauna ba unsa gawas pa ni ana dako jud siya katabang atos mga katawhan.
1: Dako rin tabang na mo kay sa pod makakuan pod sa gasto kay gasolina layo ba yang hagbuyo niya dire na nanay dool niya mayo sad ang nang agi pod sa pag kuan ba sa galing. Pasalamat ra pod ko sa association sa Buapa labaw na ni Gobernador Aris.
0: Ako kami sa akong mga BOD basta mo suportar ra ang mga miembro kanang mga problema mo dyan ang mabaliwa gawas lamang kaha og usaray mag-handle sa mga problema kay di kaya. So daghan tag mga agian. Labos na nang una dyan atong matagbuan diha kanang sa imo ra pong mga miembro. Usahay ka mura kag mahinay pero mo lagi na og di nimo itagad kay di man igalimod nga dako pa jug suportar ang ato nga mga miembro ani. Nga kuana kay makaingon magukong dakong suportar kay wa pa suportar di nato ni maangkon nga mga proyekto ha. Kay gibase man jud nila unsa kakusgon ang ato nga mga miembro. O may gitanaw. So, sa og kaning sa among galingan, naami ana mga 5,000 ngadto 7,000. Unsa mao po ning among refilling bago po maning refilling kay murag Disyembre man siya. Mao po na siya, mao ra mang dagana. Moyong kung nganong dakog impact kay kana lang galingan is para man do na sa gitudyo man nato kay tungod pang agrikultura nga bahin. So, makita na to ang impact sa katawhan ana is dako nga dako og gikatabang. Og ikaduha kaning ato nga tuwig, mao man pud gahapon ang sitwasyon ani. Kay dako man jud niya. Kay kana makita man gani ninyo kun unsa kadaghan ang naa nagparepil diha bisan kagamay sa ato nga moingon man jud kung gamay pa ni siya kay wahi man lahi man to nga na-develop nang mga refilling kay is kuan naman jud sila. Pero mo na makaingon ko nga dako sa impact sa katawhan. Di lamang sa atong barangay kundi sa silingan nga kabarangay. Gusto mong muabilan eh. Gani ka itong Dennis Goban eh. Encourage man dyan sa itong mga barangay. Isa man ganing ingnan nga. Gusto mo nga manundog, aning Buapa, pakig-istorya lamang mo sa mga opisyal, aning maong asosisyon. Kay tug-anan mo ugiunsa nila. Mo istorya ni Gob. So dako namong pagpasalamat nga ito ni Gobernur kay tinuod man dyan siya nga mutabang. Kay niingon man siya isang katapusang mensahe. Sige, padayon mo nga Buapa. Kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kung makita pa jud namo ang inyong kadasig. Muna nga og muduol la jud niya di jud ko makaingon nga di jud mo timbayaon o di tagdon. Kay nakita man jud nas daghang mga panahon. Nakita jud nas daghang panahon. So agahaw lamang ika istorya ngadto sa atong provincial governor nga pinungulohan ni Governor Aris. Dako jud mig kalipay nga sao nang gikaingon gob sa una nga di na mo hikalimtan ang inyong tabang sa maong asosisyon.
2: Gikan sa Buapa, Bongbong, Trinidad, Bohol.
3: Sa kanunay, Abante, Bohol!
4: Ako nagpasalamat yun nga usako sana kataan sa palay sa paglaom kay Kaya ito, akong balay, sa muhangin man siya, muuwan, sa tinuod, di yun nga makatulog. Kaya ang gikan sa tubig dito sa papa, musulot niya sa balay. Di yun nga makatulog mo na dala sa pag-ampo nga naay o sa katao nga muhatag na mo paglaom nga ang among balay mautro yun. Agwag yun na nako ikuan sa Ginoo nga siguro tagaanrag yun ko higayon sa Ginoo nga naay o sa katao muhatag na ko nga makapuyo yun ni Taro kuan sa ang pamilya. Kay sinod ako isang isa ko na hukpan ng kamot eh nawing ito yung mga anak. Di ara yung kuto mo hong kita. Isang pag siguro problema na o ng panikamot. Unang, ako yung kuto ko salamat sa nakong na ng programahan na ako mismo itagaan ng Himalaya. Kaya ang akong pamilya, safety na sila. Kaya sa panahon nga, muuwan, di na kong mapalata kung trabaho ko, naara sila. O, sa kaya kong naagi pa na, di yung murat wag yung gusto ko sa trabaho kay naguna-una ko sa pamilya nga unsa nakaron nga binaguan ang yung pamilya nga musood lagi tubig una di ginawa ma di ginawa malikayan nga kapalat ka pero eh wag yung ginawa nga nga tagaan yung kapalay nga sikti nga ang pamilya salamat yun kayo nga ako kinuosan ni mong nakilian mga banban
5: kate ka ito.
4: Oh, ni, ni, saat mong kunin mo, kung kay, at, nagkuhan mong ko sa imong programa, nagsunod, o to ni, suway lang kuko nga, o, pwede pa ako osa sa binipisyo sa imong programa, kay, ano, kung balay lagi, upaon na, na, wala man, tino, wala siya ay reply, pero, alam po, lagi akong ko sa Ginoo, kasi hindi ayok, babasahan. Pero pag-ready rin sa polis nga.
5: Okay, ginagop ka.
4: Nga, nga. Kasalamat niyo ko nga. Mati nga naman ko nga. Isa may Arnel din, hinga. True ako, sir. Hello. O, ito nga naman rin, sir. Usa ka sa kuanan sa palay sa paglaon. Garapin ka na hong lipaya. Salamat niyo, sir, nga. Apir niya day ko. Isa pa nga, huwag yan nag-message na ako nga. Mauna nga, apir ka. Siguro ang Ginoo, ako yun siguro ikon sa Ginoo nga, sa project ni, sa Nigop o ni Ma'am, ako yun natagaan. Ug salamat yun sa mga volunteer nga ni, volunteer sa kumbalay, isan pa man sa kainit, huwag yun ninyo, huwag na kumbalay nga, di yun mahuman. O sa mga pulis nga, itabang sab nako. Salamat yun sa ninyo. Tanan.
6: Tutod si Barry Captain William Lunto sa Barangay Poblasyon 2 Mabini Bohol. Tuloy no, na-surprise na, na, na tako na mong kalipay nga din sa kanuna yung among mga request sa ato ang provincial government nga gipangunan sa ato ang halandun nga gobernador Gobernador Aris Aumentado nga sa kanuna yung wala good mapalya wala gud mabalibare nga diin kini usab nga dugang namong request alang sa kayuan sa among barangay nga sa katawhan ang 3.6 million para gyud ni sa paghuman sa covered court sa among barangay misay sa ato ang gobernador no nga unta sa kanunay dili siya maluya no magpadayon ng iyang kusog iyang pagpaningkamot alang sa kayuhan sa kabaranggayan kayuhan sa kalungsuran ug labi na kayuhan jud sa labaw sa kinatubukan sa ato ang nalawigan nga bulanon kun kay nasayod ko nga ang tanang pagpaningkamot ni gobernador gikalipay jud sa tibok katawan sa ato ang lalawigan nga bulanon. O minaot ko nga sa kanunay usab ang giya sa ato ang labaw makagawm na magagiya sa ato ang halandon nga gobernador o labaw sa tanan sa ato usab nga mga opisyales sa ato ang provincial government.
7: Nay, unsa may kuan mo nay source nimo sa imong pagkaon sa income?
8: Pagkaon? Ko anang balang gud ganang kalamita bang ilong agong kanon nya usay suwag tawoyo. Dito na gud ikaw lang isulti sin suwag tawoyo. Anak saya asukan saya umkapalin bisa saya mama sulit akong kuan sa irawin, tagaan ko isda, nga na, magluwar mabusig, isa kasal manugto nga, kaya maapilong po ito kong uli tao. Mayun man, lagay kanon, na, pasana ako'y kanon, makakaon ka, kung ba'y ko'y kanon kitang duhawa at ay kaon. Nga na ako, sir.
5: Si Ate Marcelina Lagaran, usaka 78 anyos, biyuda. Adunay siyam ka anak o napuyo dinhi sa Sitio Binog, puro pres sa Mose. Siya nangandoy nga mahatagan og balay og kini ginungog iyang pag-ampo. Og karong taknaa, nahatagan og katumanan ang iyang mga pag-ampo pinaagi sa libreng alagad sa panggamhanang probinsya sa Bohol.
9: Personal na abokasiya sa mga asawang umintado. Mo kini ang balay sa paglaom. So ang kapulisan mo identify, mo validate o mo endorse ngadto sa opisina ni Gov. So makita ninyo bisan si Gov atong gobernur politiko pero kani wala ni pahit nga politika. Ewa na to tanawa unsay political side ni Mrs. Marcelina. Tanaw na to ang iyang kahimtang without political side.
10: Yan ang atong mga senior citizen na atong ipangatagan, at least na ihigayon na sila nakapuyo o disente o comfortable na balay kumparar sa ilang gipuyan sa wa pa nato nahatagi o balay. At least makit-an sa mga katawhan din eh, na dili lang ang kapulisan nagbantay sa kalinaw kundili na apuslay extra na ikatabang sama aning gimo to na balay sa paglaom kay wa naman ni labot silang trabaho kaning ilang partisipasyon sa pagkukod og balay nagpasabot na naslay gugma sa atong komunidad ug sa atong mga katawhan. So congratulations sa atong mga kapulisan din eh. So again, daghang salamat.
8: Aris, paghog, daghang salamat sa gihatag ni mga bahay sa paglaom. Nalipay kong dako nga, itukuran kong bahay nga naluoy ko. Apo sa Ginoo akong kalipay nga. Itukuran kong ini kahingawa o kalipay ngadto na sa langit.
11: Karuan na, nakadawat niyo financial assistance na worth 420,000. Then, napod may provincial aid na 30,000. O, ang pinakadako nga na mo, nga nadawat nito sa provincial government, ang patient transport vehicle. Kakadyo nga tabang, sir, tumong sa ka layo, sa ka suok, sa amo ang barangay, sa ako ang gida nga barangay, kayo nga tabang may nga, hindi ka nasakyanan para sa mga na ay nagkakuan emergencies. Sa una nga mga time, mutawag pa may mag-municipio para magpa-rescue sa ambulance, sa kanagkuan ambulance sa kanang na RSU. Last 2023, nakadawat po may kanagkuan, kanang grant gikan sa municipal, nami, napod may kanang na ay kanang may Mitsubishi nga L300, nga mo na yung rescue vehicle sa pagkakaroon. Sa pag-abot, karoon na 2026, nakadawat may aning PTV nga, wa ni na damha nga dakong grasya nga niabot sa muang barangay, gikan sa provincial government, nga gihatag ni gikan ni Governor Aris, nga nakadawat may aning PTV, patient transport vehicle nga, usas duga nga, gamit na mo para sa kanagwan emergencies. Ang aking masulti, sir, daghan kayong salamat sa ato ang pangagamhanang provincial, pinanguluhan sa ato ang gobernador Erico Aristotle Omintado, sa uban sa iyang mga ginsakpan sa Kapitulyo. Daghan kayong salamat sa inyong gihatag namo sa Barangay La Suerte nga patient transport vehicle nga dako kayo ni gamit sa mong barangay kung dunay mga panghitabo o dinalian ng mga emergencies ng mga transport.
12: We'll be right back. sa kadapi.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly. Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang
1: bulano. Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
2: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
3: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo no sab kanamo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: chapter 21 verse 29. Dakog pagsalig sa iyang kaugalingon ang taong matarong. Ang taong dautan magpakaron ingnon kutob sa iyang mahimo. Ang pulong sa Ginoo,
1: salamat sa Diyos.

0: daghang tao nagbalat kayo.
1: Lagi.
0: Balat kayo. Paghinay.
1: Balat
0: kayo lahat.
1: Ayaw pulig. Ayaw usaha.
0: Balat kayo lahat.
1: I'm Lee.
0: I am Atil Lee. Happy to balik kagag. Next month na.
1: Habit.

0: lang sa dekalidad o nationally ordered na pest control services. Maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service. Certified ISO 9001-2005. Licensed by FDA and FPA. Basta pest control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: Go Forward!
2: Need and
3: kining tiguang na magjam-jam o istorya. Kana bang namo gitan upod sa Facebook kanang Alzheimer bitaw. Kanang Mads Gomez ba na? Oh, iyang lola 93 years old na going 94. Murag nag-celebrate siya ang birthday atong naging buwan 94.
4: Katong mama, katuloy
3: ko. Oh, katong mama pero dili siguro na sakit ng mama ako pangag naman tanan. 93 na god. Oh, paakon siya kay.
4: Paakon no kanang pangag na wala ng ipod. Di mo na sakit god.
3: Adi lagi niya mo nang. Kanang mang pilar ba kusog pod og tiguang.
4: Pilar kusog pod. Oh, niya,
3: ipaakon siya kay mag-struggle siya kung siya nang kaliguon na bitaw siya, di siya ganahan maligo. Inaanan mo siguro matiguang na, di ganahan maligo.
4: Tugna.
3: Pero butangan po nilag ini tubig, man po ang katong tubig.
4: Oo, oh, ang pure yung tugna, oy.
3: O, ang buhato nila primero, butang sa kamot, o shampoo, niya, butang sa buhok. Ilang ilaron nga, lotion daw, o oil daw to sa buhok. Niya, sunod, agtiil, pabugna-bugnawan ba, brasan ang kanang sapat, chinilas, sa tontiil. Ang to, sa bliga na, dito na magkarambula. Niya, din na siya kaila si Ambana. Kitsa man na, iman ang bana, yung munti, yung itong apo ni. Di, oy, silingan na nako. Di naman kaila. Ano, yung mga apo, yung mga anak.
4: Way ayo.
3: Way ayo.
4: Way
3: ayo. Lo, ilang man. Ana, maka, kuan ba, puko. Kanang, ano, on, dili mo ba tanang tiguang mga Alzheimer. Pero, there are chances po, no, labi na kay, kanang, sa panahon karon ba, itong gikaon, sa to. Pero, kuan na kay na, kanang miracle na kay na, 93, sa panahon karon.
4: Pero, muna, kung gi, muna, usap po sa kung gipangayo, unta sa Ginoo, kung iyang itugot, ha? Okay, kina itong pangayoon, mangayo na ba ta, pero ang nasa itong amahan mo.
3: Muna, Ginoo nga, be careful what you wish for. Oh. Kaya na ay panahon nga, yung pangayoon, ihatag po sa Ginoo.
4: Mo lagi, pero mo lagi na nga, naingon man nga, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta, mayon sa langit, no? Like kingdom come. So, ang ako lang pangayoon, kaya base nung tag, iyapong ihatag nga, og ingana naman lang galing ba nga, ngayon pagtaas nga edad, ngayon pagkauman, wala, useless naman ang itong...
3: Miserable na.
4: Wala, useless na itong kinabuhi. Na, dili, wala na itong enjoy sa itong kinabuhi. Dabay, hasta itong bana, hasta itong spouse, wala na kaila. O niya, murag, nakasamok na ito sa uban, gapasilbi na ito, nakasamok na ito sa uban. Umahin mo lang unta, Lord, umahin mo lang, Lord. O, kanang balag, asar ko taman. Basta kayo lang po, unta, maabot na ng panahon na ba nga, magsamok na ito sa itong mga anak, no nakasamok na nila nakakuan ta nga nabitaw kay
3: mo na giingon iampo
4: iampo lagi oh nya napay uban dito sa mga dato o naso da ilang mga tiguang dito ila ra man ang i-surrender dito sa Hope for the Aged
3: oh dili man sila maguanta na ang kato ng mga kanang
4: mga caregiver
3: oh caregiver
4: oh pero
3: mga mo support worker
4: oh pero mo lagi just the same murag ikaw mismo nga nangandoy gamo abot punta ka nang idara ta kanang ta sa kinabuhi wa na kamo enjoy
3: murag ayaw na
4: mura na lang ka nagadamgo. Pero mo lagi na, di man nga itong pagbuot matuman ang Ginoo man.
3: Oo.
4: Niya, huy, as, kanang kuan ba? Kanang...
3: Naunsa na ba tani? nag-ilhan na ipata? Kuya, wani, huwag ka nang mabaylo ba? Ako si Nick, ikaw si Lee. Wingo na, I'm Nick.
5: I'm Lee.
3: Kaya naunsa naman na sila. Yeah. Tiguang naman kung kayo. Murag, di ang padoong na ang ngungungun ba?
4: Ano?
3: Well, anyway, Sunday today. Good morning, Sir Boloy. Og ni Ma'am Nancy. Magallanes. Mag-ampo ta sir nga di ta may nana no nga. Hasta atong asawa atong bana di na ta kaila. Mingon tag huyo. Oh, kauban mo sa bahay. Ambot kinsa na? Silingan man ana mo. Paita mag-ampo ta nga di ta may nana. Sir Mario Villarrojo, Marix.
4: Brad Marix, may buntag.
3: Si... Relax kay gabi, ibay. Murang buwa ka kuan.
4: Mabitaw. Ano niya, huyo hoy, basta huyo hayahay. No? Si
3: Sir Brad. Tanan ka.
4: Si Brad Romeo. Si
3: ayan ang pakuyoga sunon.
4: Na,
3: sa ilo kami mga higala, kay kamay na nakahibawaan sa iyo mong ikatawaan. Katawaan ang buong wapil diha.
4: Brad Romeo, si Sister Terry.
3: Bersano,
4: no? Mm. Oh, sa maimbuntag, basta huyuhoy, hayahay.
3: Hayahay.
4: Oh, salamat kayo. Oh,
3: Ma'am Joby nga, to pa doon sa Thailand.
4: Gay, awan to Monica!
3: Ano ay klarong hayahay?
4: Ano ay klarong hayahay sa na, no? Hayahay pas i-record.
3: Ma'am Chuchi, good morning po. Si Princess Joy. Hi, Joy. Ampo lang takalingaw, ha? Niya si Ma'am Luz Aton, o si Ma'am Taling Lagura, das Himilian Lubok.
4: Good morning. Napilain Luz, Ma'am Luz, Nuera, no?
3: Ay, hi, Ma'am Luz. O niya,
4: sa itong mga guwapo o mga simpatikong mga kaparian sa
3: OLLP,
4: Our Lady of Lourdes Parents Diocesan Shrine, no? Ay, Father John, Father James, si Father Boogs!
3: Father! Miraculous!
4: Miraculous! Father!
3: Brother! Unya, oy, ato din i-announce din rin nga. Karong 8:30, maabot ang katong sa Santo Niño ba?
4: Ganihang 8:30, iabot na.
3: Oo, no? Ganihang 8:30.
4: Oo, ganihang iabot na niya. Kung gusto mo mag-vigil sa Santo Niño, kanang kuan, kanang unyang gabi eh.
3: Alas 9.
4: No? Alas 9. Na vigil diha sa Our Lady of Lourdes Parish Church, ha?
3: KOMC Church.
4: KOMC Church ba? Nang sa Galiara Street, no? O, na diha, mag-vigil ta diha. Kung katupong na gustong appeal sa confrad diha del Señor Santo Niño, mag-tukot ng chapter diha sa KOMC, no? Pwede kayo nga mo-appeal sa mo diha, no?
3: Oh, ang vigil mag-start 9 p.m. until 12 midnight.
4: No? Oh, so...
3: Karon.
4: Everybody is invited.
3: Anong gabi eh?
4: Mga oon yung gabi eh. Mga matuohon o ambahan ta diyan, no? Kining maong larawan sa Señor Santo Niño ganing abot ganing alas 8:30 giguyugan ni sa mga Agustinian priest sa Cebu, no? Oh, so naaron diha sa KMC ang atong imahe ni Señor Santo Niño de Cebu. Murag dili magid ni mao katong kanon bitaw dito sa kwan, murag kwan na siguro na murag kanang situi term na ng usa kanang dili gid mao ba kanabang. Oh my God. Basta kay usana sa mga imahe ni Señor Santo Niño, replika, no?
3: Replika.
4: Una diha gi putang karon.
3: Replika. Sige, oy, good morning pod ni Marina Jacor nga manggihatagon kaayo ang lambay ati man na.
4: Gihatagon ang lambay, no?
3: Lambay pa more. Napakuno daghan sa ref. How I wish nga maguba imong ref aron lang kanang mga lambay kadong na namo. Gubuon ko ng lambay imong ref.
4: Gubuon na.
3: Ayaw palapani og kanang kuan Mern. Kanang sud ng imong ref kay di na mo andar. Oy, kuan reminder sa tanan. Kung overloaded na ninyong ref, matinga mo nga di na mo andar. Kay daghan ra kay di na siya kaapas. So inyong kuhaan ang iyang load nya basin pod og daghag sud pero wa gi adjust bitaw to temperature ba na
4: thermostat
3: ihay po na ninyo kung daghan ang sud pero mo lagi kung naamoy sud sa inyong rep nga di na mo kaapas call us. Kaya mong ref, why sod? Ice ra.
4: Loy laman. Ice ang tubig.
3: Ice ang tubig.
4: Tubig, imunan ba?
3: Pero na may kuan. Kanang sa mong ref, dahil may chocolate. Mga plastic, mga silupin na lang na walay sod.
4: Gitika kong bayot.
3: Oy, si Ma'am Baby Lumayog, Sir Alex, si... Ma'am Bambi, si Engineer Dong Milisimo, good morning.
4: Hi, buntag, no?
3: Hi. Tata Batokael, Tata Alfarero, good morning. Si Ma'am Carmen.
4: Teres, yes. Sa Lindaville, yes. May buntag, no? Unday! Nansan mo ka, Unday? Si Inday, si Estepania.
3: Estepania.
4: panya. Oh,
3: sa tanang oh. namina, das ubuhan sa mangga, dire sa Tagbilaran mismo. Mm. Uy, si Ma'am Jing Vergara po. Good morning.
4: Hey, Ma'am Jing. Oh, mag-re-re-re. Kaya mag-kwanta, mag-audition ta.
3: Thank you so much.
4: Thank you so much. O sa to apor nga tapos sa lain aping sa kalibutan, no? Gabi siguro dito, dito sa may dito sa US, sa Canada, o asa na murong napita sa pikas bahin sa kalibutan, mayong buntag, mayong gabi, mayong hapon ninyong tanan ng mga tig-paminaw.

0: kesempatan mahigala to mga sponsors. Barangay Captain Rudy Tutor dia sa La Union Kandihay Bohol. Cap, good morning. Thank you so much, Ma'am Berting pod. Mayon to Berting Labra. Ma'am Berting Tutor, good morning. Salamat sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor Surfing, si NN, si Lita, si Jessa.
1: Si Pima Pareko Pekupor.
0: And everybody, Cora, hello.
1: Everybody.
0: Yeah, sa BQ Mall, ground level BQ Mall.
1: Yan, nakproblema ba mo sa inyong bahay? Kadagang anay, lamok, dugho, ok-ok, mga langaw, uban pang mga daotang insekto, labi na mga ilaga. Sus, ginawa ko, hugaw ng mga mananapa, no? Kanong labi ng uulaga. Uy, ayaw kalimot, uy. Ayaw mo kabalaka. Ni Anadris Bohol, o Dinis Tagbilaran, ang Go Forward Pest Control. Tawag lang ang 412-3812 o ang 09-10936-2289. Oh, musetoy din na silang nganhas inyo. Kailang pamatsyon, puksain ang lahat ng mga makamatay at mga insekto, mga makahilo, mga makadaot, no? Mga ilaga o uban pa. No, kamo pud ang magtukod og bahay, ala ipatan-aw da ana sa Go Forward ang inyong yuta diha, ilaban ang i-treat kun sa nila nga in such a way nga di mo sabok-sabokon ni mga anay kay nilad sa nang anay, no? Mukot-kot sa tong balay na, no? Yung mga ilaga, mukot-kot sa tong mga gamit. Oh, mga dugho, disturbo na ito sa pagkato, mga lamok, langaw, uban pa. Go Forward Pest Control, nasa number 5, Ramon Nino Street, tapad sa Bolite, o sa LTO.
0: Okay, thank you also FCB, First Consolidated Bank. Thank you Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire. Thank you po ni Ma'am Lovely. Thank you so much.
1: Oh, usap ang Albas Pork Chicharon. Salamat kayo, Sir Patrick. Sumalan binagbang sa Albas Pork Chicharon. Ang dala na siya sila ay kinigitawag nila o St. Patrick's Roast Litsong Manok. Perteng lami, ano? Mula balat hanggang buto. Lami kayo ang St. Patrick's Roast of Albas Pork Chicharon. Sir Patrick, og sumalan binagbang. Salamat ko, Senera! Og sa
0: Shang's Grill. Thank you, Shangi. Thank you. And salamat, Boheco One. Pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas. Thank you so much. That's Kabulihan Tobigon Bohol. And also, Ma'am Weng. Thank you, Ma'am Weng Ruiz. Salamat kayo.

0: Okay, good morning. Sa tanang na birthday today. Happy birthday to you.
1: And even this month, no? Happy returns of the day, no?
0: Yes.
1: We have many more birthdays to come.
0: Thank you so much.
1: Chef Lee with a recipe!
0: Yes. Ay, magluto ta karon. Pwede na siya snacks or... Ang uban po dani, pwede po isudan. First time, fish ball. Kaya ba mo, unsa na paggama ng fish ball, anong street bitaw? Nasa mga karsada-karsada
1: na isda, fish ball. Ang isda, bula.
0: Nga na ra, magpalit mo bula niya. Kanang saksaka ng isda. Di, ito sila ang isda. Okay, kinang lanta. Ay, good morning and thank you, Sir Peter De Jaresco.
1: Hi, Sir Peter. May buktag, sir. Salamat kayo.
0: Okay, kinang lanta o 2 cups nga gi-flake or gi-himay-himay nga isda bitaw. Pwede o ganang steam ni mo ang isda, pwede o gi-prito na ni mga isda or kanang inununan ba nga isda or gi-steam, di ba? Steam nga isda, pwede ani. Okay, himay-himay yun, walay meaning, walay bukog. Kuan ratanan, unod ratanan. Okay, kinang lanta o 4 ka... kutsarang flour. Dili harina. Adi harina. Dili cornstarch. Flour gyud harina.
1: Dili kayubong. Harina gyud.
0: Okay. Onya evaporated milk. Tanaw rin na ito. Og pila ni kabuok. Kutsara gamiton ani. Later na. Nya duha ka kutsarang spring onions. I-slice ni mo o ginagmay. Okay. And then oil. Kinang nang tag-oil sa pagisa. Gamay ragu kayo mga 1 tablespoon or 2 tablespoon of cooking oil. Sugar. Kung ganahan, lari na ni mga bata mga on. Soy sauce, vinegar, and asin, and pepper to taste. And here's how. Unang buhaton, kuha o kanang laom nga bowl. I-mix ni mo ang isda, katunggi plate na isda. Flour, i-add, og ang milk. Ang kaning milk, di lang sad siguro ni budaghan nun. Ikaw rin magtansya. Kuan man eh, ang kuan ka ng 4 tablespoon of flour man. So, pwede siguro og 3 tablespoon or 4 gihapon. Kaya napang po isda. O, dili, kinahanglan nga mabasa bitaw siya. Ikaw rin magmaniho pila ka kutsara nga milk isagol. And then after that, you add asin and pepper. Yeah, ilunod po ni mo, or i-appeal ni mo, og mix ang spring onions. Onya, para ang style day ani, i-refrigerate ni mo for mga 1 hour. Para mo kuan siya, mo sticky bitaw, or ma-firm po ang imuhang kaning mixture. So, di isa day taman ni Odtoron. Muhuwat sa tagos ka oras, di ito, joke.
1: Hey, supposing. Inanato, 2 hours later.
0: Yeah, oo. 1 hour later.
1: 1 hour later.
0: Anya, ang katong imong gibutang sa rep, nigahigahi na imoning purmahon og bula-bula. Mo na ni Ron. Okay. Magwag saucepan, boil water. Niya. Dili ni mo siya kung anon. Dili ni mo siya prituhon. Instead, magpabukal kag tubig. Uy, mantika kayo nga involved ani. Pabukal kag tubig, nya katong bula-bula imong ilunod ato. Unya mga 1 minute siguro, pila ra man na. Mukuan na imo na nang kwaon, maluto naman to. Okay. And then remove. Humana tayo yung kanang lunod sa nagbukal ng tubig. Okay. Kuha na ka o laing kaha. Okay. And then, tangan mong mantika gamay. Imo tong ibutang sa kaha para ma-brown-brown. Ang katong imong gilunod sa nagbukal nga tubig. Dili tanan nun. Kanang by batch lang. Okay. Pero hinoon, gamay raman tagiluto rin 2 cups. Gamay raman na. Pero, I would suggest kung ano ni kaduhaon ni nimo o portion. Okay, and then after that, simple kayo. Magama ka o katong imong dipping sauce ba? Sweet and sour sauce.
1: Tos lubanan.
0: Combine soy sauce, vinegar, or sugar. Simple as that. Sa to, soy sauce, toyo, kanang suka, o butang agasukar gamay. Imong i-mix not very well. Yan mo na imong ito slob sa fishbowl.
1: Fishbowl.
0: Pwede, o magduwa-duwa mo na ibutang niya sa steak. Oh, barbecue steak. Pwede po, o ritso na.
1: Presentation ba? Para sa mga bata po ba? Mga bata. Pero bata yan ang mga barbecue steak ka, ma'am. Tusok na yung mga mata.
0: Na. Pagpalihan ni
1: Yawa.
0: N-I-K-K-I o ni L-Y po.
1: Yay, sala ka. That was
0: Fishballs.
1: Fishballs. Under the hero.
0: Nick and Lee.

Ramon Enero Street, Tag Bilaran City, doon sa LTO, sa Boholite, nga musumpo sa tanan ng mga harmful insects sa inyong panimalay, apil, ilaga, o uban pa, no? Tawag ang 412-3812 o sa 0910-936-2289.

0: Jacor o si Engineer? Tim. Timoteo. Jacor.
1: Salamat sa inyo. Napupusok po ang ginatapos sa hugna. Nagigahin ang hugna. Hugna akaroon. Sa ito pa panagubad sa Nick Angles. So this has been Kunik. Say God bless you. Daigon, simbahong nato, kanunay ang Ginoo. Sa mga Ginoo, Diyos, sa mga Diyos, ang kaalam na walay sukod, walay sukod, ang iyong kaalam, panagalag ni Huma o Kaloy. Kaya ang kaalam sa tao, labi na kinong kaalam, karoon ang dipaagi na nining gitawag na ng AI, mga teknologi sa tao, mahibo kining makapuoraw sa tao. Ang kaalam sa Diyos, magkahatag ang kinabungin. Dayon.
0: And this has been Ate Lee saying thank you, hala, makapuoraw sa tao.
1: Oh. Oh,
0: careful ta sa mga dili tao. This has been Ate Lee again. Happy Sunday. Balik-balik, no? Kao naglami, simba. Yeah, enjoy the rest of the day with your family. And

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
3: Unya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ipapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. We'll be right back.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: DYRD Kinaham Kanunay
1: Balita o impormasyon gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
3: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Hey, gala, kumusta pa, kumusta? May nga hapon, ganyan, tanan. So, magkumusta pa mo, kumunda, pitson, may gala. Pinagin sa mga huning kawit na ito, ipahaom dyan ka ninyo, samtang na mo kung sinong taksa-taksa ka mga talad ka nanan. Kumusta, kumusta ang tanan? Sabi na katungan na silang panimay karon. Anong Domingo, may gala, pizza, 4 na ganyan, buwan sa Oktubre. Ilan na lang yung kaadlaw, may gala, Pasko na usab. I know you're there for me. Dapiton ko kamo may gala, gikan sa las 12 ang tunas sa launos kapunon. Dahil sa ba itong programa may gala sa DYRD Katawat Simubanos sa pagkalaunahan tunas sa las 3 sa kapunon.

Bueno, may galatag na doon na kita 15 minutos na ginuman magkalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Kumusta? Tapos naman pa dito? O gamo pa pagtangka sa ubani ni. No? Okay, ato sa rin nga paminahon, ala ka ninyo. Gigan sa punok sa Chicago. Song for you.

Mayroon may kalatag na aruna kita ay 18 minutos na human magkalabay ang alas sa dosis sa kantohon, no? Org, Domingo karon, lingaw-lingaw, alas sa tumasok ang titpag, no? Gika ni Norman Salit. This time ay namo it's real.

may kalatag na 22 minutos na human makalabay ang alas 12 sa kautohon. Odin sa pagparaguban itong tulumanon may gala. Og kini, agi og hulip may gala no? Sa kini maurasa mo ni nga mature hour. No? Og mientras tanto, ato pa nga, yun, ado na pa yung mga ginagmayng kasilikan. Okay? Bueno. You got a junior, but if you leave me...

Pero may kinatag na doon kita, 5 minutos na man makalabay ang alas 12 sa kautuhon. No, nining mga orasa may gala. No? May pagpanikaisikay, diyan ninyo karon, no? Desto pagparaguman. Bueno, logang dalit alagin yung tanggiga ni Elton Jen. We all fall in love sometimes.

Pero may kalatag na doon na kita 30 minutos na ginuman magkalabay ang alas 12 sa kaunton. Love can make you cry. Igan sa Urgent.

Meron kayo na tagda doon ang 33 minutos na ginuman magkalabay ng alas 12 sa kautukon, no? O, pipila na lang kaadlaw, Pasko na po. Hindi na ginato kalikayan, may gala. Ay nga, umabot nga Pasko. Bueno? Gigan sa Essex. Babe? Kumusta ka, babe? How are you, babe?

Bueno, may kalatag na 42 minutos na ginuman magkalabayang alas 12 sa kautuhon. Kinan. Ikan sa Europe.

Meron kay kalatag na doon kita 46 minutos na haman magkalabay ng alas 12 sa kautuhon. No, og alam na ito na ginusara ka mga panahon na. No, mayong hapon alam nga kaninyong tanan. Og may pagpaniuto, alam na ito humana sa yung paniuto. No, og katong wapa magkapaniuto, ala pa na yun sa mudiha. Gikan sa heart, alone.

Ay, no, Magala, tanga 10 minutos na lang yun, Magala, na sa kapunon. O ang tanan de agaroon na ready na mo sa inyong mga lakaw karong mga panahuna, no? Tuwa doon ay mga lakaw, doon ay mga dates, Magala, no? Too much love will kill you. Sobrang pagigugma, Magala, mo'y makapatay ninyo.

Bueno, Miguel, 6 minutos, Miguel, ahora Escapuro, stand by. Satu nga pagi para Guban, higit sa la unahan to na sa last 3 sa Kapuron. No, this is the Guban, Miguel, sa DYRD Katawasi. Okay, huwag paabuta na, Miguel, no? Karoon nga taon-taon, Bubanos. Karoon nga pipilat ka mga gutlo. Higit sa journey, faithfully.

Bueno, may kalatanga untuk bagi ala una sa kahaponon diri sa DYRD. Nagpaminaw ka may galan ito nga tulumanon karong matagda. Ala, kumusta? Mayong hapon ala nga kinyong tanan no, diri sa ito nga pag-paraguban. No, at nung mga diehard listeners, mga followers diri sa ito nga tulumanon may gala. Okay, last gi, kumusta? Kumusta?

0: Cara, ¿cómo estamos, mis amigos? Buenas gracias, buenos días. Adlaong Domingo karon may galapit sa 4 na gyuding buwan sa Oktubre 2026. Kumustamos mo diha karon, no? May natang kamuntanan na sa Kapiskay, Kabaskog, Kalipay, Kamaya karon mga takna. Namo na siyang tagsatag sa mga panimay, may galawban siyang tibok pamilya. Hoy, may hapon, ganyong tanan. May pagpanikay-sikay, katong wapay mga lakaw, hala hinahinay naglakaw. Itong atong mga diehard listeners, mga followers, mga loyalists, may gala dres itong pagpanag-uban yung atong tulumanon. Live ta may gala sa atong Facebook account sa pagkakaroon. Sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Huwag gipili batag tiguang, matambok o maniwang, apil na itong wapay bagang. Ato nga pagdasig alang nga kininyong tanan nining kahaponon. Ato nga mga kaiksunan nga nang gimugot katong mga naong karang itong plansahon pinagi na itong tulumanon. Yawa no plansahon mo yun. Diba magkisi-kisi ka? Kumusta nga ito nga mga kaiksunan diya sa Corinthians City ka mga lungsod? Oy, kumusta mong tanan? Ikaw ba usap sa 2019 ka mga barangay, why barangay eleksyon? O ba ni Magalan naglibog ba rin? Sa bagayon, ay, nabagay barangay eleksyon. Mapaang matod palagi ni Makalintal. Paabot na po tagtiaro. Pero nga ito pasad ni Kuan Kining Garcia. Hindi na ginung na ni tiaro. IXT na po na ito eh. Basta kay Karong Tuiga. Nagya po eleksyon. Nilagi may gala libog at paminaw ng balaod sa Pilipinas. Bisag na na pirma sa presidente may gala. Hala sa kuan pa yun, ganyang uting kayon pa yun. Nga na, ito'y balaod lagi. Nagingon may gala nga mas labaw pag inisla sa presidente di ay. Nga presidente may ingon nga wala eleksyon, wag yung eleksyon, oy. Presidente na guna. Ito gipili ko da sa kuan na kining mil ako na 1 million na 110 million. Nya usa lang ka tawo may gala nga gitudlo lang adaroy. Una gingon nga tuhoan yung presidente. Mama kinay mga rason ba may na namatay balaod. Lagi-lagi balaod pero ang presidente mas labawng tang-an o naagay insaktong kuan may gala na tangog yun siyang balaod. Agay gutuhuan. Mayroon magun po na kuan magun eh kineng mo magun eh balaod yun ato sa matag tulog katuig natin eleksyon. Presidente Mingon nga watay balaoray karon watay kuan karon kining watay eleksyon karon ay postpone na to na eleksyon. Kini nga presidente may gala murag ug kag kuan ka kining ikaw ang haligis panimay. Ug sa imong desisyon gyud na no basta makaayo. Dikay kuan on kining imong tuison pagyod dili man yang tuison ha. Mao magaling ni ang tingog sa presidente di natuan hasta ang paita po na oy. May pagyan ay agi pa na ito sa Korte Suprema. Oy, dudong-budong nga gis watching. Mayong nga utubos sa Rene. Giga ni dudong-budong ogis. Hala sige, kumusta ang tanan na itong mga kaisunan na karoon oy. Sugod ko na hay ang filing o certificate of candidacy may gila itong September 28. Wagin, mahin na yun. Nga karon na ang say panapos na sab ni Kuan Makalintal. Ito ni Makalintal. Nga man siya nga, ang gan mo abot ng TRO, i-extend na po na sa taga-kumilig basta kay Karong Tuiga. Kamang kita'y balaod ba? Nga iyang gisait na yun nga, oh, mag-unsa man, kini atong nga mga katigwangan, mga parinti, mga iksuon, nga kuan kuno. Sila pa itang layo aram tao na, eh. Ay, no, hindi man tabugado may gala, pero gatong na, no, layo rin ang tinuod na. Ay, pagdia paminaw sa mga Chupilo BC is watching. Sa tanan na itong naman na minaw karon may gala. Pero para na ako, bas maayang ginsan nga wapay eleksyon. Wala eleksyon. Wala na, was na, ipuspo ng eleksyon. Na, iuktaba ba, iuktaba. Sa 2028 na, kaya aron nga makahunat po na itong mga barangay official po tao, no? Hala, sige, huwag para na ako, ha, para lang ako. Ay labot sa inyo kung sa inyong mga huna-una. Basta mo po niya kung huna-una. Ay gabot po huna-una, on my gala. Pirti magong ko, anak, kineng gastuha kayo ni. Pero ay gasto ka ron, my gala. Matul pa ko ng gasto sa kumilik, my gala, 8.8 billion. Magpreparar lang sa eleksyon Tibok Pilipinas. Hindi man natin alin na masayang kaya wak man na pangandi, pamutangi, pangandi, wak pa man na madeliver talin na, no? Na pag i-campaign period may gala unta. Pero ano, iwan na yung kuan man, campaign period. Kaya saan pa man nga na, wala na may ba-eleksyon. Mga muabot ang TRO, na, magpano na po, mag-eleksyon na po, nababaga na po. Ang to, may post po na lang yun. Kung sa masay sakit po sa itong yatian o wala na eleksyon, ha? Eh panahon ni former President Duterte, katulo man na postpone ang eleksyon. Yan kanin kang Marcos, kausapa, gibabaga na. Ano man ibabagis ka ni Anto, babe? Hala. Iyan ta na gibabaga na yun. Kaya rin nga mga kuan ba? Kini nga mga kuan ng mga katauhan. Huwag mo lagi mo kababag lagi. Huwag mo lagi yung kadupa. Karong kaya dupa naman yun. Good afternoon, gikan ni Chupilo BC. Muna yung mga, naduna yung mga disadvantage, may aduna sa mga advantage, no? Advantages, may gala. Katong nga disadvantage din, eh, katong nga mga tao nga pa na paraan na kuhan, kining nga panya na, kaya ka, wak mahina yun, di, sa nagmahay-mahay. Ang advantages din ni Maygala, katong pong nga mga kandidato, katong mga kuan na kini-incumbent, no? Ano yung advantages po rin nila kayo? Okay, yung kuan ko, napay eleksyon na patas man ta, okay raman ta, no? Pero na, ano, mag-ibalaw, niagi na guni kongreso, niagi senado, pirmahan na guni presidente, yung sa pamay kuan na, abe? Inon, nawa pa lagi ma-ripaso ang batakang balaod. Na may gala. Pero na naman yung mga gisayat nga mga kuan god kining mga siksyon ni Ana May Gala. No, kita, wala pa man ito magbasa-basa ng mga libro sa abogado. Na naman yung mga siksyon, mga anexis Ana May Gala. Nga mo ni mo, kanto mo, kini. Pwede man tiyali nga ito yung ipuspo. Kana ba kayo gipirma sa presidente? Di pwede. Diba? Ay po na yung presidente ko ay mga legal adviser na yung naman po yung nga mangunutanan po ni presidente yung sa kamudya. Mamay, naman mo yung mga kuan ni Nibi, mga unahuna ni Nibi, ipasabot ko nun eh, kaya ako implement ni. Nagod si kuan Ati Clear. Ay, kumusta, kumusta, ay! Mga suking, masuaking tigpaminaw. Mata na mo ay, kaya hapo na. May pagbalik kay Sikay ninyo yung tanan di agaron. May pag labay sa inyuhang mga laway. 9 minuto suman magkalabay ang alauna sa kapunon mga dudong. Mga inday, mga ihag, mga iho dia. Natog nga makiksunan din sa Dagbais Tagbilaran. Noy, kumusta ang tanan? Mga tricycle driver, dili tricycle driver, mga driver o dili mga conductor. Napoy driver, napoy conductor. Alang-alang, usara man eh. Sera mo kaulikta, sera po'y nagmaniho. Driver and conductor. Hala, sige, kumustamos mo diya, oy. At Ito nga nagamaniho sila mga sakyanan karon may gala. Una-una ginayon yung mga sakyanan nga gimaniho nga kumplito na, nagibutangan yung tubig, i-check up na yung makina. Tanan, check up pa, kaya basig mabilin mo deskarsada. Naghanap ang mga dagkong sakyanan nga tuwa, nangatog na lang na peskarsada. Oh my God, kaya waman po din masiusigo din tawag po sa nagmaniho. O ba na pamutangin nyo ka city na ay katiling munaking na yung masakyanan? Padaganan nyo yung sakyanan pero una ang napabay gasolina. Ay magdaginot mo niya. Unya na kuwanin mo kuwanin ka kuwanan kining gamay-gamay ng gasolina. Pero sa sige na niyang dagat ay kinagamyan naman ay puno kayong gasolina. Akalit paghunong sa iyo, Skarsada, aguyod na kayo. Ngayon na itong nagasunod, dahil nakakuha na yun, nakabaw sa guya sa kinan, siya nagigiguyod din sa kinan. Wala yun sa saki, giguyod na ganyan sa kinan. Alam mo na gina yung mahitabo, no? Basta gamong tanan niya, itong na doon yung mga sakyanan, no? Alam, sige. Mga dipaseruan man o pribadong mga sakyanan lang, kumusta mayong hapon alang kaninyo? May pagpanikaisikay, alang kaninyong tanan o sabda, no, mga estudyante o bating eskwila na po? Masa itong adlaw may galang gahapdir at Astibok Pilipinas kay para family day ko, no? Marag ko nang makuha na nga itong mga pamilya may gala madana to sa mga lugar may gala nga agat atong gikuan ba atong gidate ang atong mga pamilya atong gikuan ini gitreat na to sila para nga inana pero katong nga uban may gala nga mga pamilya ang ilang kuno puntog daghan ta kwarta pero gwapo kuno kwarta mura mag laay kayo magdakaw-lakaw tang may kwarta may gala no Dallas by God, ihalag manok, no? Maghalang-halang ng kagbanok. O, gadi ba ka, balit na ka sa kakilong baboy, sa kakilong baka. Pwede, mag-jambol na muna ang pamilya. Yada yun, usab, kung ano ninyo, kining soft drinks na yun, unya na yung kining mga kuan ba? Kining mga soft drinks, okay, kining mga liquor, wala may liquor ban. Wala may liquor ban, may gala. Ano nga na, balipay na, enjoy na kayong pamilya. Ato nga doon ay pamilya. Ninot mag yung kaayo na inana, no? Magkayusa, may gala. Alam ko rin sa ito, magparaguban, nga ito, nga tulumanon, may gala, nga ito, nga pagtagad, kining ito nga mga pangutaan ng karoon, no? Alauna, Tracy na, rin sa ito, nga pagpanaguban. Ito nga, mga kaisunan na karoon, nga nagpaabot may galas itong pangutanan. Ito'y pangutanan, nindot kayo ni, para kaninyong tanan, no? May pagpaminausap nga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Doktor, mayong nga hapon, alang nga kanin mo, no? Dari sa ito nga pagpaguban, nga ito nga tulungan, no? Ang ito nga pangutanan may galas, paminawa, ito nga pangutanan. Basing nakamao ka din ni tawag lang dayon diri sa ato nga pagparaguban. Sa ato nga 0939287950. Ah, bakante din ato nga cellphone may gala. Aron nga makatubag gasto pangutana. May mukhang maka-text maka-chat diri sa ato nga pagparaguban. Saingan sa usa ka gwapang babae, binisaya ang iyangan, milupad ang apelyido. Ah, Alala si Pamilawa, kinsaingan sa usa ka gwapang babae no binisaya ang ihangan ni mulupad ang apelyido. Agyala sige sa may tubag. Ang atong mga pagutana sa yun kayo niya, kakisayang ka. Bisag batang gamay nini, makatubag na. Kinsa magkulingan sa usa ka gwapang babae, binisaya ang iyangan, nulupad ang apelyido. Agyala, saman. Pinagasayon kayo nga tubag. May mong makatubag mo, makachat mo, may gala sa itong Facebook kwan, kining account. Dari sa itong tulumanon. Aron niya matubagan ng itong pangutana sa iyon kayo. Kinsa makunoingan sa usa ka gwapang babae, may gala binisaya ang iyangan na mulupad ang apelyido. Ano nga sa iyon kaya nga pangutana para kaninyong talan atong nga mga sukig maswakin tigpaminaw karong nagatak na. Hindi na katong naay mga cellphone na nga nakaroon silang nga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon. Sabi na katong naay mga hinsaktong kuhan karon mga hinsaktong na signal. Kuan magod, pait magod kay may galagawa po yung mga signal, no? Hasta paito, eh. Hala, oy! Pag pagyapan ni kay Sikay ninyong tanada, oy! Katong niya pangunta na may gala, kinasayunan kayo, kinsa magruingan sa usa ka gwapang babae. Binisaya ang niya nga na mulupad ang apelyido. Yawa kayo ninyong kuyaw kayo. Di ba na kuyaw sir? Kuyaw God. O diya, kininyong natanan na itong mga alalay, mga kiksura ni itong tulumanon. Itong wapa makakuan niya, kining wapa makatunin hala, may nga hapon alang kininyo. May nga hapon usap nga ito ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor Ato Turalba, ni former City Councilor BT Turalba. Ba yung nga hapon alang nga kininyong tanan? Itong nga mga alalay mga kingsunan dia sa Bibis Litsun usam. No, may nga hapon ni Buda Bibs, no? Nga sa Bibis Litsun, may gala. La, sige, basta Litsun, nindot yung kaya pagubkub ka, kagubkub kayo. Abot ng Litsun, may gala, no? Sabi sa kaasag yung kagdapita, basta Litsun, ganisgutan, ang unang mahurot, panit. Pero mag-ihaw, tagkabaw, may gala, wag yun, mukaos panit. Namay mo kaon pero dili kayo. Dili para sa litsun baboy may gala nga ug litsun nga dita. Abi nimo pertegyo kayo nga go ana iniluga kayo no. May nga pagpabinaw nga to sa akong nga pagubangkon si Lynn Galanida Pulinar is watching. Alalin may nga hapon ni Modalin good noon call happy Sunday. May nga hapon mo dalin, no? Ulin, Galanida Pulinar. No, may pagpanikaisikay ni mo dya. Sa mga mga ramuyo ka ron, tas singog, napita. Murag layo-layo ba talin ng inyo, tiyalin, no? Layo ko, kita bukuno maglaon ng amo dere. Okay, ala, sige, kumusta mong tanan dya? Si mga banay dya, Lynn, no? Si Lynn Galanida Pulinar. Agatong niya pangutana, may galasayon kayo, kinasayonan kayo, kinsa makulingan sa usaga gwapa nga babae, no? Binisaya ang iyangan na mulupad ang iyang apelyido. Ano sa Ingoog City? Ano na sila sa Ingoog City karon? Oy, kumusta mo na sa Ingoog City? No, kumusta ang Ingoog? Bibo mo rin nga Ingoog may gala. Ako, nakalabay ko na katong niya tumig Dabaw. Di aminagi na sa Ingoog. Bibo na, pero lapukon to suna, amot karong kain. Sakto, di naman tali ko lapok, no? Lasing Oog City, lasing, kumusta mong tanan? Atong nga mga alalay, mag-iikso ng Tibong Kalibutan. Ang atong nga pangutana, may gala sa iyon kayo, kinasayunan kayo niyo. Bairap po na inyong mga kaibalo. Ayaw lang itutok may gala sa bagong kuan karon na bagong estilo sa pagpanabot, no? Ay kita kung karon na mura mag-high-tech na tagaayo, no? Katong atong mga kuan kanya to, mga nahibawa na to, mawa na na, nalimta na na, kanya na tas mga high-tech, ma, kuan na, high-tech na teknolohiya. No? Sa una, wa may mga kuan pa sa una, wa may mga cellphone, no? Wa pa ning, minus pa ning makapalit og radio, minus pa ning makapalit og TV, muna yung mga tao sa una. Pagkaon sa uso sa kanya to may galamog, yun po na usuhon, no? Okay, sa una gud sa wapay kuan kiniwa pa ni cellphone. Nagkuan pa ang ilang mga kalingawan na sa una, paminaw lang radio, paminaw kuan TV, tanaw TV. Nagkuban ni ini ana ang tanaw TV ana na mapultahan. Nagura sa puto na tong mga tagiya sa kuan ganay nga tagbay may gala ta karigi mong gitan-awan kay kuan ang gihuot atong pultahan, no, kay mo tanaw gyud og sa salida. Labi na itong kuhan sa una, katong guko, bitaw, sa guko. Basta sa guko na gani may gala, purbi na gahong-gahong, no, bitaw, no? Basta gawat-awaton na nas mga bata. Nung gana, nag-edad ka rin mga 40 anyos, mga 45 anyos. Nasa ba nag-sang guko, ano may gala, 2,000, mga 2,000 pa na. Pwerta ng dugaya, kaya nahuman na sang guko. Lain-lain mag-uwi kontra ko daw, sayo ka ng kwan na maggamit ng mga gahong-gahong. Ya, dahil inikuman nilang tanaw may gala, to aksyon-aksyon na itong gawas, ala ka diba? Talan, huwag yan ay mahitabo may galas ka niya to. Pero, di ba ganito kabungan kay mo, mag-inay kay kwan, naagian sa itong mga kabataan. No, kato pang kato salida nga mula sa kuan kining mula sa lupa na basta na nga kuan basta na naghana kesa na natong nga kuan doon nga buang labi na itong mga marimar no, kato mga marimar sa una pastilan dahil nagana po kaya mga guwapo-guwapa po mga aktor, mga artista ato ah. Pagka mga kuan na pagkaminyo na nila ilang nga na si kuan Marimar niya katong iyang manghon po Fernando eh uso may gana pagka wapabita pagka sood na niling cellphone dito na parang ginahinay nag kuan nga wanag ang mga utok sa kanya ito may gala sa itong mga kabataan, kuan pagkaayo kining talento pagkaayo, no? Kaya mapugos man gyud labi nag kuan kani ato karon pa raw nagmagtuon ka sayo naman kaayo. Kay di ka masabtan nimo may gala mo mudango bigas Google. Ara Google. So, si Google may gato si Google kapengon. Muna nga dito na yun, no? Kita na yun. Muna nga salig na kansalig, no? Nana magina basta magsalig na ka di na giningin mo ka puga na nga ato ana gyud ka dito no kanuna na gyud ka mo kuan dito gining mangitag unsay mga definition unsay meaning ana mura nga ang ilang nga gining IQ nila mura nga di na kaayo kuan gyud ka di man pag kaning IQ gyud mo nga di gyud ka magsalig bitaw karang imog yung kaugalingon nga mga paningkamot ba mura itinuon nga bright imog yung pinaning kamutan di kay magasalig ka nga ato ko ay ikuan ko ni repair na ko ni dado ay kami sa kanya to may galas kami pa nag-eskwila ng kanya to ang among nga dictionary sa una mga gisi na naging tao na binalik-balik na mo yung tao kuan pahit-pahito na nasa uban na kay saan naman yun nga mo maging mong pangitaon yun na may mga meaning to dito pero karon di nani kuan ay lisod oy ay gagani inig tanaw ni mo may gala to adito ato adritso paldo na yun okay bueno ala sige katunya pangutana sa kayo No, sa kanal atong mga sugiting pamilyao, no, sublihan na ito, gato sa ni kuandiya, kining Dr. Ronald Inting Pumato, no, kumusta mo niya, may nga hapon, no, may pag panikay-sikay. Gato sa Jerisonic Electronics Communication. Hoy, advance happy birthday sa mga ito ni Roy, kung classmate si Roy Salon. Nga ito na ito karong nga October 10, no? Grabing invitation na ini may gala, no? Grabing pahibaw ni Engineer Roy Salon. O sa kabuhan pa, probinang ipahibaw na niya tarang mga classmate nga muna yung Alam Roy, may hapon mo na Roy, no? May pag-pabinaos pagkakaroon. Sa tanan na itong mga classmate, labit sa ito sa dahilanan. Dahilanan beach man eh, no? Na ito mag-itapog dito. Ala, sige, may nga hapon, alam nga ninyong tanan niya. Ikaw mo sana sa sayong furniture, no? Kumusta may nga hapon usaba nga ito ni Binog ni Francisciano, nga ito sa ni Marvin na Tihano. Okay, alam mo sa tanan na nga ito sabda sa Tagbilaran City Machine Repair Shop. Pinagyo sa ni Ito Lasty Musa. Boss, may hapon mo na, boss. May pagpaminaw ni Ito Lasty Musa. Ano sa Tagbilaran City Machine Shop. Nasa may CPG North Avenue. Gato sa ni Pari Charlie. Gato sa ni Marie Inday Santa Rosales. Diyan sa Mama Santa Store. Diyan sa may Tawala Panglao. No, kumusta may hapon? Alam ka ninyo? Gato saan sa Bibis Lichon nasa Alturas Mall ganito siya panimayo sabito sa Taluto may gala, no? Tip-tip na sa may tip-tip may gala. Higaw mo saba gato na sa Casi Verde apartment pinag-isan ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Pre, may gapon mo na pre, may pag-apari kay Sikan mo na pre, no? Ariel Labaya Gabuya. No, padayon may galag night market, no? Matagagabi ik, eh, night market man. Nasa may Panglao may gala, nasa Tawala Panglao, no? Doon gini sa Panglao International, Bol International Airport. Wala inda may gala, kinadakaan o kinalapan o dako may gala, nindot, hamugaway nga dapit, no? Ang night market niya. Pag-ingon mo sab ni Congresswoman sa 3rd District, may gala Alexi Tutor. No, ang kungihan nga Congresswoman, may gala. Nga mutaak yun yung bisag unsa kalayo. Aron yun nga makita lang ang yahang mga supporters o yahang mga katawhan sa 3rd District. Nag-ingon, mag-uwan, mag-init, may gala. Tuwagin din si Congresswoman Alexi Tutor. Musalida gini sa ginsakto, may gala. Mupakuan gini, mupakita gini. Muna, Congresswoman. Magini paningkamot, may gala, no? Nag-ingon may gala nga huwag yun niya usiki ang panahon o higayon siyang pagpangalagad sa 3rd District. Magimay nga hapon nga ito ni Congresswoman Alexi Tutor sa 3rd District. Magimay nga ito sa ni Congresswoman Banban Umintado. Pong kang Congresswoman Banban Umintado style po na niya, tabok-tabok po niya mga isla. Na, bisan pag mag-init, mag-uwan, mag-bagyo, tuwag yun eh, muanto ginis ka islahan. Ano ilang mga pagservisyo sa mga katawan. Di gini, mahilo na sila may gala. Anto kanunay ginimusuroy niya sa kailahang tagsa-tagsa ka mga distrito. Huwag yun ay tinuod ng servisyo. Ubansam sa itong gobernador, si Gobernador Aris Umintado. So, suot-suot po rin siya, tabok-tabok po rin siya, mga tulay may gala nga, mga kahoy may gala. Labi tato, nakita na sa video do, si Gobernador Aris Sumintado. Ni ko ana kining yalang gisayaw-sayawan na yan tong tulay. Ni ko ang siya, ni tabok yun siya, may gala, kay gamay raman tong tulay ya. Balik na po tinali, mura gisiminto na po tinali. Ito, gipasiminto, gitalto ni Gobernador Aris Sumintado. Listen mo na, giyag tao, di ba? Makaingon na, nakaagi na tada ini siya, rin ato ni makita ito ni gagahinan ko, no, be? Basta nung gaya, nagahinan na po na, no? Okay. Salaudo ko ni mo, Gobernador Aris Sumintado. No, maing hapon, alam ganyan yung tanan. Oiga, ito punta ni 3rd District Board Member Greg Hala. Kinig, sumuok-sumuok po ni Board Member Greg Hala. Kinig, disinuibig ka mga lungso niya sa 3rd District, may gala, no? Okay, iya po rin, sumuok-sumuok ni, kuan, kinig, gipang-anto gini niya ba? Kinig, gisumuok, may gala. Mura matang nagagi, kasagbutan na niya. Kini si Board Member Greg Hala, kugihan po ni kayo. Aja, dara, ansa bro, kumusta bro, kay pasiga na bro. Kay kami nakibawa na bro. Si Engineer Marco Purlaris Taray alias Kutis Purisilara. Ala, sige, kumusta taran? Ah, mo ba? Okay, ala, sige ba, mayon po? Ay, magulgog eh. Alam nga. Tago ka rito rin. Kaya ako, anak. Sugo ka, politika rin. Bueno, may kalang 32 minutos na human magkalabay. Nga lang, ka po nun, oy. Pero ito, pagbarangkuma rin nga ito, nga tuluman nun. Okay, kung manong sabi, no, nga ito ni 3rd District Board Member Greg Hala. Sir, may hapon. Aga, may pag-panikasikay ka ron, yara. Ala, ito ni ilingaw sa tanang ipang riuma ka ron. Dili naman riuma nga na, arthritis na. Haitik na gunta ron. Sa mga karaan, may gara ka, giriuma man ko.
1: Ayay!
0: Paros mga bataon, arthritis naman ko. Uy, bata
1: pa
0: ganun ko. Ayay! Pwede nga, di na kumukaon o karning baboy, di na kumukaon o karning baka, kaya kuan kayo, tagas kayo nag-acid. Sa naman ay kanoni mo, di na pong kumukaon manok. Sa naman ay kanoni mo yung taon. Di pong kumukaon isda, kanang tambok ng isda, nala, paniwanga sa mga isda niya. Ba isda nga niwang? O ka nang isda nga ni mukaon?
1: Ayan!
0: At ay pait bitaw ni Kaay may galag na kinagamatiyon si mong lawas, no? Nalita na kay sakit sa kasing-kasing, na kay sakit sa baga, na kay sakit sa tuhod, na sakit sa tiyan, sa nang mga sakit, may gala. Mag-ino na kay doktor nga ayaw kaon, ani ha? Ayaw yung kaon, ani kay makadaot, yun ni Kaay ni mo. Sana may ako nga kanon ani dok. Napatuon lang kaon nga sudan-sudan. Astila na. Nagamay na niya. Ngayon sa mga ito pagtuon aning luto ani dok nga sudan. Pag atuban naglitson nga baboy atubang lang na di ha kaya namin drinuwing si mong anak. O diba palit ka gipiktori lang ng baboy diyan yung atubang ha. Sige kang kaon, sige kang huna-huna nga ito, panit na mong gikaon. Ay, ito po na doko eh. Mabusog nga ang tana doko, pero umurag way kuan, way gibugaton. Ay, kuan naman, tanan naman istorya ni doko. Ah, ay, mo sugot ka o, dek. sugod na lang kita. Musunod na lang ginmi ni mo, Dok. Musunod na lang ginmi, no? Kanya, og isda. Unsa may among kakanoon po? Palit ang isda, Dok. Ah, di po ka makakaustulingan, di po ka kausbariles, kay mga dugoon. Unsa may isda ka nang way dugo? Anemic, din isa. Ka nang isda, nga mga animikon, may ka na. Baita mo, Doy. Sabi yung tanga, kana din nga mga kwan, isda day, Dok, nga kwan, kini nga mga bulinaw, inanagkaroon, uy, dili po na maayo, kay makakabuhi na. Nang isda nga, why himbis, Dok? Uy, dili po na kay mga lapo na. Samas mga danggit, mga kitong. Mga ba, ang sawa naman tao na ito niya? Nasa ikan na ito, ibis na lang, Dok. Aka ng ibis, kadaghan ng himbis. Alam mo rin, gidangat, ani, Dok. Nadabi, kadaghan man ng bukog, Dok. Ayla na, kadaan ng bukog, kadaan ng himbis. Bita, may kalatag na 36 minutos na human magkalabay ang alaunas kapunon. Brad, may hapon, Brad. Brad Rico. Pabuta may gala ang Divine Mercy sa Dimaduga, alas 3. Wala, kining mo lang gina, no? Daghan guys, tanang mga, kini bitong daghang balatiyon ni mo. Maglikay ka, pakatugon kag sayo. Dili ka pamat-un og sayo. Kanya, pakanon kag insakto. Anong, oy, may nga po rosa ni Charlene Burgius Buldulia is watching. Ato ni Cebu karon. May nga po ni Muria. May pagpaminaw, no? Sa pagkakaroon, nga itong pagpanagubar, nga itong tulungan nun. Kaya kanina bang daghang kang mga gipang bati na may gala, daghang pong ipang advice na nga mag-jogging ka, nahihina lang kang kaon. Huwag na ikaon nga maayo, likay isa na. Huwag na magsugba niya o kaning baboy, likay na. Sana ito paglikay, ani, ah, hanggab-hanggaba lang ng aso sa kanis baboy. Amo ba? Sampaita po, no? Amo na lang na ibuhata. Di na lang tamo ko ano ni, di na lang tamo kaon o ginsakto. Nga ito, maho na lang ni Murat, tag-inkanto. Murat, tag-jatot. Mayang hapon, idol! Mayang hapon, usan mo na, Charlene. Mabay pagpaminaw. Resto, pagpanagubaring ato niya, tulungan noon. Ato niya, mga lit-tuners. Sa ato niya pagpanagubaring ato niya, tulungan noon, may galas pagkagaroon. Ato niya, kakuan po niya karoon, naka-uniforme na. Kan kay mo duty na natong mga nurse, mga doctors, no, mga utilities. So may mga hapon alaga yung tanan, oy, kining atong mga kuan, mga helpers ato sa nagpanggaon ng atong mga helpers, may gala ano atong mga katabang ba, no? Ato ako am ko katabang po di way akong panggaon pero mo pangga ko. Bila wag yala sige kada yung tanan ya. May pagka pa ni kay Sigay, oy. May nga po sa baga tulad ni Irene o ni Chai Malayas niya karon sa Melbourne, California, sa Melbourne, Australia. Bing o Chai, may nga po ninyo. May pagka paminaw, no? Dagari congratulate nga to ni Irene, no, sa iyang gipagyagikan sa iyang kulong sa iyang Facebook, no? Dagari congratulate. Congratulations, Ling! O, nga to sa ni Chai, no, kumusta? Nga to sa nila ni Kuan, ha? Ning, atong maana ko sa dela si kanya kining janjan dela si Florimi og si Ninyo da sa Australia gyapo no. Okay na, sige, kumusta ang ganan atong mga sugintig paminaw? Tarang mga Pilipinong abroad na ito karon, mga OFWs. Atong nang gitrabaho, may gala, ito sa gawa sa itong nasun. Hindi ko na itong nasun, may gala, insaktuhon pag yun ipagdumagod bitaw. Hindi naman yung tali na yung ingon bito itong uban yung insaktuhon, tali pagdumaan na itong nasun. Di na tamang ito itong, di na manabok na itong laing nasun. Mayingon po rin ang gobyerno, di makaya na itong eksildo ni Matawana. Pero makaya na itong pagawa itong malita. Adaray. Muna niya karon, muna karon, no? Lingaw-lingaw, balang pray. No, kumusta mo dia pray? Mga kumarik, mga kumpari. Mga iksoon na ngadili anak ni tatay o ni nanay. Ala, sige, kumusta? May hapon sa mga ito ni Junjun, nga ito sa ni Iris. Ni Sophia, ni Fia, o sabi, no, kumusta? Ako mga apo nini. Nga ito sa ni Tata at ni Riminili. Ato sabda ni Ganda Kelly, ni Joanna, ni Jana, ni Orim o ni Oram, na? Ala, sige, kumusta, kumusta, mayong hapon, ala ninyong tanahan? Diya sa Barangay Buoil, Bool, na? 42 minutos, mga silingan, human makalabay, ng raunas ka po nun. Aro, gadi mo ba lingaw? Ay, maing hapon, usab nga to ni Maricel Daling o nga to usab ni Upi Daling. Maing hapon ninyo dia. Dia sa Gabuyan, Kapalong, Dabaw. Sabi na, Del Norte, Del Sur. Wako kakuan kayo, gaasa na ni Peter. Maing hapon ninyo dia sa tarahan kong mga pagkumangkon. Sila si Rimon. Ito si Rico Reed. Kinsa pa itong uba na itong mga pagkumang ko niyo. Sila si Maria Cecilia Daling Bunutan. O nga ito sa ni

Diya, kaya nga ito, nga na pag, kuala ni, kining pagpaigmat lang ni, karoon nga mga patatak na, mekan kay, kiring mga orasag, kapoy kayo, labi kay katog. Kung way tao, may galang pareha na ito, nga mulingaw ninyo, ay mood-mood, gin mo des katugon. Mas may na nga dyan. Martin Salvacion, shout out ko sa kinugitan dol ni Tikyo. O Tikyo, bayang hapon mo Tikyo. Murata, si Tikyo Murata, Dicto Asinas, o ni Balatong Asinas. Kisa ba Balatong Asinas? Si Berto Namyun, Ditoy Pabilik. Uy, mga kuyang, mga apelido, no? Tikyo Murata, Dicto Asinas, Balatong Asinas, Berto Namyun, Ditoy Pabilik, gikan ni Martin Salvacion. Okay, na, sige, kumusta? May hapon ninyong tanan niya. Ha? May hapon, may pagpatalingog. May pagpanikaisikay ninyo niya karon, ha? Ay, ano mong palabig katog? Iasa raman na, muabot na ng panahon, magkalayong katog. No? Ayun na pa, kapalabig katog. Kinig ko ba ito, may pahuway sa kudol? Okay, pahuway. Ayun na, pahuway na. Ay, kung ano na, iasa raman ng tao, muabot na ng panahon na, matog ka, wari, puka-puka, di ala, mirise. Bita matog, bita punta. Gikwan, girequire, biya po na nga tao, mapahuway katogon. Alam mo mag-tuon ako nga di mo mga tog-pangatog po mo diya. Kaya aron nga makuan po, kining di po mo in town ma-alkansi sa inyohang mga lakaw karong panahuna, no? Na sa atong mga kuanda kaning mga suking tigpaminaw karong panahon na may gala, no? Gala, sige. Nindot niya kayo may gala, no? Para ninyo, nindot niya kayo para sa atong mga ato sang guan ba? Dasigon po ning atong aking sunang igurot, no? Hala, sige. Kaya aron nga, naatay ko ano ni kining sisiwit. What to kasabot ni sisiwit? Yara! Hala, sige, sayaw muna. Ay, nga, muna sayaw may galaga muli. Dihago kayo ba? Dili rin disco nga pwede nga paningtun na pa kayo. Inag na kay arthritis. Musamot yung arthritis. Musani, awad tuon na dinuk maak. Sa ato pa rin, ayaw mong pinaakay niya kay Udo pa. Okay, ako mo niya karong atong mga gingsunan. Nindot kayo niya sa yawon no, para sa atong nga mga gingsunan karon, no? Aga, inigurot ni Maygala. Hindi mo, igurot Maygala, magitapis na din sila. Amot, huwag mo po'y madipon, makita ni ilahang mga kuan. Ilang mga buhi ini? Sisiwit ko, sisiwit ko. Mulumawa ka, bululun. Bululun ko. Huwag ko nasabtan, misigit sa kabukan eh. Sila rin nahibaw nini, may gala silang mga pinulungan. Mas may pa rin kita mga Bisaya, kadaghan pa ng kaibaw sa itong mga pinulungan, pero kining ilali. So, rata kami na ano eh. Isang sabto na, mura po, alanganin mo po Spanish. Ay, sayaw na lang nato ni. Eh. Aron nga mawa ni nga kuan. Ang kuan na yan eh, ang hinsakto na yung kuan ni eh, kining sisiwit, my bird. Igurot song kalinga song. Inanid ay my bird ay nga sisiwit ko.

0: Ruingan mga po din iglanggam nga tamsi. Di alang-alang po din tamsi, bintang tag, alimukon pa ni. Aga tamsi na nila, sisiwit. Aga ala, sige, kumusta sisiwit ha? Kaya mga sisiwit na karon, kumusta, may nga po niyo? Aga itong pangutana, oy, kalimti ninyo. Baga ninyo nga ito nga pagkutana, may gala sa yun kayo. Kinsa may ngaan sa usa ka gwapang babae nga Binisaya ang iyang pangalan.
1: Bisita.
0: Mulupad ang iyang apelyido.
1: Pugna.
0: Ala, sige, unsa man be?
1: Angit do si duwa.
0: Pag nga hapon ninyong tanadya, itong nga mga sukintig paminaw.

Ang beating lang ani may gala nining maong kuan kining maong music nga. Murag nindot kay paminawon bagay murag makapawa sa kalaay. Makakuan wa murag kag tuwa kag gibayaw sa kalangitan. Murag tan-aw kag kinadaghanang tao sa kalibutan may gala nga muna iyang kuan. Kanawa na guna nga kuan ang kanang kuan lang ani kaning iyang mga kuan din eh. Shout out ko ni Raul Kipanis Adol nag-harvest karon sa Bulino, Bulinaw. Baluno sa Bangbang. Napa ba tong baluno kay dako diha sa Bangbang katong dako kayo nga murag duol man to sa among bahay sa una. Napa ba to adi kay duol sa among bahay na agito sa gitrabuan sa among bahay. Napa ba to diha ka kuan kini nga Martin. Ikaw ba niya karoon? Lamir ba niya kay baluno, no? Mahilaw o mahinog, nindot ko kain ni kanon. Murag tambal po niya siya, murag maingon na to ba nga. Murag wak ni ma-recognize, may galang prutas na ko kain ni kahoy. Di ni mo ni mag-akos ni kahoy. Sige ni mo ni basta-basta ni kahoy, may galang masakan mo, masaka magaling ka. Inigabot mo si babaw ito, munggoy na katanaon. Kan kay magamay magkakutod sa kanako salawas kahoy. Muna dito nga panahon para mo dito may gala ang among trabaho to marag panirador aning kabug. Nagko kay kabug ani labi ning mga hinog na ning baluno may gala ning baluno wa man diri. Ila ni Jigo Bukbuk dol. Jigo Bukbuk. Da dool rani da sa ila da sa bangbang no dool rani. Ila kang Jigo Bukbuk. Kini Jigo Bukbuk anak ba ni Vicente Bukbuk Martin? Aga yang mama gani kisa tu nga ni siyang mama ni no. Murag igsuon matali ni Alicia Bukbuk karon murag ridundun eblido. Ala sige maing hapon ninyong tanan dia. Kamu karon dia nga nga naminaw karon nga wala butong wa maminaw. Muna giingaw na si Pamugos na di maminaw. May manig tambal ni kay Papugos na itong inom. Misa o no, sa mong katawa lang mo niya. Ang muhilak, hilak lang po mo niya. Kaya lang sige. Atong nga mga alalay mga kingsunan karon nga mga tagna. Dol, anak na ni siya. Kaya ni Bia ko das bang kinugitan. Das itong dapit. Kamay pa ni mga bataan eh. Mga sipunon pa ni. Karoon nga minjo na ni. Igsoon man ni Leticia. Kisipila na sila kabuka. Mura ba nag-upat? Lima ba ni sila kigsoon? Mura mag-uyot niya to. Sa uyot? Buyot ba to? Yang inahan na ni Martin. Kaysa to yung ni Martin? No? No, may nga hapon na ni Garon. Si Nini. Nini. Napag yun yung memory nga na kuan na nabantayan. Nga na balik ko nang ibisita mga kunis si Dimoy. Si Dimoy, kuno nga raw nibisita ni si Dimoy. Sais minutos masiringan magalas dos ka po nun. Kontres lupag para kumaring ato niya tuluman nun. Atong mga kingsunan karon nga nakakuana kining na nangandaw na pod katong mga kuana to kining mga kingsunan nato nga nay mga daghang nga kinugos no adi magin ato nakalikayan basta daghang tag kinugos may gala. Si Duyot muna si Jigo muna si Jigo si Duyot.
si Jigo Salvador din eh. Di ba dapat yung show dari nga kuan babae, no? Nga kuan nga gawas ni Alicia. Dato yung nga dani, nga print man nila sa Facebook. Okay, ala, sige, kumusta mo ng tanan? Ah, mag-tismi sa mga tanan. Okay, may galatang na, doon na kita 5 minutos, mag-alas 2 sa kapunon. Sayo mo di ha, ganahan mo sayo, di mo ganahan, hala, pag-atog mo.

Okay, dito maglagan may gala. Dede dalit lingaw. Alang kanyang tala niya itong magparaguba niya itong tulumanon. Hoy, kumusta si Dayang? Hoy, Dayang, Dayang. Manghapon ni mo da, Dayang. May ba ni mo paghayang-hayang, Rudia, Dayang? Pagkanindot ni Dayang na naghayang-hayang. Panat yang. Ayaw pala biyang, ayaw pala biyang.

gapatong ko nun. Sige, kaon ko nun, gapatong. Ay, ay! May nga po nusap ganito ni Aquilino Dante is watching. Papiripo, papirip, papirip, papirip. Ay, papilit pag yung kuno.

papa, ipapilit ko rin, papa, ipapilit. Ayan. Hayang, hayang, diha, dayang. Okay, aron nga, malibri ang tanan, birahi, pikahi. Okay, dira. Aron nga, di makalimut si dayang, no? Sige, ya. Papikahan tanan, pikahi, birahi. Siyarong naghayang-hayang, birahi, ah. Lurat ang matag agi.

0: Atong hapon, Brad Kumbati. Gigan ni Brad Aquilino Dante.
1: Labyag sa ni mga kamo.
0: Ala, sige.

0: Adi-adian, patuan-tuan.
1: Kahi, birahi, caca.
0: Birahi, pikahi na lang.
1: Sa buwas, waray na gunpan.
0: Lada, galian-lian, gabuaga, tutikangka, kuana. Patuan-tuan. Okay, tak na may galah. Duna kita 3 minuto suman magkalabay. Ang alas 2 sa kapunod. Di sa magbarangkuman ito niya. Tuna maroon. Mga suki niya. Mga suaki. Okay, hala. Birting hubaga. Birahi, pikahi. Aron tagamba. Piratoy. Sam-

0: Da lagi.
1: Askang hubaga na ibog ko.
0: Kinsa ba di maibog hubag?
1: Malipay ko.
0: Di lang ang hubag na sakit, ha?
1: Bisagsit kinsa ang patantaw.
0: Bisan yun.
1: Bilib si

Sige lang tantana o aning hubag may galang. Di mo taka ingon. Yan na po'y kuan kining ato nakitang hubag. Kining ato po, di po naghubag. Di pa'y ko. Okay, na po'y ato may yugyugon, besal yugyugon, di na yun, dito ang maitirog. Okay, na sige, larga. MP Girl Cover.

Okay, ay ay ay, may galara, Vasilan, o kinabuhi, sao naman gina, wa naman gina tayo mabati. Ito ay, okay lang din yung tananda, no? At ang tagda, may galara, 6 minutos, sumar magkalamay, galas na, sika po nun, no? Desto magbanaguman itong tuluman nun. Yeah, put it.

sa bailihing tumban. Bueno, atong atag na may gala, 15 minutos na human magkalabay, gala, sino sa kapon, no, this to magmaragubar yung atong tulumanon. Kinib itong kuan karon, kining na kuan na himong na viral may gala, kining ispiringhoy, no? Kining ispiringhoy, di ba na kuan, di ba na laway? Pero karon kay gibuhatan nila kuan, kining laing kuan ba? Kining laing meaning bitaw ng ispiringhoy? No, murang, murang na ispiringhoy, murang, anak, kanin na ispiringhoy, kaya murang magkag na kuan, kining murang, usa to term, ano, basta kay dito sa Mindanao, dili man ni kuan, dili man ni ngilad. Pero karon kay gihimo nilang kuan, kining gibuhatan nilang laing kuan ba, laing tunada, no? Malabuti Barasi Arwil is watching, no? Good afternoon, watching from Antikera, Bohol. Okay, salamat kaayo ni mo, Malabuti Barasi Arwil. Okay, namura nga, natinga bitaw ko kay ang ispiringhoy kay na nahimo namang kuan, nahimo namang lain, no? Og adto biya biya sa laing syudad, laing kuan, kining laing laing dapit ba, no? Abi nimo ang kuan dito kining mga nasa mga pinulungan maigala nga kuan kaayo kining dili o gatong hunahunaon, bastos ba? Kini mo yun ka nga, nabay inyong silid ha, kay, may na inyong silid kay hang. Kuan na kununa, bastos na sila, no? Nga, ang ato po din ni Springhoy, na, marigidangat. 2 p.m. result, 858, no? Ha? Di ka ni Malabuti Barasi Arwil, no? Okay lah, 858 ko nung resulta. Okay, la sige. Okay, ato paminaw ko ron ispiringhoy. May ugon sa bayan niya. Nautan ba di ba? No, okay, di man ni dautan ng ispiringhoy.

No, spring hoy lagi. Ano na, spring hoy. Wala, ilay nag-kuan ba? Ilay nag-tunog ito sa una-una sa tao. Pero ang spring hoy ba, may gala sa kuan, ano, mura mag, kumura na, wawan.

0: Okay, ala, sige, basta ka ismiring ho, ya. Okay, ala, sige, para na to, dili mana, kuan, dili mana laway. No, dili mana ingon nga laway ng ispiring ho, may galalag. Gilain lag, kuan, ni sabot karon, no? Gilain lag, sabot, pero di mana, kuan, dili mana, dili na siya, kuan, kining, matawag na to, nga, bastos, may gala, no? Okay, pero karon, iyang katong iyang tunod ato, murag, kuan to, kining, gisumpay-sumpay to na to, no? Magkuan sa mga magtiayon, nag-espiringhoy na, ano, espiringhoy. May pag-tutas manok na puwa, may gala.
1: Adaan,
0: siguro pa, kulatahan, tagasawan.
1: May agsisigawan.
0: Bueno, may gala, 20 minutos, suman, magkalabay, alas 2 ka po, no?
1: Aking tingnan, manok na pula.
0: May ka po, usap nga to, ni Dors Kaloyong. Good afternoon, sir, ini. May ka po, mo, Dors.
1: Ang

0: ako.
1: Kaya laging ismiring hoy may galaw. Matod pa ni malabuti Barisi Ruel. O labing-labing na ng ismiring hoy. Karoon di giusab na nila ang meaning.
0: Inalo ko sa sabunga.
1: Walaging maraming na na iba. Inanara po giyapon.
0: Nung umuwi sa may bahay.
1: Pero dili ba yan ang yun nga kuwada sa kining lauay?
0: Ay.
1: Nang ispiring hoy. Pero gihimulan na nila karon parang sayo ng sabtun.
0: Ubo.

Bueno, magandang tanda, ano na kita, 22 minutos na human magkalabay ang alas 2 sa kapuron. No, destong pagparaguban ni atong tulumanon may gala at utas mga probinsya ng gwapa. No, kaya aron nga makakuanta, makakita taga gwapa, to akurus probinsya na ito makikita. Okay, alas, sige. Suwayan ko nun na ito ni. Ay hapon sa tanang na minaw.

Alam ang hapon sa tanga probinsya na. Probinsya ng guwapa. 25 minuto sa man magkarabay ng alas 2.

Pero de la tanda 26 minutos sumen magkaraba ing alas 12 kapunon sa magbaraguban ing atong nya tulo manon karong nya mga tagna may gala tagna sa atong pagbaraguban ing atong nga tulo manon may gala sa DYRD Katawasi. Kilang na laga sige. Unsa mo dia karon? Namo dia larga. Bukid nun ang akong Pinoy-anan.

Okay, ano nindot kayo, no? Ilang ilang gibyo nila may galang ilang tourist dito, no? Nindot kayo ga bukid noon. Di dugay mi na puyos bukid noon, no? Karon pa ko kadungog gatong kantaha, no? Wagyo ko ka kuan ka batig nakanta to karon pa ko ka batig kanta, gikanta na mo na sa ninyo adapon sa mga kuan mga kabataan karong panahon. Pwede dos minutos mga silingan human makalabay alas dos ka po nun. Resto pagbaragubari nga ito nga tulumanon. Mayroon na po ning buhol. Gana sa'yo mukumpo si Narabang buhol. Sentro sa turismong buhol. Sama rin buhol gara-gara giningatong turismo din eh kay kamahal. Patut pa suba din eh. Ang mga dato ramay ma-enjoy yan ang mga pobre din ma-enjoy kay mahal man. Lubag po itong uban. Namay bratuhon na ni, kadagang bratuhon na. Nagalit pa itag 50 ang kuan na sir. Napay 30. Ator kita itong nga tagdakuan, tag 50, tag 30, tag 20, may gala. Pero di po nga dili quality para na to, no? Ato kita sa mga mahal-mahal. Magagakuan pa, kining ang uban ini may gala nga, mayon nga, natukos ka kuan, Dabaw. Kasakay ko gagawin, kining taga Dabaw po. Inilagay sila sa buhol. E uli lang siya, kay lima pagkaadlaw, gadas lang 50 mil na 3 mil na bilin. E uli na kuha niyo. Hindi ko nung mahalag yan. Di ba na ito pagdaot sa itong turismo may galan? Pero naghan mag-iing yun nga, bahal, mahal yun, mahal, mahal, bisag unsawan, mahal yun. Pero unsa man kay mga pakulo dili may galang mo barato be. Di ba yun lang maghimog pakulo nga mabarato? Maghimog po taga pakulo nga barato may galang. Daghan po may ana, gipabarato na po na yun. Miski pamahal na to nito. Na mag yun na. Congratulations na Mabil, no? Pagkanar si Mabil, la congratulations, no? Congratulations. Sana yung kanar si Mabil. Katawa sa na mayar, oy, kapun mayar sa nanay nars, hindi mo katawa, bala! Kauban sa buhat may galay ang anak ni Pasar Paganars. Prentay 5 minutos mga silingan human magkalabay ng nasdos kapo nun. Aris to magbaragubari ka itong gatuluman nun. Alang sa mga lulag-lulo mga senior citizen, alang kumusta may hapon alang kininyo. Ay, magpasakit-sakit na, oy. Kinahanglan nga, kuan yun, kining lagsi kanunay. Ay, pagpadasi mong gibati karun niya. Marigingon bitaw sa aban ako mga klasmin, may gala, pahimusla na ito ng panahon na, ala, suro ito, bisag-asa. Mga magdagan, mabunda mo kwarta niya. Di man mahubaw sa inyong kwarta. Dali kami rin mahubaw sa mga kwarta. Basuba sa mga kwarta niya. Hindi lang ta, bahay na lang ta. Katong di na mahubaw sa kwarta, hala, sige ka, larga. Kumbate. Bahal.
wala nag kautang-utang basta kay makasuroy. Di po tatao na na eh. Maita po na yung suroy tayo pero inutang na eh. Nag inigaabot na ito may galang gikan suroy 20 labaras o. May na po, huy, pastilan ating bayad na po. Gano'n lagi nga ni Inter? Si Batun taka panahon ting suroy. Diyo taka kakuan, diyo taka kagasto. Good afternoon, good PM, Sir Rene. Malipayong pagpaminaw ni Nong Alejandro Dinggi Junior sa Sabo Corilla. Diyan ni Orsisio Blogger is watching. Okay, alas, sige, sa tanan na itong nga mag-iksunan, halalagsik-lagsik mo niya. Ganun nga ang mga oras sa maigala, hapit na alas tres. Ting panikay-sikay na. Mas maayong mag-exercise, lord mo, ganun nga panahon na, inaning mga oras ha. Ay, muna, klaro, maigala nga, wak na gyoy high blood nga mabot si mong kinabuhi. Ato ba igala kami ta na taas man siyang dugo karon kami rag high blood lagi ng bataa high blood lagi ng tawana ay nana magyunagyun 38 minuto suman magkalabay ng alas 2 so sa tumag barang kumari katugya tulubanon sa DYRD Katawasi. Okay, ra, sige, gadaan na may mga request dere, karang mga request nga makapadasig ninyo. Bye-bye, man. Bye-bye. Atong nga, dasigo, nag-atong nga mga kingsunan.

Agato-gato mga senior citizen, may gala, no? Atong panggaon ni kay Marigingon, may gala nga gamay na baktasuno ni Iskalibutan. May gala, manggawas na lagi mga sakit ng mga senior citizen, ay. Okay lang, ala, sige. Huwag na mo sakit, ikatawa lang na. Ayaw na imugot, kaya imugot ang samot, yun magkasakit. Ay, nag-isayaw na lang na ninyo, may gala. Ay, aking exercise, no? Well, may hapon sa dahil nga ito ni Junaline. Mo ni si Junaline Sanda Daling Milan is watching. Junaline, may hapon ni muda. May pagpaminaw sa pagkagaroon, no? Pansin mong kapikas na garoon. Diyan sa Davao City. Aga, Junaline, may hapon ni muna, no? May hapon, naman si mong kapikas karon si mong anak. Mora pag yun tao ni madali-dali nito di Antumis Dabaw. Mora ka, ingon na siya, ingon na ako anjot, kining, mora kinamang huran man tali ni Anhing Nungwili ni, no? Atong si Kagawad rito ta sa Kagawad. Why election, eh? Welisyo, kagawad. Yay, kagawad, oy. Ada, kagawad, oy. Ito yung mong i-preparar kagawad. Atag, eh. Yes, kagawad. Duman siya mong hamiling kapikas na kagawad. Namay nga hapon, alay nga ganin yun, ha? Duman siya mong mga anak. May pagpaminaw. Relaxation ro nimo. Relax niya session pag yun pagkagabi. Okay, una nga. Magkano ito mo yung relaxation ako na yun? Okay. Relax lagi ro nimo pero pagkagabi session na yun. Lain niya session yun. Eh. Hasta may tanong na gawad. Gawad, may hapon muna. Di magdugay Kapitan Rene Daling sa bungsong sinulong. Yes! Layo na nas tinuod din ta. Ito na nas buku-buku sanay. Okay, ito na nas buku-buku sanay taon. Marag, kuan pa na, kining lalisunon. Lalisunon, ikin lalisunon, wagi lalison. Okay, bye-bye nga, gawin ka. Hello na, naman karon. Relax na ka karon, relax session. Ikaw gabi, eh, session na ko. Itaw. Okay na, sige, kagawad na. Ano yung yun niya? Huwag magiging tayo lang lingaw. Ah, hikap-hikap tas lingaw-lingawon. Ano yung yun nga itawad ang chords? Ala ka niya.

0: Okay, magpalenta kyo tayo may gala, no? Resong tulumanon, karoon nga tak na, okay, basta mulain tayo tayo, mulain kyo tayo, mutsin score ta, no? Okay, mura tag plaka na niyo, okay, no, anyway, akari mga plaka karoon may gala sa una, mong gigamit plaka man to sa una pa, no? Karoon mga naging ko, kitag plaka. Giga ni Victor Wood.
1: Loving you eternally.
0: Mau katoy uluhan. Maing hapon nga to ni Miss Ayladra Molina is watching.

Okay, eternally betul ba? Eternally just for you. Aha. Uh-huh. Okay, para kuno na ko to. Nala, sige. Aha, mayo. Okay, alam po mo pala biniagaan na gaya ba na. Just for you mo dyan na. Okay, alabi, kagayot lang. Ay, niya pa. Atong paminaw ni. Ani ko sa mga Paskuhan, ang dalit may gala, no? Sa pagkakaroon. Kaya medyo nagkaduol na magiging kuan Pasko may gala, no? Pila na lang ka-adlaw ni? Mura mag kuan na lang, mga 60 kapin na ka-adlaw dali ni, no? Mura 60 kapin na dali ka-adlaw. Pasko na. Daghan ang mamasko may gala, no? Daghan na po managot na yun na mamasko.

0: giving.
1: Magsimbang gabi na po ni May Gala, no? Kanang pag-abot sa December 16.
2: Christmas is truly in their hearts.
1: Wala mga kuwada po na mamatan po tagadaw ni May Gala kaya manimba na po tayo.

Eh, galit man. Bueno, mga higalas, nagdado na kita sa 10 minutos sa mag-alas 3 sa kapunoro. Dito nga pag-apagubari ka itong tulong maroon, mga higala. Okay lang. No, atong dungagag usa ka laing Paskuhanong dalit, mga higala.

Bagar mga sanga, mga mahal, mga suki, mga suki, hinting pabinawa na tayo oras na tayong panahon sa magpagiguban ka niyo itong tulabanon. Hato na lang niya ang alas 4 na sa hapon, hato na sa alas 5, magiguban tayo ka niyo, pinagin itong tulabanon sa DYRD Katawasi. Uban sa itong kauban rin, si Engineer Michael Purlaris Taray, kini inyong alalahisukis kanunay, rinidaling mayong hapon. May pagpaminaw. Bye-bye! Gisaligan!

0: Anak na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: DYRD Kinaham Kanunay.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bul-anon.
7: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
8: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
9: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: nila nga nawad ang nagpaglaom para nila mauna ning kinabuhi, wa nay kausaban imong sakit, nagtuo kag wala kaayuhan, ang problema sa imong panimalay, ang mga bisyo, batasan sa imong banag, mga kinaiya, nagtuo kag wa nay kausaban, mga timaan ka na nga nawad an ka nagpaglaom. Apan sampit ni Santa Faustina. Santa Faustina nalukop sa gugmang timos. Nalukop siya ngano man, nakiusab siyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Santa Faustina matahom diya sa matuod nga pagpaubos. Isuon mo rin kini. Kinahanglan mahupta nato kining pagpaubos. Santa Faustina timaan sa kayanong o pagsalig sama sa usa ka bata. Magpakabata kita so sama ni Sinteres. Yano lamang, isurinder lamang ang imuhang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ay mo makabalaka, imong problema, isurinder lang. Santa Faustina ihimplo sa pagbuhat sa Diyos nung kabubuton. Iksuon sa matag takna sa tanang buhat nato sa tanang mga transaksyon huna-huna ang kabubuton ba ni sa Ginoo. Iksuon pangayog tabang ni Santa Faustina. Santa Faustina ihimplo sa manggihatagong pag-alagad. Kaning manggihatagon nga walay trabaho lang, nga walay sweldo. No? Pag-alagad nga serbisyo. Manggihatagong pag-alagad. Santa Faustina manlalaban sa makalag, sa mga kaparian o mga relihiyoso. Nag-ampo siya niini. Iampo niya tanang relihiyoso, mga madre, kaparian. Santa Faustina manlalaban sa mga kabatanunan o mga kabataan. Batok sa daotan ng imong anak na libog na ka. Basi mong apil na niini dito sa mga kuan. Ay imong anak na hulga na di sa Facebook. Ang imong anak, wa ka kahibalo nga nag-influensya nga mukuhag pusil aron mamusil nga to sa eskwelahan. Igsuon kung naa na siya karon. Daw na naghulga kaniyang daotan. Igsuon pangayog tabang ni Santa Faustina. Ang imong kabataan gihulga sa kadayang mga bisyo. Naidaghan dihang mga kabataang makababahinan nga wa masayod inahan nga nagpa-abort na diay. Hiksuon, ana Santa Faustina manlalaban. Santa Faustina paglaom sa mga napukan. Hiksuon, nabungkag na ba ang imong panimalay? Nabungkag na ba ang imuhang mga ambisyon? Nawad-a na ba kagkadasig? Sa imong tanaw, napuka na baka diya sa imong mga pangandoy? Nabuka na baka sa tinguha nga maghigiuli, mahiusa imong panimalay, ang imong pamilya? Nan, pangayog tabang ni Santa Faustina. No? Kung sa itong pagka makasasala, nasukamod kita, nagkabuling, nagkalapok, nagkabalas-balas, nan, bakod! Pamapha, panghugas, duol sa kumpisalanan. Santa Faustina, kalig-on sa mga masakiton o mga nag-antos. Pangayong tabang Santa Faustina, kung sa imong balatian karon, nagtuo kang wa na kay kuan, no? Nainumdom lang ko sa kapare, dito sliti, no? Naghuwat may tao niya kay na ay magpa-blessing dito. Among suod po nga higala. Magpa-blessing. Inya, mag-prayer po ko atong maong kuano sa ka-area. Kay na ay negosyo nga kuano. Hulat-hulat, Miss Pari, wa naman di ay. Kay naman siya misa dito sa usaka barangay na muagyan ng dapita, wa na yung taon. Tuwa naman di ay, nauli na to, nas kumbinto. Nga naman, wa kahuman siyang misa. Nga naman, kay naigibati, kalit lang siya kalipong ba to, natumba ba to? Og, nahibawaan ako, dusi di ay ka, sa to, 21 ba to, kung masayop, 21 ka tablitas, ang iyang maintenance, matag-adlaw ka tumaong pari. Hisuon, niya, tabangan ta ni Santa Faustina, no? Santa Faustina kaligon sa mga masakiton. O mga nag-antos. Mga igtabang, aron ikaw magkahunahunag dautan, labi na ka ng uban nga gusto na magpakamatay. Uy, pangayog tabang kaniya. Santa Faustina, kaligon sa mga masakitong nag-antos. Santa Faustina, magdadasig sa mga kasing-kasing na himalat yun. Ni Asia. Kung imuhang kasing-kasing karon puno, patay na ba tungod sa pagdumot, tungod sa kasuko, kaligot-gut, kasilag, kapungot, patay na ba na nga mong kasing-kasing, kaya wanay pagbati, wanay kaluoy? Igsuon niya Santa Faustina, mutabang ni ana. Santa Faustina maghahalad sa kaugalingon ngadto sa mga makasasala na Santa Faustina nagpampo kanunay alang kanatong mga makasasala. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Santa Faustina, hinabang sa mga nag-antos ng makalag sa purgatorio. Santa Faustina, mag-ampo sa Diyos nung kaluoy alang sa tibuok kalibutan. Kita usab isuon. Mahimo ta siyang instrumento sa pag-ampo sa Diyos nung kaluoy, sa Divine Mercy, para sa tibuok kalibutan. Pagkanindot unta igsuon, kung ang matag-usa ka nato, magpagamit kita. Magpagamit kita sa Ginoo aron makatabang kita sa pag-ampo sa mga katawhan sa tibuok kalibutan na nanginahanglan sa panabang, nanginahanglan sa kaluoy, no? Salamat sa mga nag-uban ka nato sa mga programa, no? Si Red Dodge Kaluyong, si Julia Galamito, no, kung naglisod man mo sa pagpangita sa live kana manggong kuan Facebook profile sa Facebook sa DYRD, i-click lang nimo ni nakabutang nga live, mugawas sa nang live diha, no, sa maong programa, no, sa Maria ina sa kaloy program. Ison magampo kita kay oras naman sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Virgen Santissima, ikaw ang itudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tawo nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi labani kami, bantayin og imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo niining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. Iampo ang tanang nagpuyo niining balaya. Magihalad nganha kanimo hangtod sa kahangturan, amen. Pagampo lang sa kayuhan. O Jesus, sinaot ngang imong lunsay ug himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot ngang imong lunsay ug himsog nga lawas, muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog o maabtik nga kinabuhi, mudagay day dinhi kanako kun kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton, amen.
1: Mga isuon, daghang salamat sa pag-uon ng programa og mapuhon dahil sa Divine Mercy Dampas, no, sa Divine Mercy Shrine sa Dayos Tagbilaran, Dayos Dampas Tagbilaran. Adonay misa, no? Alas 3 ba, no? Alas 3 sa kapistahan
0: ni Santa Faustina. May suon ba ni Sis Maricar Tan, Sis Lina Escunia, ba ni Brad Mikos Picas Lawak, kini si Brother Rico Pilsil Dagabika, kanon ni Pahinudom ka nato, kita anak sa Diyos, kita templo sa Diyos, kita hulagway sa Diyos. Ang Ginoo na kanunay sa tagsa ka mga kasing-kasing. Sa ngalan samahan, sana ako sa Espiritu Santo, Amen.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. Antua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalig yosab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Arol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbila.
8: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: See?

0: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Kinahanglan sa bildo, anihana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
6: Ang istasyon sa katawhan.
7: Oras na igala, 8 minutos naman magkalabay ng alas 4 sa kapunon.

Mga pagkintanan sa masanadan, ako mo balik ninyo ang paglingaw alas sa mga sugit ng paminaw. Adlaw lo ni ako na adlaw Domingo karon may galapit sa 4 ng babuan sa Oktobre. Tuwing 2025.

0: These AI glasses are straight out.
1: Sure. Okay, kaya yun lang ang kalit man to sure.
0: From a top.
1: Ay, kaya orang naiga kung ano ni, orang naiga naniguro na lini, naniguro ti. Okay, let's see. Okay. Kumusta may hapon alas sa itong mga suking tiga paminaw may galakarumatag na.

0: Okay, selamat lagi atau ngatak dawai gala donor kita. Di sisi minutos na human magkalabay ng les 4 kapunon mga mari mga pare garon kumusta yung tanan dia mahinautang way gibidli karon panahon na no kating bidli ra banay basta mukaw tag kamuti magkala no
1: ha tungko family
0: tungko family may nga hapon sa tanan taga tungko family no kumusta ada sa tupas antikera no kumusta may nga hapon alang yung tanan mahinautang inyong mga kagwapa magpabilin gyapon. Okay, kumusta? May hapon, alang ka yung tanan. Bueno, dito maglangan, dugang dalit lingaw. Alang ka rin yung tanan. May hapon nga ito ni Inday Fernandez. No, may hapon, alang ka rin mo. May pagpaminaw.

Pero may karatag na doon na kita ay 21 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kahaponon. Alang ganin yung talang ala, dugang dalit, alang ganin yun. Hindi arah!

大概。Tagsa-tagsa ka mga panimay, karoon nga nagsayaw-sayaw. So, may hapon, alaga ninyo. A warm up. Kainit sa dunggan. Atong mga maluyahon, lagsik-lagsik, bye!

Okay, 29 minutos mga silingan human makalabay ang alas 4 sa kapunon distong pagparang ubari atong tulumanon. Okay lang. Atong sorry hindi naman ni maoy noon ko kalit mag ko ani. No? Kalit magawa nga atong kuan. Estilan. Mo ni nakadaot kay mulukso man dayon. Well, luksuhay ba? No? Okay. Sara to ay ala. Okay, kini na lubat, be, nawa baka malubat niya ron, kaya itong nga lubaton, okay, diara, guban ini mo na lubat na, lubat na, okay, way lubatay, larga, okay, adugay pa kinapay na nga, on ay kuno may galang, hiwat pa niya mo magkaon, kuno ay pa kuno malubat, ay, no, diara.

Okay lang, Gapon, my love. Kumusta ka niya? No? Okay, bahala ka na magkaroon sa kanya. Basta kay my love lang, Gapon. Alaga na, sige. Okay lang, no? Katong mga my love niya na. Sige, may labad-labad ang oo. Naglabad-labad po ng oo. Okay, larga, diyan na! Iligaw tayo sa mga buutan ng mga bana.

Bueno, magandang tanda doon nagintay 38 minutos na human magkarabayang alas 4 sa kapurong dunong. No, this no, pagparagubaring ato nga tulumanon. Kailang gikan sa BST and Company. Kailang. No, labi na sa ato nga mga nakapurma na garumanahon na. No? Nakapurmaglakaw, nakapurmagkaon, larga.

Bueno, magkalatag na doon na kita, 43 minutos na yun, human magkalamay, ang alas 4 sa kapuron, distong pagbaraguban nito nga, tulo ba naon, okay. Live dance. Lagi, paningot na lagi mo. Laro itong uban, loose pad na. Iara. Ato nang limugmug niya, karon og Sprite.

Ok, 47 minutos na human magkalabay ang alas 4 mga manang. No, dari sa itong pag-paraguban ng itong tulumanon. O, karong mga tagna, may galaw. Ang guban ni Pastilan. Derting kapuya, gikan ni Bata. No, ala, sige, exercise mo rin. Oy, dara, itong paminaon, may galaw. Larga. Ok, sa batong 6 to 8. Dara.

0: Bueno, medyo la tarde, ano kita 8 minutos magalas sa 5 sa kapuron, no? Kaling itong mga sugitig paminaw karong hapon na karon, no? Ala, sige, may pagpaminaw ninyo di karon katong mga wak pa makapaminaw. Ay, lang mong paminaw! Boys, no fall in love! Higa ni Robin Gibb. Ala, sige. Kita napitan yung masalingan niya. Kayo ba dito ang dulumanon? Ato marapos nga dalit lingaw. Alang ganun yung tra. Boys, no fall in love. Bueno, mga sangga, mga mahal, mga suki, maswag, hindi paminawala kita yung oras at yung panahon pagpagiguban kanyo na itong tulungan na itong tapusun sa makausapag na itong pagparaguban karong matak na o gahagto na lang sa alas 8:30 hangto na sa alas 10 sa gabi. Pagiguban kanunay yung alalay uban as tungga kauban rin si Engineer Maiko Polaris Taray. Magpasalamat itong mingon, kinisirin din yung may pagpaminaw.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahan, Ginoo, daghan kayong salamat, Lord. Nining takna, nining adlaw karon nga mong gihatag kanamo. Nagapasalamat kami sa gracious kinabuhi nga mong gihatag sa matag sa kanamo. Salamat Ginoo, nining kusog, kaalam, proteksyon namo sa matag adlaw ug sa pagsangkap sa mga butang among gikinanglan. Ug aron mahimo kaming takos ug angayan Ginoo sa among mga gimbuhaton. Pasaylo kami sa among mga sala nga nahimo sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala namo pagbuhat sa angayang buhaton. Giyahi kami ug lamdagi kami pinaagi sa imong balaang espiritu. Aron kami magpuyo sa kinabuhi nga matarong, isalikway namo ang mga tentasyon sa dautan, kay huyang kami wala kami mahimo ug wala ikaw. Kining tanan among gipangayo, giampo ug gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Diyos nga usahan to sa kangturan uban sa panabang sa mong mahal nga inahan ni Mama Mary, sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Maadyong hapon kanatong tanan. Og maadyong hapon sa hong kinabuotanan, kinagwapuhan. Og very active nga kauban ako dere sa atong programa karon. Walay lain si Brother Duming Sinon. Brother Duming, maadyong hapon.
2: Maadyong hapon ya, Brother James. Salamat sa imong pagpaila.
0: Yes, anya. Siyempre, among i-great ning pinakagwapo nga technician po dere, kauban na mo dere sa radio station dere sa TYRD ang kasaligan, si Brother. Kalimot, ha? Brother DJ Maiko is in the house. Brother, salamat kay malipay jumi ug ikaw na diha kay murag nindot kag pahiyom ba matakdan minimo. No, nya. Syempre sa pagpadayo nato sa atong tolumanon karon sa kahanginan ni atong programa Day Perform ang pulong sa Ginoo. Brother Duming sa dili pa para di pon mahiubos ang atong mga followers diha ug mga amigo. Ato sa ning shout out ba? Tugutay ko nga muna kong shout-out. Okay na ba?
1: Okay.
0: Ang unang tanan, akong i-shout-out ang ahong mga kaubanan dito sa Catholic Faith Defenders Songkulan Chapter sa atong diocese sa Tagbilaran. Sa mga kaubanan ako diha, sa mga officialist diha, namely sila Brother Rulan Misa, Brother Residerio Tagaylo, Brother Chista Bamo, Gardiano, silang Sis Adelina, nga gikan pa dito sa Riverside Purok 2. Nagahimo mi sa Household Catechism. Salamat sa Ginoo nga nagmalampuson kini. Nya sponsored by ang among snacks. Salamat ni Brother Kenneth Joseph Abuyabor nga usa sa mga ming hatag sa iyang ming share sa iyang grasyano nga ming hatag siya gamay nga tindad nga para gamito namo sa snacks sa mga ming atin sa household labi na sa mga members sa cluster diatong Lapita. Muna salamat sa atong pagtambayayong sa atong mga kaubanan diri sa atong simbahan aron effective po ng atong mga lakaw kay nindot magining daghang mga supporters for Badumeng tabang nato ba. No nya siyempre, ako pong i-grade, siyempre, ang akong pamilya dito sa Purok Size Tabalong. As akong, usara gini kabuk, asawa, Brother Duming. Usara gini kabuk. My one and only love of my life, IB, my beloved wife. Sa akong, unom na po kabuk anak, pero minus one. Ulima. Nakuhan lagi po tag-isa, no? So, lima na akong anak na sa Tabalong. Ang kinamagawa ng anak, si Natalie, followed by Yana, si Hannah, si Hope Daniel, o si Juan Ezekiel nga tuaron, nagpauraray sa bukton sa iyang inahan or sa iyang mami, Niste nga na dito. Mami Niste, shout out pod. O ingon si ahong agaw dito sa Riverside nga Brother Leo Rolyurata. Ikaw, shout out mo diha. Padadyon sa pagkabutan. At why luya-luya? Kung ikaw magluya-luya, alkansi ka. O last but not the least, Brother Duming, siyempre din ang kalimutan pag-rate ahong kabanas trabaho. Ito sa Purok 2, tutulan sa Pacman Enterprises. Ang ahong kinagwapahan, buutan ka adyo nga kanang tag-iyas pakuma, no? Ang among kinakusgang kagawa dito, third kagawad sa lungsod sa Dawis, walay lain sa way paglipod-lipod, way pagpigpihig, kagawad din aklarin kularines. Ma'am, madam, kagawad, maadyong hapon ni Mudiha sa imong pamilya. O siyempre sa among general manager sa Pacma Enterprises, walay lain, kinakusgan, kinagwapuhan, the amazing, murag si amazing Spider-Man siya, ang general manager. Wala lain, Sir, Brother, John, Kenneth, Kirby. John Kenneth, mamaop na sila. I mean, John Kirby Colarines. Mamaop, ang kaloy John, malipat po tani, no? John Kirby Colarines, ang among kinakusga, kinupuhan nga, very handsome nga general manager sa Pacman Enterprises. Amo pong HR diha among usa sa mga nagdumala sa mga katauhan diha sa delivery, among operation manager kinagwapahan Ma'am Lian, ang among supervisor diha sa mga ahente, si Sir Joseph, o mga ahente, mga kaubanan ako diha sa Chickers, o sa tanan-tanang department diha, mga trabahante diha sa Pacman Enterprises. Good afternoon ka na tong tanan, o Happy Lord's Day. Naot nga kitang tanan, nakasimba na, o sa wala pa, musimba ta, kaya na pwede kang misa karon sa katedral, mga higala. Brother Romeng, it's your turn.
2: Thank you, Brad. Jimmy, sa imong mga pag-shoutout diha sa imong mga followers, so ako nasad. Shout out ko sa among mahal nga director sa Diocesan Bible Apostolate nga si Julius Lopot, ang among mga kauban diha sa team Israel nga si gipanguluhan ni Glenn Pilagrimno og si Ma'am Nitz Salubre og si Coritico. Shout out ko sa atong mga kauban diha sa buhat sa katikista si Ma'am Ason Humila nga ada sigon siya mo paamit siyang katakos sa pagdala sa formator diha sa CCD sa Cortes nga si Ma'am Ason Humila. Atong mahal nga padrikula nga si Wireless Salisi, Felix Wireless Salisi, si Edel Butuhan. Shout out ko sa akong mga kaubang mga katikista nga si Los Agot, si Ma'am Jeanette o si Bibet. O sa tanang mga kaubang sibda mayong hapon kanyang diha o sa akong ito sa akong barangay sa San Roque Cortes, ang akong kinukusayan nga asawa usab, nga wala laino.
0: Usaragyan.
2: Nga si Jennifer Sinun, ug sa akong mga anak, diha, nga palayon sa imong pagkabutan, ug sa akong amahan, nga diligid pwede nga di pa-shout out, nga si Dionisio Sinun Jr., nga kanunay nagisi. Ug sa akong mga kauban silingan, si Hernan Lejardo, o si Judito Hihardo nga taga Kaluoy Cortes, si Arthur Wing na namina usab og dito sa Lorito Cortes, si nung Dadoy og si Bob Corazon Sinon nga namina usab dito sa Panglao, ang among kinukusgan nga way pagkaluluya si Bal Bungkak, si Victor Arbilo, si Cherwin Dalungdon og sa tanang nga taga Panglanon og diha sa Bulod, Tipulo, Panglao. Shout out diha mga kauban diha sa Bible study. O dito sa Balibhok, si Arben Basilan. O si Alex. O sa tanan nga mga kauban diha sa CFD. Shout out nato sa ang atong mahal nga director nga si Father Danilo Gitgano sa CFD. Yes. O sa atong mahal nga CFD President nga si Kaloy Abuyabor.
0: Habi kong mahal nga patron, Brother Kaloy.
2: O gasap ang atong atong mentor nga sa Team Maria Pichor diha sa Mangga, adunay kami anniversaries karong October 25. Invitado ang tanang mga CFD.
0: Invitado ka na, bro?
2: Invitado. Bisan pag taga sunukulan ba, usakuan, basta kana invitado tanang CFD. Pagahimuon diha sa residence sa ni Alvin Agupitak. So, shout out da nga ang ni sangyaw karon mo ang team 1 diha sa merkado sa Mangga nga gipanguluhan ni Alvin Gupitak og Alan Panton.
0: Alan Panton.
2: Mo na karon sila nagsangyaw karon. Shout out ko sa mga kauban na ho mga diha sa trabaho sa Dumars Candol, sa manager sa Dumars nga si Ma'am Ifida Tikong. Yes. Sa tanan nga wala pa na hinumdumi o ay si sa taga Antikira dai di no pagkalimtan ang ang Nimi Lambandia nga taga Antikira
0: nga
2: kauban nato sa buhat sa CFD nga way pagkaluya diha sa mga kapilya nga nagsangyaw gayod sa kamatuoran kabahin sa pagtulunan sa siman. So, daghang tanan, daghang salamat ug maayong hapon kaning tanan, Brad Jimmy.
0: Yes, og ang atong kaubanan diri nga wala diri kay busy taw nag seminar si Sis Maribel. Stareses,
2: good si afternoon. Yule.
0: Brother Yule, you are welcome anytime.
2: Diri pabe.
0: Yeah, we are welcome in our heart always, Brother Yule. Kanang kuan, return to us, come back here. Okay, so Brother Romeng, unsa may atong basahon na ang gospel sa dili pa ang atong iskutanan.
2: So, sa tuig gospel,
0: Brother. Yes, Mateo 21.
2: Mateo 21.
0: Sampingay may tungod sa saop sa prasan.
2: Verse
0: okay, na koy verse ada kung yatang imo. Okay, so ang gospel na to is naas sa wait lang ha. O dira, saon nga. sa kabisi nato. Adra 21:33-43 sa bingay sa mga daotang mag-uuma sa parasan.
2: Yes. Sige, sugda na to ang santos na ebanghelyo kinutlo sumala ni San Mateo.
0: Himayaon ikaw o Ginoo.
2: Si Jesus mingon, pamati ka mo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutan-an nga nagtanom og mga paras. Gikoral niya kini og nagkalot siyag mga lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siyag pasilunganan sa mga guardiya. Pasilunganan sa guardiya. Unya gipasa upa niya ang iyang mga parasan og milangyaw siya. Sa tigpamupo na sa ubas gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga ang mga saup ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pa gayod ilang gibato. Unya gipadalan usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pas kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak, miingon siya, sa walay pagduwa-duha tahuron na gayod kini ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saup ang iyang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyo nato siya ug maato na ang iyang parasan. Busa gidakop niya nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saup. Nangutana si Jesus. Sila mituwag. Sa walay pagduduha patyo niya ang katong mga taong dautan og pasaupan niya og ang parasan sa laing mga tao nga makahatag kaniya og bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kana, wala ba kamo makabasa sa ingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo kining bato sa labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini. Og midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo ang mga manalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. Nakabati ang kadaguan sa mga pari og mga presyo sa sambingay ni Jesus ug na sabta nila nga sila gipasabot ni Jesus. Busa paninguha sila sa pagdakop kaniya apan ang hadlok sila ang mga tawo nga naimiila ni kang Jesus nga usa ka propeta. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo.
0: Daigon ikaw, Kristo. Salamat, Brother Doming, sa imong pagbasa sa atong ebanghelyo karong adlaw, nining adlaw sa Domingo, nga naghiskot kini kabahin sa mga saop nga naan niya na sa parasan, no? Mga tinugyanan, mga pinialan. So, kumingon tag sa parasan, tamnan na ni, meaning ani kung vineyards in English pa niya, muna'y way of living, usa sa mga panginabuhi sa una, nga kung tagihang kagyuta, na mangita, so kagmutikad, kaibaw, so kagang form nga sa up. Niya, sa samang pagi, kita mga katauhan sa Diyos, diri sa kalibutan, so sama po ta sa mga sa up, braduming, pinialan po ta. Huwag nindot ang ebanghelyo kay makareflect sa itong kagulingon ba kay ang tag-iyas parasan samtang inlakaw siya yung ipasaupan yang yang parasan balik siya kay gusto siya maka pangayo sa unsa may bunga sa yang parasan nga gitamnan, meaning mangayo siya sa abot. So meaning atong i-direct siya na to sa atong kinabuhi karon sa atong kasamtangan kahimtang nga kita kay mga saup man puta inig abot sa panahon maningil pud ang Ginoo sa unsa may bunga sa atong pagkatao. Nagbunga ba ni sa pagka mahigugmaon, pagka matarong, pagpasaylo, kamaubata, magpaubos, o nabatay pagka matinudanon, o kaloy sa uban. So, muabot siya ng panahon nga kanang gitawag, Bradoming, sa pulong sa Ginoo nga muatubang ta sa Ginoo, nga makihusay siya kanato. O lantaon sa Ginoo, nagmalambuon na buta sa atong pagkakristyanos. Anda ko pangutanaan niya, o nabatay ikapresentar, di ba kata maparehas sa aning mga saop nga nahimong laog, wala man sila muhatag, Bradoming, o wala magipapatay itong isugo sa amo, ikaduha, ipatay gihapon, anton nga gipadana yun ang anak sa amo. Nagrepresentar po ni Kristo nga sa unang panahon, Bradoming, gipadalaan og mga pinili sa Dios mga propeta, unsa man nahitabo, silang propeta huwan ng tao, naputlag liog. Ipapatay po sa mga tao nga mutuon ni Diyah. Meaning, ang katong mga katawan sa unang nga nakasangyaw, na pinili sa Ginoo, nakasangyaw man tuod sa pong sa Ginoo, pero nadyo po iwak mo dawat. Nga, hantun nga po sa punto nga gilutos, ipatay ba. Nga, sa atong kinabuhi karon sa atong praktikal ba, pagkakaroon, nga, ari kita mo magdaog, braduming sa kanang, og mangayo ang Ginoo og bahin sa ijahang abot, unta na po tayo abot nga ikapresentar. Abot sa atong pagka-Kristiyanos nga nahimo batang saop angayan nga saop meaning pinialan kay gipialan to sa Ginoo sa mga maayong hiyas isip Kristiyanos nga sa diyang nabunyagan ta naiusa ta ni Kristo nakaambit man ta sa gasa ni Kristo pagkahari pagkapari pagkapropeta pagka mini pagkamasasangyaw na effective ta bro Domingo sa atong pagkalabi na karon nga nata sa apostolado nagsangyaw pa po ta sa pulong inubanan sa gugma kay ang Ginoo gugma baya so manginaot ta Bradoming nga pinaagi nining gospel karon nga ang aho jong ma-reflect ani o gusto nako i-share nato sa kadaghanan nga kinahanglan magbamungahon ta kinahanglan mo lambo ang atong pagkatao ang atong pagkasyanos kinahanglan nga naa po tay ikabalik sa Ginoo mao na tong gihimo Bradoming pagpangalagad man ni balik nato ni sa Ginoo ang tanang grasya nga atong nadawat unsa may atong ika balik nato sa Dios sa pagpaubos in a humble way maura gina tong ikahatag ni Dia nga mapasalamaton ta ni Dia inubanan sa atong hugot nga pagsalig mo na mo ampo mo sampit ta ni Dia Bradoming kay sige la tag dawat-dawat mo tay thank you ani lisod sige la tag lord tagaiko nya kung tagaan ta wa po tay maski pasalamat ta lang o say hatag nato ni Dia ato bang panahon labi na ning adlaw sa Domingo Bradoming nga ato gining igahin ihatag ni Dia kay adlaw mo sa Ginoo adlang Domingo. Ikaw diha Bradoming, unsa may mo ka kinagmayng reflect da?
2: Mohol to. So, mo lagi na nga diha sa tong kita ning kalibutan pinialan nata sa Ginoo. So, diha sa tong adlaw-adlaw na tong kinabuhi nga unta hinaut nga aduna tay mapupo ang Ginoo nato sa mga maayong buhat.
0: Yes, amen.
2: Ang maayong buhat mo ilabi nga importante nga ma sa pagpaningil sa Ginoo natay ika hatag nga mao ang maayong unsa man ni mga maayong buhat mo nang paghigugma, paghimaya o pagalagad ngadto sa Ginoo.
0: Yes.
2: So mo na nga diha sa atong ebanghelyo mao gyud na gusto nga makita nga bunga sa atong diha sa atong isip mga pinielan o saop diri sa kalibutan.
0: Amen. So, okay. So no, ato lang atong minugbo nga pag-reflect kay ang mga nakasimba na ni nakadungog naman po sa ebanghelyo sa wala sa mga kapareha no. So arita dit so dito maglangay arita sa atong hiskutanan Brad Domingo unsa may atong hiskutanan ron dinhi adlaw sa Domingo nga kining adlaw sa Domingo kay sus Ginoo ko kung masayo first Sunday sakto ba first Sunday sa buwan sa Oktubre ug ang buwan sa Oktubre unsa may atong isaulog mao ang
2: month
0: of the Holy Rosary kining buwan sa Oktubre so possible unsa may atong mga hiskutanan ani nga mulink aning buwan na kay para kang Birhen Maria laban eh. So possible maghiskuta og pagampo og kang Birhen Maria mismo kay siya may gipasidunggan aning month of the Holy Rosary Birhen sa Rosario si Mama Mary. So Brad Domingo okay ra ba?
2: Okay.
0: Maka na tong iskutan. Unsa may imong i-preparar diha?
2: So ang buwan sa Rosario so maghiskuta og Rosario this aman ni gikan so
0: yes.
2: Ato na usay meaning ini. So atong isgutan nga ang Rosario usa kini katinuon nga porma sa pagampo din atong gilitok ang 15 ka maghimaya kamaya uban sa ama namo taliwala sa napulo samtang matag usa ni adunay 15 nga atong gipahandong banus-banus diha sa Dios nung pagpalandong sa nga misteryo nga kauban so kini nung Rosario gikan kini no sa Rosarium nga nagpasabot corona sa mga rosas
0: yes
2: oh. O ang pag-ampo gipadayeg ni Birhen Maria gitawag kay Rosa tungod kay giila kini sa mga Kristiyano ingon nga espirituhanong rosas nga corona alang sa inahan sa atong hari nga mao si Hesus Kristo. Muna nga ang Santos ng Rosario giisip nga pagtunuan sa Kristiyano usa kini ka sacramental nga debosyon. Halad yes. Nga pag-ampo dili ini nga taas sacramental nga debosyon kang Birhen Maria sa paghandom sa nitabo kang Ginoong Hesus Kristo. So, di lang kay nagfocus lang ni kang Maria gihandom sa nitabo kang Ginoong Hesus Kristo sa kalibutan. Muna nga ang Santos nga Sacramento mao gyud ang mga butang nga pag-ampo gipangalingan ug gitudlo sa atong simbahan. Mo well, disa man gigikan. So, nagsugod kayo kini niadtong 2 AD 270 AD nga sining panuna sa mga adlaw ang mga mungha nag-ampo sa 150 kang mga salmo diha sa Biblia. Apan lagi kay dili man sila makabasa sa maong ubang mga laygo nga magtotoo, ila kining gipulihan ang 150 ngadto sa gitawag 150 ka maghimaya ka Maria. Gikan sa Salmo nga 150 gipulihan ini maghimaya ka Maria nga 150. Aron dili masipyat, ilang gigamitan usab kini o gigamit ang PC nga dunay mga binugkusan nga ika 150 usab. O kinsa man joy nangu nining maong pag nga muy mudasig diha sa pag-ampo sa panahon sa unang panahon kinsang santusa ni atong tuig 214 ang mahal nga birmaya nagpakita ni Saint Dominic. So si Saint Dominic ay gipakitaan nga gidasig siya nga si birmaya mag-ampo kanunay og santos nga rosaryo. Og nining panahon na si Saint Dominic nag-ampo sa santos nga rosaryo, nakabig niya ang mga Albigenian tungod sa pag-ampo sa santos nga rosaryo, daghang nakabig imibalik sa simbahang katoliko. Ug tungod niini nailhan si Santo Domingo Saint Dominic nailhan nga kisa tibuok kalibutan nag-ampo sa santos nga rosaryo. Ug niadtong 1571 sa panahon ni Saint Pius V adunay gubat nga hitabo dito sa Lipanto usa kini sa lungsod sa west nga ning panahon na ang mga sundalo nag-ampo og san rosaryo og tungod sa ilang pag-ampo sa rosaryo midaog gayud sila sa gubat. So maong pizza sa October City 1571 gideklarar gayud ni Pope Pius V ang bulan sa santos nga rosaryo. Mo na nga ang hantod karon gisaulog nato ang buwan sa Oktubre ang bulan sa santos nga rosaryo. Kay ang gawas nga ang santos nga misa taas nga pag-ampo, ang santos nga rosaryo mausap ang pinakataas nga debosyon. So lahi ang santos nga misa taas na pag-ampo ngadto sa Ginoo, apan ang santos nga rosaryo pinakamataas usab nga debosyon nga hinagiban batok sa mga daotan. So mao na history diha sa santos nga rosaryo, Brad Jimmy. So sa may imong kadugang diha?
0: Yes, so ninduta di ay Brad Domingue sa imong pagpasabot nga naadag yung history ming tatakyod sa panghitabo sa atong kalibutan. Dili lang dire sa atong nasod kundili na sinati ming naagi ba nakaukit sa kasaysayan nga gawas nga imong ipasabot diin gikan kinsa nga santos nga naadi sa Saint Dominic. Kung dili na adi ay panghitabo nga nahimong kasangkapan sa kadaugan sa pakikbatok diha sa giyera, no? Sa Battle of Lepanto dito sa Western Greece, dito sa Europa. Usa na sa rason nga nung month of October 7, 1571 to, gipadayon na hantod sa atong panahon karon kay auhag mo na sa atong Santo Papa kanito, si Saint Pius V. Mauday rason di ay nga gahandom ta anak kay atong sabton o atong napamalandungan ang panghitabo kaniadto bisan panahon sa gira, pakikpatok, the best armor we have, the best weapon we have is prayer, labi na ang pag-ampo sa santos nga rosaryo.
2: Yes.
0: Kay nadaog ko sila sa gira, bisag daghan ang kontra, gamay na sila. Nagi attribute sa Santo Papa nga wa ta mo daog binagi sa atong armas or sa atong mga kanyon or sa atong barko, kun dili nagmadaogon ta kay pinaagi sa intercession ni Mother Mary nga nagampo sila. Ang kalaban di wa man nagampo kay lahi siguro pog pagtuo. Apan Ottoman Empire man to, no? mga Muslim Turk sila. Mao na nga kini deng atong nakatunan ron gikan sa panudlo sa atong simbahan gikan sa Dios nga ato suning buhaton pa dumeng. Kinanglan gyud ang katawhan sa Dios naa gini pagampo labi na ang paghimo nining pagampo sa santos nga rosaryo kay si Mother Mary mo iga pahibalo ani sa katauhan nga mo ni buhaton matod panimo gipadayag ni Saint Dominic. Then labaw pa ni ana is kalambigitan bud ba sa daghan ba yang mga marine operation nga tong nahibal-an nga history based nung kalibutan no. Kadto di ay pati ma Portugal nga
2: pagdasig sa
0: May 13, 1917 nagpakita sa tulo ka bata. Mensahe pud usad to, it is very important yo magampo sad para sa pagwagtang sa pagpuy-puy sa kasuko sa Dios nga di masilutan ang katauhan para sa mga gira, kalinaw, conversion sa mga makasasa ang mobalik na. So dili ingon nga kinsang presidente nga nag-ingon nga hala pag-rosaryo kung dili ang inahan mismo sa tong Ginoo nagpakitag milagro nga katag sa mga mensahe daghan na Ginoo
2: so ngingapsugo ang pagpagampog sa rosaryo
0: so dili ni ingon nga gamagama lang nga pagtulunan nga naiming ingon nga buhatan ni ato pong gipa spread kinta kung dili gikan gayud mismo sa inahan sa Dios nga si Birhen Maria sa mga milagro.
2: Daghan mga milagro nga ang way laing mensahe sa atong Birhen nga pampuong
0: pagampo
2: tag rosaryo matag adlaw.
0: Panglangitay lagi ni mag rosaryo ta padumeg ato ning tulay nga makaadto kita sa ginarian sa langit ang tawo nga may nampuon, ang pamilya nga may nampuon og ang karon ang mga kapilya sa mo abra dumeg since atong one starting culmination anto 21 di ba ato naghimo yearly gina. Nya how about sa itong mga kabataan ron na kay ba pa wala gayong rosaryo? Ikaw katekista man jud ka
2: sa may. Naa jiwa bisa sa high school gatudlo ko Jesus Maria. Ang ilan no kuno in English ha? Di man po ang in English na pagutan ang pila may ka misteryo ning Santos ng Rosaryo. No Jesus Maria.
0: Maglisod.
2: Maglisod na mo na nga labi na bago pa mo ko nakatudlo sa high school yung Jesus Maria ni nagampo mong kamog Santos ng Rosaryo matag adlaw diha sa nang magsugod og nang magplug ceremony. Pag-ampos na po, ibutang sa ilang huna-huna.
0: Unsay
2: bili ang mga gipamong sa ga-leader sa mong rosaryo. Muna kung pungkutan nun mo, di katubag. Muna nga, muna yung experience mo karong pagsugod sa manong tubig ay nakatudlo mo ko itong October 1 o 2 diha sa among high school. Nung tanala, unsa may upat ka misteryo sa Santos ng Rosaryo. Jesus, man yung katubag sila ang kapataka magtubag.
0: Sa sa magraduha to?
2: Grade 10.
0: Grade 10, so high school na?
2: High school na. So, mo lagi nga, lisod yun kung kuwang ang atong kuhan sa mga bata babae.
0: Maunay usa sa atong misyon, no? Isip nato sa apostolado. Kay nga no, kung mapasabot nimo ang katauhan, labi na mga bagong tubo, mga kabataan, makuha nila, dawato nila uban sa gugma nga, uy, ninduta din nga pagtulunan. Kaya mayingon ka nga, is it come from the Bible? Biblical. Kaya unsa may gilitok na to, anang magrosaryo ta nga, puro managikan sa Biblia. Kanang mangurus ta, biblical. Mayingon ta ka ng Apostles' Creed, it's biblical. Samot nag-Hail Mary?
2: Kanang mga joyful mystery, mga misteryo sa...
0: Kana?
2: Laan man na sa kuan.
0: O makasabot sila unsa ng mga misteryo. Ong kinabuhi.
2: Pagpahibalo ni Anghel Gabriel, laman na sa Lucas 1:28. So,
0: gipahinumduman ta sa kinabuhi ni Jesus, gikan siyang pagkatao, sa iyang pag-ministro, din sa iyang pagkamatay o pagkabanhaw, o sa iyang mahimaya ang pagkabanhaw. So, naatanan gatuyok ni Kristo no, ang panghitabo kung magrosarita. Apan, pinaagi siyang inahan, ang atong langitong inahan, mao na nga nangaliw po ta, kaya naman intercession kay si Birhen Maria Lisura po ba dumeng o atong gidawat ang anak atong kisalikway ginahan.
2: Muna is kasagaran sa ubang
0: mga kawari at ukur nga sa ilo. Na iwa. Ilaha po na no, due respectful. Pero, gitudluan kita. Kinsa may nagtudlo na to. Ang pamaagi sa pagtudlo ni Kristo gipasa sa mga apostoles, sa atong mga church fathers, sa atong mga unang santo papa, St. Peter, maunay sumpay hantod karon nga ato ning gipraktis kay pagtulunan gini ni Kristo mismo.
2: Aba nga po yung mga milagro.
0: O gipasamot nga gipamatud-an og nahimong aligon kay ang mga milagro lagi nga aming tatak gayod sa kasaysayan sa atong kalibutan.
2: Sa kasaysayan usab sa simbahan.
0: Sa simbahan mismo. Muna nga, kinahanglan masayod ang katauhan og ang mga bakong tubo in town ba duming diha kita mo concern okay kita mga wa man tani ang mahibilin ani magunsa na laman no
2: itong mga milagro na katong tulo lagi bata
0: oh, ban usa silang Jacinta sila kanang Francisco og si Lucia
2: Saint Dominic Paul
0: Saint Dominic kanto history man to so ana na to maingon uy naagi di ay tinuod
2: gid sa Lourdes sa
0: to sa Lourdes sa Saint Bernadette sa Lourdes France I am the Immaculate Concept nagpadayag si Maria
2: dito sa ingos katong Birhen Maria sa dapat magpakita ni Birhen Maria nga wala laing istorya pagampo sa rosaryo.
0: Mao lang ito sa Fatima Portugal katong kuan about dito sa Mabata na tayo gitawag og Fatima prayer.
2: Kanang good role mo Jesus. Kan po nang santo rosario.
0: So diha na to maka diha na to maingon Brother May nga kining atong gi practice diri sa atong simbahan Katoliko with respect sa uban diha nga dipras nato nga mao gini pamaagi nga makatuman ta sa mga kasuguan sa Ginoo sa mga kasangkapan nga gihatag sa Dios diri sa kalibutan aron kitang mga katawhan sa Dios nga naiusan niya pinagi sa simbahan nga naabatay guide ba nga atong buhaton saon nato pagkadawat sa grasya na sakramento saon nato nga maka-avail ta sa sanctifying grace sa mga grasya nga madawat pinagi sa santos nga misa mo atenta ya mabalik ta sa Ginoo sakramento sa kumpisa nga na ba nya giubanan sa mga milagro
2: kinsi kasaad
0: sa kinsi kasaad sa santos nga rosario ug mahibaw ta na Brother Ming kaingon kita uy pagkadakong tabang o panginahanglan sa atong kalag. Kinsa ka saad sa rosary.
2: Pero na yun na po in English.
0: So, mauna itong, mauna itong pamalandungan karon nga, tiyaw ba po o kanang katong panghitabo sa gira o kapa sila mag-rosaryo at to. Pasipol yun nga, mapili sila kadaghan may lang kontra. Pila pagkatagan kayo ang kung i-research niyo na panghitabo sa Patol o Plipanto, Brother Ming, nga layo ra gyud ang kung maghiskot ang numbers ba o comparison nila daghan gyud ang barkos kalaban gamay ra ang mga Holy League nga gipadasa alyansa sa mga nasod nga Katoliko Kristiyanos mo na nga nabalaka gyud sila nga papildi kita ani masakop kita sa mga kalaban mo na nga ang pagawhag sa namunuan sa simbahan natong panahon na si Pope Pius V nga magampo ang tanan magrosaryo mao na nga mao gihapon ay awhag karon sa atong kasamtangang panahon dili ingon nga sa una ra man to dili kay ang pakigbatok ang pakigira wa natapos sa ilang panahon kun dili sa atong panahon karon nakigira po ta batok sa tentasyon sa sala
2: oh demonyo
0: oh
2: karang exorcism gigamit man ang pagampo sa Santos ng Rosario sa
0: sa exorcism remember ministry. Yes tinuod na sa deliverance ministry mo na nga the devil the evil hates Mother Mary mo na nga ingon si Saint Padre Pio nga the prayer is the best armor we have. It is the key which opens the heart of God. Dakong taming weapon nato ni against evil. Nya muadto kagira wa kay armas. Wa kay weapon. Mo na nga aron natay armas pakigbatok sa dautan. Magampo ta labi na sa Santos nga Rosario o ang pinakataas nga matang sa pagampo Brother Ming mo nang Santos nga misa. Mao gina gitawag ta nga magampo kita sa Ginoo sampit niya kay what ay mahimo wala ang
2: Ginoo ang sariyo mo na devotion pinakamataas ang devotion ang santos
0: yes.
2: Mo na itaas ang pagampo
0: so yes.
2: Ikaduhan ang santos
0: ngulo tinuod oh mo na nga atong encourage ba duming kay sa kabisi sa panahon o sa kahitik sa panahon kay na social media lagi usa na sa makaingon ba duming nga makalimot ng rosaryo lagi kay sige rag scan scan tuplok-tuplok sa cellphone.
2: Ako lagi brad kay karang magadlawon makamatama ko mo lang magampo dito kong rosaryo makadlawon kay maganda na hulang kuan ma, ni, makamata ko kadawon magampo dito kong rosaryo kay wa na mong pis ko pang hununa balik katugon
0: linaw po ng palibot na ato ka sa sayo-sayo distract ka sa kasaba sa palibot yan busy po lagi pero ang punto nga at least nga na kay paningkamot nga bahala ko sa orasa at least na makaampo ka grosaryo kay mo lagi dual multitasking naman tayo ni Brother Domingue trabahante breadwinner ta nya natay pamilya gi atiman nadoy possible nga mabahay ng atong oras pero di po rason Brother Domingue abi kay busy din alam po ta kay maingon ta nga sabot talaga ang Ginoo pero remember nga walang salitang busy sa taong ang Dios ang priority
2: mo nang mutuktok ta diha
0: oh mo na nga og
2: unsa ito panghilan atong
0: pero nindot yun, Brother Ming, ang pamilya, kana bang magkahiusa ba? Nga nung malagay o magkahiusa, ang tanong TV, ito ang magkatutok ng mata. Pero mag-rosaryo, di man. Nag-iusa po karon pero ijahay po tuplok silpon. Ang pag-rosaryo, nahimo na lang in taon nga murag last choice na lang ba. So muna, ang panghitabo, di karong buwan na, kaning buwan sa Oktubre, way back 1571, uy, pagkadakong milagro. Pagkadakong tabang pinaagi sa inahan sa tong Ginoo. Nga kung mag-ampo ni Tabra Duming, bisan pa magdaghan tagi ato ba nga problema, mudaog taan eh, kung sampit ta niya.
2: Yes.
0: Yes. So, unay, usa sa atong pamalandungan niya. Kanang pag-rosaryo, Tabra Duming, kaya balik-balik na ba na?
2: Muna ilang kuhan sa ugi question na sa mga ubang siktaw, nga mga kuhan, mga protestante, nga mga pundok, nga sumala kuno, diya sa Mateo 6 City, nga diya gidili sa Ginoo ang pagbalik-balik ug ampo. Ingon dia, ayaw niyo pag-ampo ug daghan ang inyong mga pulong nga gibuhat sa mga pagano ug nahuna. Dugon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ano nilang pangutana sa mga kuan? Unsa may itong tubagan ni Benjamin?
0: Oh, nga. Sakto. Kanang verse ay mugingon Mateo 6:7 kanang gingon nila nga sala ang pagbalik-balik sa mga pulong nga tinag-as kanang in English ana is vain repetition. Kay nganong tinag-as man nga kanang tinag-as mo labi naghihimo sa mga pagano kaniadto nga na sila ritual ba? Tsaka nitong pagrosaryo ritual ba din ni Brother Dumeng?
2: Sacramental.
0: Sacramental niya. Unsa may dautan sa pulong nga atong litok panahon nga magrosaryo? Dautan ba ang paglitok o gamanamo? Magimay ka Maria, Santa Maria? Naabot ay giminsyon na nga dautan. Diyan mo sa Brother Dumeng, kay puro manatanan biblikal. Sa gingon ni Muganiha nga, unsa may naa sa magimay ka Maria nga annunciation man ha? Pulong sa Diyos, pinagi ni Anghel Gabriel nga, Hail full of grace. Nga gikan mismo ni Anghel Gabriel gi pahibalo kang Maria. So nas Bible tanan-tanan mo na nga kung balik-balikon man nimo ang pulong sa Ginoo ang manamo, unsa may dautan sa pagbalik-balik nga pulong sa Ginoo ang manamo man, di ba? Mm-hmm. So wa gi dautan na pagbalik-balik, unsa may dautan katong pulong nga ngilad. Ngilad ba nga imong pulong wala na nimo ipahaom sa pamaagi nga mo sampit ka ni Kristo, mo pasidungog ka sa mga pinili sa Dios nga mga santos. So sa ato paday, ang pag-ampo nato sa Rosario Berdoming, wala ta nakasala batok sa Diyos o wala po ni nakasupak sa pagtulunan sa Ginoo kay Ama namo kay gitudlo man ni Kristo siya mga tinunan. Mag-ampo ka mo.
2: Kang mga tinunan, mga simbahan. Ang haligi o kamasukuranan sa kamatuburan. So, gitudlo man. So,
0: si Kristo nagtudlo sa manamo mismo siya mga apostoles. Muna nga, wagi dautan, Berdoming.
2: Kanang mag-istudlo. Kanang amahan namo na kinataasang prayer. Tanan.
0: Nang itawag ko ka ng Lord's Prayer.
2: Lord's Prayer. Muna nga, gitudlo man ako, mali.
0: So, kinalagin nato mapasabot ang atong mga kaigsunan, Madumi nga, wag yung dautan sa paghimo sa Santos nga Rosario sa paglitok sa mga pulong ni kay tanan ani nagabase sa Biblia, pulong sa Diyos, nga makapamalandong ta nga, kana laging pag mga misteryo, Madumi, maka, mura pag mabutang si muna huna ba nga, uy, panahon nga nataho si Kristo. Ang unang mysterious kalipay, maong pag-sulti, pag-announce ni Anghel Gabriel ni Maria nga siya manamkon o usa ka batang lalaki, mo anak siya batang lalaki, no? Pagpahibalo mo na, ay kaduha, and so on, hanggo sa ikalima, puro na siya nas Biblia. So, kanang paglitok na to sa upat ka misteryo, puro na siya nagtuyok ang istorya ni Jesus. Nga naa si Birhen Maria kauban ni Diyah. Kay gikan pagpanganak ni Jesus, hanton nga gilansang si Kristo sa cross. Anaa si Maria siyang tiilan? Hanton nga siya ming saka sa langit. Anaa si Birhen Maria kauban sa mga apostoles during the day of Pentecost. Muna nga,
2: gikornahan
0: siya mo ay nahimong reyna sa langit. Yan natay mga dugma niya na o doktrina sa atong simbahan. Unsa may dipaday po may ubos ang atong gamito lang pong may ubos para duming ba? Dipaday may ubos ang atong Diyos nga si Jesus Cristo kung siya atong gihalaran sa pag-ampo apat isilikway na ito ang iyong inahan. Nga si Birhen Maria, kung imong basahon diya sa Lucas, puno sa grasya. Nagpabilin ang gahom diya kaniya. Lucas 1:35 nga ito sa 43 nga gikahimutan siya sa Diyos. O ang gahom sa Diyos, magpabilin ka niya. Huwag mo ingon, Brother Dumeng, gikahimutan ka, wala mahimuot. Naani mo ang Espiritu Santo, pero nawaharapod, magpabilin. Unya, ang nagdayag ka niya nga si Santa Elizabeth, puno po sa Holy Spirit, umindayag ka niya nga, nga nung gibisita man siya sa inahan siya sa akong Ginoo. Pagkanindot, Brother Dumeng, o tamayon niyo si Mama Mary, takong pangutana o puno po sa grasya ang hintamay sa atong inahan sa atong Ginoo, nga ang gitamay, puno man sa grasya. Disgrasya yun. O atong panamastamasan ang inahan sa atong Ginoo nga mao si Birhen Maria.
2: Nindot kayo niya itong kuwan, itong saan pag-ampo sa Santos ng Rosario.
0: Kay
2: naaman na sa Biblia.
0: Biblia.
2: Biblical man na, bisag pag mga na joyful mystery, luminous mystery, naaman na. Naaman na yung mga verse nga kuan. Diya sa joyful mystery, mo ang mysterious kalipay nga una, pagpahilo ng anghel, Lucas 1:28. Karang pagduaw.
0: Kana.
2: Ni Santa Isabel, pagduaw ni Marian nga to ni Santa Isabel, Lucas 1:41-42, naa, mabasa. Karang pagkatao ni Kristo, muna nga, diya sa Pasko, ang pagkatao ni Kristo, Lucas 2:7.
0: Yes.
2: Kanang paghalad ni sa bata
0: Ito sa templo
2: Lucas sa So halal dito sa bata dito sa templo. Mo na gitawag ka na obedience sa unsay balaod diha sa ilang kultura. Kanang pahalad sa kanang kuan man sa kultura man sa Hudiyo. Pagkakaplab nga si Kristo nakaplagan dito sa taliwala sa mga
0: kaganmanon.
2: Lucas 2:46 na mabasa. Kung ari puta sa sulpong mystery, ang mystery sa kasakit, ang pag-ampo sa itong Ginoo sa talaman sa Gitsimani, asa man nabasa, Lucas 2:22-44-45. Ikaduha, ang paghampak sa itong Ginoo. So, naapo na sa basa sa Juan 19:1, scrolling of pillar. Sa mga upasabot niya, paghampak, yung purity. Ang pagpulong-pulong sa itong Ginoo sa mga tunok o growing of the corns. Naapo na sa San Mateo 27:28.
0: Yes.
2: So pagpasaan ni Ginoong Hesus sa cross, naagya po na sa Juan 19:17. So daghan bisan pa daghan ni naapo sa pagkamatay ni Kristo, crucifixion.
0: Yes.
2: So Lucas 23:46. Og diha po sa misteryo sa glorious o mahimaya ang pagkabanhaw ni Kristo. Naapo na sa Marcos 16:6.
0: Yes.
2: So, tungod na for the pit.
0: Yes.
2: Ang pagsaka sa langit.
0: Mm.
2: Marcos 16:19. So kisa may saka si Kristo dito sa langit. Mm. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo, the Holy Spirit ngadto sa mga apostol o kang Birhing Maria. Buhat 2:2. Ang pagkayab sa langit ni Birhing Maria, Assumption of Mary, ang nga gipasaka si Mama Mary ni Jesus. Ipadayag 2:1. For internal happiness. Pagpurong-purong sa mahal nga Birhing Maria na sa pinadayag 12:1. So, daghan, ari po ka sa luminos, nga mysterious kahayag, ang pagbunyag sa atong Ginoo sa suba sa Jordan.
0: Yes.
2: Na ana, Mateo 3:17. Kasal sa Kana, kaning kasal Diyos sa Kana. Sa Juan 2:46, mauni unang milagro ni Jesus na nag-intercession si ang kanang nangliupo si Birhing Maria ni Jesus nga aron hatagag dugang bino kay nahudtan ang bino.

0: buhat sa
1: tatlo. Ang mga
0: na, mission sa Ginoo.
1: Ang mga apostoles, ang mga santos, pirting bisiha. Mm. Ang Ginoo mismo sa iyang panahon, pirting bisiha. Pagpakaon sa mga nilibuan ka tao, pag-ayos sa mga sakiton, hanton nga gikulata, nag-antos, gilansang namatay na panahon. Ang mga apostoles, pirting bisiha, Brother Ming, Ming, pakailap sa pong sa Ginoo sa tanang suok sa kalibutan, kay gisugo mo sila nga mulakaw ngatos ng katawan sa kalibutan. Mm. Ya, karon anong kita na noon, maglingkod-lingkod rata, magtagay-tagay ra. Pasti lang paita, no?
0: Mga mga napil na sugo sa Ginoo nga nata ni existen kalibutan kanong paghigugma, paghimayo, pagalaga.
1: Yes, yes, amen yun, ana. Muna nga, pinagi na yung atong programa sa kahanginan, usap po ni sa instrumento sa atong pagtulunan, pinagi sa mga kasuguan sa Ginoo nga, mas spread na to ang pulong sa Diyos, mga pagtulunan. Diha sa kasuguan sa Diyos, Ebanghelyo, o sa mga pulong sa Diyos nga, na diha, gipadayag, pinagi sa Bible or sa apostolic tradition madumi nga. Atong ipa-share sa atong mga kaigsuunan ba, kutob sa maabot sa atong programa diri sa kahanginan ba. Muna nga, magpasalamat ay sa Ginoo nga kitagaan tag may panglawas kayo. Di na po takasulti, madumi, ginawa atong tingog. Kung saan po na ito pag sangyaw? Okay, napagaw, nakagtinagay ito, kanaklaunan ka, napaos ka, na pagkatingog. Nawa, di ba? Kanang masubrag tagay, maglaunan, mapaos man, di nakatingog tarong. Kung saan po ito pagsulti, meaning, wa na ito magamit sa maayong paggamit ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo na abusaran nato ang resulta og di maayo wa jam mo na natay ka hatag sa Ginoo og paninglan ta sa bunga sa atong pagka-Kristiyanos padumeng muna manginaot nga kitang tanan isip Kristiyanos naadyo tay og sa panultihon pa naadyo mapupo maani masangge panahon sa ting harvest aron natay ka presentar nga to sa Dios padumeng
0: muna nga ningkamot jud ta isip kita na bunyagan sa simbahan na adutay na ambit ato ang tulo ka mission kung di pakahimo sa atong pagsangyaw pagpakapropita na magiduha ka klase nga pagsangyaw na atong binuhatan
1: yes tinawag binuhatan
0: kanang sa atong mapulong muna yes. Ito ka klase nga kung di ka kahimo ka mo
1: sulte
0: ito mo sulte so ipaikita
1: kita sa buhat
0: may mga ihimplo ka sa katilingban
1: tinuod yun na sakto gika berdoming
0: muna nga tiling kay kamera ari nagsangyaw kamusad, kung di mo kasangyaw, ipakita nga ang among gisangyaw, are, mapuyan usan ninyo sa pinagi sa buhat.
1: Tinood, amen diyo kayo. Kay lison man ang puro ta istorya pa duming niya,
0: way buhat.
1: Wa po tayo buhat, kay patay ba yan at pagtuog, walay buhat, Santiago 2:26.
0: Minsan saon ka, sige, ragtuo sa ginungan, wakay binuhatan, di kaya po na kamaluwas. Kung sige, napo kayo mayong binuhatan, apan wakay pagtuog, di kaya po maluwas. Mag-uban yun ang tanan. Muna nga, sama ko sa patay ang lawas kung way espiritu, patay ko sa mga
1: takto
0: kung way buhat. So lang, ano na, mag-uban, di lang kayo naayos sa mawahin, o sa mauna. Pantay yung natanan na to. Kung hinimbahon ka, ipakita usab sa imong silingan nga, maayok ka nga, pagkatawo ka nang mangiluloyon ka, sa mga masay problema, mutabang ka, muna.
1: Okay, ipakitaan ba yata ni Kristo, no? Unsa yung gihimo, sila mo ihimplo na to ba? Ni Kristo, sa mga santos, nga maodene maotoy lang gibuhat atong ato pong awaton kay si San Pablo ba Bradomeng ingon siya sa 1 Corinto 11:1 nga awata awata mi sama nga nga among giawat si Kristo so sila day atong sundogon isip Kristiyano sta dili ta mo sundog atong mga kriminal rapist atong mga kawatan atong mga kurakot dili na mo atong awaton kay wala gitudlo sa Ginoo sa mga santos sa mga apostoles
0: mailagyo nato ang kining simbahan namungaw daghang santos
1: kana
0: lagi agubang bundok may ilang bunga kini atong simbahan namungag daghang santos kay
1: yes tagbungahon nagbabungahon
0: kabalaan ang atong magtutukod sa mga kabalaan
1: pero na daghan po jagon pod ato nang i-admit no dili ingon tanan buutan daghan pong mga tulibagbagon
0: tulibagbagon sa atong pamilya na amang yun na di man yun na masipyad kay mo lagi nga kanunay tayo ampo ang atong mga sakop sa pamilya ang atong wan pinagis pagampo sa rosaryo
1: tinod
0: kay nasayod man ta nga ning kalibutan na ang kontra sa Ginoo. Gisa mo kontra sa Ginoo. ang hirsa di.
1: Ang sa dautan.
0: Dautan. So, mo na nga, maningkamot usta ta.
1: Mga rebuilding, ang mga anghel.
0: Mudaog ang kaayo, kahusay. Kay, naatanan ang demonyo anda, sama sa liyo, anda mutukom na itong mga.
1: Yes, ano Pedro si Kotso.
0: Ang
1: demonyo ga overnight ga overtime sige.
0: Sige,
1: nakita ani kay
0: gapal. Sa sakop sa pamilya sungog gunta.
1: Alcanse ta ani dita muliho kayo ga overtime lang sige aga tong kalaban.
0: Oh, overtime kuan sa kalaban ang kalaban sa Ginoo. Mo na kung wa mag-overtime mag mga ang sumusunod ni Kristo, ang sumusunod sa atong Dios, ang kundang kasigig overtime.
1: Tilikan.
0: Ang daghang dautan, may tabo. Ang sumusunod sa wala na ipag-ampo, wala na ikuhan.
1: Sumo na nga.
0: Kining pag-ampo, puy-puy ni sa kasukos kino, kaya kung di ito mga ampo, daghang katalagman ang mabot sa atong
1: sumo na rason pa duming nining mga takna, nining mga buwan na nagpahinom doon doon ato ang unsa kabililho ng pag-ampo.
0: Mm.
1: Gipahinom doon man taba nga.
0: Makapuy-puy sa ginong kasuko. Pinagin ni Bire Maria.
1: Pag-ampo, brad, pag-ampo, sis. Kay maura doon ay pamaagi na ito nga makapuy-puy. Makasampit ta sa Ginoo niya. Tabangan ta kay. Masampit matanidya niya. Yeah. Motoy magingon pagpuy-puy sa kasuko sa Ginoo. Kay ang pag-ampo is matod pa sa itong katikisim is that our elevation to our mind to God, to worship, to adore Him, and to ask the things we need in our life. So kana bang mga anak nga musampit sa amahan niya. Ang amahan kay mahigugmaon man sa anak. Kita brado may musampit ang apa, mangayo pa di ba malukmay mo tong kasing-kasing. So samang pagi ang Ginoo, atong Dios ng amahan musampit ani dia sa kinasing-kasing. Maluoy siya nga nahibaw nga kinasing-kasing atong pagsampit ni dia. Nang saon mapanghatag si Ginoo, wa po tay effort nga maski pagsampit di kasampit.
0: Di kasampit.
1: Niya tagaan di pon mo pasalamat.
0: Mo na imis. Palabi sa kalibutan ng butang.
1: Oh, unsa ra pon mo sampit og piki na og hiwi na.
0: Aha na mo sampit og
1: higda na.
0: Nanay ipamati.
1: So mo na nga.
0: Ginoon, grasya na pa mo grasya
1: na. Chance.
0: Na kay chance nga maluwas kung pabatiun kag mga sakit.
1: Pero at least kung
0: makakuan. Ang peligro kung kalit imong kamatayon.
1: Kana.
0: Okay. Di yung ka maka
1: pero
0: inoplo wan ha kahinulsol.
1: Pumintaha gyud padumeng og sayo-sayo ta makasampit karon natay agi.
0: Oh,
1: nakapangalaga tag taas ba?
0: So, naamo po yung ingon nga, daghang na yun, nauhi, daghang nauhi na yun na.
1: Kana, usap po na, pantayanan na to, kay ang kadasig sa papangalagad, dili lang karong buwan na, sunto eh, kundili, paglahutay man.
0: Paglahutay.
1: Basin, pag nadasig ka ron, sunod buwan, nalahi na po rin mong mood. Pag sunto eh, guwan namin, tuloy bagbag na ka. Muna nga, pag madasig ta, aron ta makalahutay, paduol kita pirmi sa Ginoo. Muna, musampit na niya sa matagadlaw. Kaya ang paglahutay, mao man nagingon nga mo lahutay antos katapusan, mao ra poy maluwas.
0: So, Brother Jimmy, maghapit na mapupos.
1: Hapit na mapupos, so ibalik na to ang atong pag auhag sa atong mga kisunan nga nagpadayon gihapon na atong Bible study sa Cathedral Badumeng, matag Birnes, from 7:30 to 10:30, amo po sa parokya Sungkulan, 8 to 10 p.m. matag Sabado. Manghinaot, Brother Jimmy, nga usahon mo kunhod, usahon mo daghan, pero malabing maayo sa atong pag-ampo nga mudagan daghan kita ato nga meaning daghan ba mo active. Participate, maminaw sa pong sa Ginoo aron ta. Kana laging lisod ni mo higugmaon kung wak ka masayod.
0: Mm.
1: Nawa po kay kahatag kung wak po kay nasayran. Matod pa ni St. Augustine, you cannot give to what you do not have.
0: Cashier.
1: Oh, so aron ta makaibaw, attend ta Bible study. Aron ni ka-share po na to.
0: Na itong doktrina nga usag ka.
1: Ika-apply po sa itong
0: tagsa-tagsa. Sa pamati sa pulong sa Ginoo. Pagtuon sa pulong sa Ginoo kay kung wakay kung wakay kaal kung wala kay kahibalo sa Ginoo wala sa, kung wala kay kaalam sa Biblia wala usab kay kahibalo sa Ginoo kung wala
1: yes.
0: Kay kahibalo sa Kristo kung wala kay kahibalo sa pulong sa Ginoo wala po kay kahibalo sa kang Kristo.
1: Amen. So napupos na katong oras pero may hanto sa tunod sa sunod nga panahon sa samang takna sa tama samang istasyon DYRD ang kasaligan. Talaygon ng Dios Prodeo et Ecclesia. Amen.
0: Shout out ko Jerome Hinog nagtanaw sa Australia. Dave Bourbon.
2: Ligunang yung pagtuo. Dugang ang imong kahibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. Dave Bourbon. Ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi ni atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
3: DYRD kinaham kanunay.
4: Kanunay. The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og kilanat.
4: And it's starting bisdat ana.
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilana.
6: Rexino Forte!
5: Maunang ang diskarte na ko, discarding wisdak na to.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix-B, para walay mo buhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Balita og impormasyon, gikabinaw sa katawang bulano.
17: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
18: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawhan.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Way balinay, di way RD kanunay.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full-service construction store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulan.
8: RD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
17: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
6: Gipaminaw sa katawang bulano.
7: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
8: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
9: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Gala kung gusto mali pa yung gabi kayo yung taraan. Welcome sa pag-usapan niya itong pagparaguban niya itong tulumanon. Adlawang Domingo karon, it's a 4 ng buwan sa October 2025. Kumusta, kumusta? Mali pa yung pagpaminaw. Dili sa itong tulumanon ipakatulog, kung ikaw. Asa ka man o gasa ka magaling karon? Huwag sa mga panginaot nga nakakaroon nagpaminaw. Paminaw gikan sa alas 8:30 nga doon na sa alas 10 sa gabi. Huwag sa mga huni o awit, mga awit kani at tug karon mga awit nga balikanon. Ato kiningi hanay para kaninyo. Ikaw karon nagpaminaw ni atong tulubanon. Ganoyon ko ikaw, una ka dagiton sa katulugon. Paminaw kining mga awit kani adtog karon. May makapainumdum kani mo sa imong kabataon. Ug may makapapukaw sa imong katulog ng kagahapon.

Bisan si kinsa ka man. Ayon ka nagpuyo nining kalibutana. Ukaon ko ikaw pinagis mga awit kaniya to karon. Kanyo atong nga mga sugitig paminaw, kumusta? Labi na sa naglanggob sa 47 ka mga lungsod din sa Larigang Bulano. Meron din sinuibig ka mga barangay, nakip ng 15 ka barangay din sa Nakbayas Nagbilaran. Paminaw, ayaw pag lihok sa imong nalingkuran karon. Iura ka na yung tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Mahiluna, ako na'y mabahala sa mga music para kaninyo. Awit kaniya to. Good evening, Sir Rini. Mayong pagpaminausap nga to ni Alejandro Dingis Jr. sa Sambong Kurilya.

Dapitay mo mga silingan, dapitay mo mga kaigalaan. Pagin ko ba ning atong natulumanon ipakatulog ko ikaw? Ako na'y bahala. Ay, pagpaminaw sabang nga ito ni Lydia W. Arat. Maayong sir, maayong gabi itali ni sir ini. We are watching, viewing from Albor. Ika ni Lydia W. Arat. Kumusta sa tanan itong mga kaiksunan sa Albor? Lagi na nga ito ni Chibags niya. Ano? Kumusta? May nga hapon na sa sayong furniture. May pagpaminaw sa pagkakaroon. Wala doon na kami but nga ipalanog. Pinagin na itong tulumanon sa ipakatulog ko ikaw. Mga pagkimbaya, mga pahinungod alang kanila. Ato ka nang natagaas pagtagad. Guban sa inyong mga request. Pinagin na itong pagkaparaguban. Kauban ka na ito si Engineer Maiko Taray. Huwag ingon marusab. Natusan ni Engineer Gilbert Tatulup, Engineer Jerry Kai, Engineer Cyrus De Byros. Huwag ganito sab sa transmitter site, sila sab si Engineer Goody Felicia, si Engineer Romy Mula, sato Chief Engineer Phil Abandula. Kumusta ang tanan? Tanan nga wa pa makatug karong gabi una. Sa'yo pa kay katug. Nala maminaw sa tagma music kaniya to karon. Mag-awit nga makapadani kaniya to. Mga awit nga mo'y nakabihag sa imong kapika sa kinabuhi. Bueno, may gala dito maglagan na itong binuksang lingaw alay nga kinuntaran niya itong pag-aparaguban niya itong tulumanon o itong ipabati may gala. Dari sa itong pag-apanag-uban karong gabi una. No, dito maglagan, ano yung itong binuksang putahe karon, no, dari sa atong nga tulumanon, no, may nga pagpaminaw ito ni Chupilo BC, no, o may pagpaminaw ni Ning Matak na.

0: Okay, moto bigal atong binuksang lingaw alang kanyong tanan ni atong pagpanaguban. May nga gibi sir ni daling watching here from Bukay Sur si Katuna Bohol, no? Pwedeng mo request o balak apan ikaw ang mo babay sa maong balak, ha? Mo baybay sa maong balak. Salamat sa pagbasa rin ni daling. Okay, sa mani, gika ni. Salamat ko ni. Sabanin ko na niyo, manin. Oh, nasa nag-ang very good evening, no? Nangayon ni sa awit nga Carmila, no? Carmila, boss. Okay, ala, sige. Atong tuganay sa pag-tagad, ha? Carmila, boss, rin, pinungod nila ni Sinya, ni Tintin, ni Timmy, o ni Roman Habines sa mula. Salamat sa, salamat. Okay. Bino, salamat na kayo po na rin sa itong pag-uban ng itong tulumanon may gala. No? O, panayon na rin sa itong pag-uban no, ng itong tulumanon may gala karong mga takna. No? Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ito. No? Hangtod na sa alas dyas gabi. No? Samtang uban yun ni karon na murag medyo katugo na yun ang uban. No? Pero ay nasa mong katug. No, karon nga kuan mag-uban do ta mag-abot ta sa unlan ug banig. Mito. Okay, kadto ta mura mag inapuli na to gamay ani. Okay. Mura ganay nakasud nga datang kuan dil datang espiritu, datang mananap, no. Okay. Damay nga diri sa Carmila, no. Tukuno ning tan-aw ni Carmila karo gaasa na ni karo lakaw-lakaw ba ni karo naling ng nguyab ni Carmila ro, no? Kining mga Carmila may ka kuan gani kining kuan ni sila kining mga guwapa mo ganing Carmila, no? Carmila sabi ni Carmila kanta ba kining Carmila sabi ni mga tangan may tao ni I don't know sanang kuan. Dara. Okay. Bueno. Oiga, salamat na kay Idris long pagpanaguban ng atong tulumanon. Bueno, dito maglangan may gala. Atong paminawon kini sa request Idris long pagpanaguban. Ika ni Del Horace.
1: Pinggi salam.
0: Nah.
1: Kaya ako.
0: Kajot lang kay... lain may ni kuan lain may ni tunada, no? Ningon taga si kuan na lain po singgit lain maglain, no? Gala sige atong soya ni kaning lain ko, no? Ha? Lain nga Carmila kaya dito ma kuan no? Dito ma malipat ba naring malipat niya ta. Okay, dara mo na tinali ni original na ni. Okay, beto ko na suwayan ko nun eh, si Carmila Maygala. Hindi naman ito, the pitas, Carmila. Mayong gabi, Sir Rene Daling, watching here from Bukay Sur. Si Katuna Bohol, pwedeng mo request o balak apan ikaw ang mo batbat sa balak. Okay.

Okay, atong tagdamay galaduna na kita ay kung untong pagyod alas 9 sa gabi na no? Dari sa atong pagparaguban ng atong tulumanon karong gabi na, no? May request dari nga ipabalat na may gala. Pero ato sa nga kung ano ha, di man ta madiritso-diritso good. Kaya murag di man ta kuan kining hanitin ining mubalak may gala. Pero kamaot na mubalak, no? Pero ato sa nang hanayon, no? Ayaron dito magkabangga-bangga anani muratag na kuan bisan no bunalan og bangko anay magkabangga-bangga ta no og Cyril Gumis no Cyril aywa madika ma kuan di ka ma pagtias pero sunod Domingo na no kay ato sa nang kuan hanayon ali sura po karon og dicuhon ato na no may mag kuan ta nag prepare tag balak ini hinon kamaong ta mo balak no atong karong Domingo no tagang maayong title sa balak para nga atong hanayo na no dali sa atong pagpanaguban do gakuan bito ko gaplano ko nga inani adunay mga balak ba kay kini ato pagpakatulog og kinahanglan ta nga mahimong halaran po nato sa mga balak kanito kay kaning atong nga mga senior citizen no sa kaniadto mahilig pa ning mga balak-balak no mining pangharana nila napay mo background og balak no nakakuan pa kuana sa kani adto pa pero wa na ko kaagi pud ni ana no pero kato pag nanguna pa nato ba no pila na edad no og edad ta karon sa sinta mga sinto 20 na tinali bilang edad karon ra kuana sa kalibutan to na ra gwa to ana gi kuana gitubos na tinali to sa laing mga kuana to. Bueno, og may pagpatulti pagtimbayag may gabi usab nga to ni former Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor BT Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba, no. Og nga to sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no, kumusta mayong gabi? Og nga to sa Jerison Electronics Communication, no, may pagpamilya sa Maria Clara Street ni atong Dakbayan. Og nga to sa Sayong Furniture, no, kumusta mayong gabi? Og pinag-usap ni Rubin, ako ni Bin, og ni Francis Tihano. Og nga-usap ni Marvin na Tihano. Og idol, mayong gabi, request lang ko, relax lang. No? Bino, ito nga pangitaw na relax lang. Kaya nindot mo sana. No? Og nga-usap sa Tagbilaran City Machine or Repair Shop, no? Pinag-usap ni Yaitor Lastimosa. No? Kumusta mayong gabi, alam kayong tanan, og may pag-paminaw. No, nga ito niya ito Lastimosa. Okay, that's Tagbilaran City Machine Shop. O nila ilan na niya Machine Shop may galasibok buhol. Doon na kiniyad ako kayong turnuhan na nga wagi nakatupong sila ra. No, sila ra yun. No, pertinda ko ah. O nga, mga gabi niya ito Lastimosa. Nga ito sab da sa Mama Santa Store. Nga ito sa itong kumpara si pari Charlie nga to sa ni Marie Inday Santa Rosales no kumusta sa akong nga kinugos da si Simon no may pagpaminaw og nga to sab da sa Bibi Slitson nga gusto ni Bibi Rukas no may pagpaminaw nga to sa ni Biberly kumusta si Biberly no may pagpaminaw ang anak nga guwapa ni Bibi Rukas da sa Bibi Slitson no. Sa Casi Verde Apartment na pinag-isa ni Pari Ariel, Labaya Gabuya Pre, mayong gabi sa mga dia Pre. No, may pagpaminaw. O samtang nag handay-handay karong panahon na. Kaya inani mag-ira, relax yun ta. Inaning mga panahon na, no? Pre, mayong gabi dia sa night market dia sa Tawala Panglao, no? Doon yun sa Panglao Bohol International Airport, no? Kumusta mayong pagpaminaw. O nga to sab sa atong mga galada ni Congresswoman Alexi Tutor sa 3rd District, no? O gani, atong makita may gala sa iyang mga Facebook activities sab niya, no? Sa iyang Facebook account, no? Busy kastanan si Congresswoman Alexi Tutor, no? Pag isikaso sa mga katawhan nga sa 3rd District may gala, no? Bisag unsa ka bakilid, bisag unsa ka alindaha, unsa ka uwan, unsa ka init, tuagyod si Congresswoman Alexi Tutor, no? Og ito, naninggakay, naningkamot yun nga makita gid siya, personalidad niya ngadto sa mga katawhan. No? Mga isa itong gikaingon mo, ninindot kayo ng mga
kuan ba kini nga dili ka mataha, dili ta ma excuse me, no, dili ka ma kuan ba mauaw, no, nga muduol bikan kay nga manggid ang kuan kini nagud ang yang presensya sa pagtan-aw, pag-isikaso kung sa mga problema. Labi na niyong mga pabahay, no? Ining, kaling nga ilang pabahay karon ron, gamay ra iyang pabahay niya, pero nindot kayo, no? Mukantin ako po nagkantidad, ay, sige na, naranaan ako na ako po nagkantidad, kaya nindot magayo. Kung ano, hindi na, kung konkreto kayo, pero gamay, insakto, katugan yun po, para yun sa mga wapoy bahay. No? Lang ana tagaan tong naibay, ayaw na, ato lang mo paibay, no? O gyang ato sa ni kongresuman Banban umintado, no? Din usab busy po ni segkan po kanunay suot-suot das mga kalungsuran, kabaranggayan, no? Abot po ni sa to, abot na dati yung kuan gani po ni, yung Facebook po ni, nakita na to nga, agi po ni kakawayanan, no? Ano yung susuay ko kaagi din eh, pero wak ko makongresista, di ko kaagi. Muna gayong ko lagi may gala. No? Masuot-suot yun mo ang katapusang suok sa barangay kung ikaw mga lagad sa katawan. No? Ay, dili na na sila nga mupaabot pa nga ang atong kagamhanan mo'y dumuduol sa katawhan, kundili ang katawhan muduol sa atong kagamhanan. Nabali na ito ako. Ang katawhan muduol na sa atong kagamhanan, dili ang kagamhanan muduol sa katawhan. No? Ina naman ang uban. Sige, bitaw. Muna, nga maing pagkuhan po, no? Nindot po kayo. Ingat usab sa ni 3rd District Board Member Greg Hala, sir, no? Mayong gabi, no? Sa pagkakaroon. Busy po niya siya kuan na anhades mga kalungsuran, no? Itong board member, no? Mora na yung board member may galang kanunay makita no, sa mga tao. Anhades mga kuan, kining mga activities, no? Labi na sa mga kabarangayan, mga kalungsuran. Nagyan ni si 3rd District Board Member Greg Hala, no? Sa Dori Hagna Transit Incorporated, piyagi sa Nirubinta, no, may nga gabi. O gato sa iChoice Optical Shop sa pinagi no Doktora Angel Plaza. Okay? No, mayong gabi alang nga kaninyo. Bueno, ato sa ninyo paminaon, kining usa ka dalit alang nga kaninyong tanan ni atong nga pag-paraguban ni atong nga tulumanon. No, karong gabi una may galalarga. Nilanggo sa paghigugma.

Bueno, baiklah main kebisab ngatun ni Martiris Lorina ada sa puruk wan barangay puruk wan dia sa mangga no mayung kebisab ngatun sebelum ngatun ni la Martina Martiris Lorina no okay main paga paminaw no lebih dah satu nga mga suking tig paminaw dah sa mangga no main gabi alang kaninyo. Aki okay, atok so isugod ni may galagay niya gagaan di musugod is magsurod di masukuan. Wala ko'y paglaw. Managbanag sa tungang gabi eh.

Hoy no may gala banag-banag sa tungang gabi at untag na doon na kita 15 minutos na ginuman magkalabay ang alas 9 sa gabi. No? Okay, salamat kayo po ninyo dia. No? Sa inyong pag-iguban ka nato na itong tulumanon. Okay, alas sige. Itong tagaan, nagpag-tagad may gala. Kining Osaka kwan kining awit alang kanyang tanan niya itong pagpanaguban niya itong tulumanon.

Bueno, may galatong tag na doon na kita di sino'y biminutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No? Nining mga tag na may gala. Okay? No, ni si Susan Puentes may gala. Kaya kinaham ka ni Skani Anto na binasa ng edad pag mga 15 o kuan pa rin yun, no? Shout out ni Kagawad Toto Biloso nag-harvest sa Lansones sa Salingkapawan. Salikapawan, no? Gika ni Rune Salvacion. Nino talami, ratami sa baling mga Lansones dia sa Kuan. Kining Mindanao, labi na sa Kamigin. Pero dia sa Kuan po, dia sa Kinugitan, no? Misamis Oriental. Mga tamis kaya ng mga Kuan, dahil Lansones dia. No? Di po makuana, di po mauwahis ka tamis, no? Og tamis manggaling atong hinigugma, mas tamis yun yung Lansones, Mindanao. Silan. Okay, ay po pala bi po nana kita miss you gyang hini gugmay. Mayag na hunlak. Ika dipilita ko ako ni Susan Puentes.

Bueno, we kala tong tagda dun kita ay 27 minutos man makalabay ang alas 9 sa gabi, no? Nining mga gutlua may gala. Murag tugno-tugno na bang panahon? Hapit manggong December, no? Inana magiging na basapit ng December. Tugno ng panahon. Dahil kung sing ni iyang request ni Ronnie Salvacion.

Bueno, may galang sakto rin yung 30 minutos man makalabay ang alas 9 sa gabi. No, this long nga pag paraguban niya itong tulumanon. Okay, ano yung awit nga pangayo ni Rony Salvacion, no? Inday kunsing ko, no?

0: Okay, may galatag na 32 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi ino dari sa atong pagparaguban. Okay, diara. Laing dalit alang kaninyong tanan ni atong pagparaguban may gala, no? Ika ni Lidya Bayatun.
1: Si tatay mo nanay ka na po ng kamay.
0: Dinamay.
1: Tapos lagi ako wala sila'y gusto.
0: Ito nag-request lang eh.
1: Lai

Bueno, Michael, at nagdun na kita 36 minutos na ginuhuan makalabay ang alas 9 sa gabi. Okay, dito maglangan may galahan niya si Greg Makin ha, sa pagkakaroon na. Sige, kumusta? Mayong pagpaminaw? Atong nag-chat na ito na sa Messenger, di gina ko makita. Mas may pa dirigin sa atong Facebook, kuan yun, kining account. Pinangga, ako in... Di gina ito mabasa na, no? Kaya magbuba, magod po na itong forma sa atong programa.

Bueno, Miguel, atong tagnaaduna kita ay 38 minutos na giduman makalabay ang alas 9 sa gabi. Okay, kajot lang ha, kay Muraga, wa makatunong.

Bueno, may kalatag na 41 minutos na giduman makalabaing alas 9 sa gabi alansan ng sa awit may gira samtang may kinasamtang ako may kinabuhi pa. Gikan ni Lydia Arat na. Okay, dara. Hindi ara. Kalit mag-gawin ni tugtog ba ito? Pero ito sa baa po gayo eh. Huwag itong patughan ito may gala. Sana ka nang gawin man ito. Pang diskuhay ba ito? No? Okay, dara. Itong paminaon.

may gala kay murag dito maong kuan kining musugutom na request ani. Original

Wow, thank you so much, sir. No, sumapan ni Lydia Arat. No, okay, sige, salamat na kay Lydia. No, may pagpaminaw. Hangtod na niya siya sa alas G's matuhog may gala si Lydia. Okay? Bugnaw panahon, bugnaw ang lasang, mabugnaw ang lasang.

Awit. Bueno, may galatag na. Doon na nakita ay 11 minutos mag alas 10 sa gabi. Kadungganan ni Bernadette Sorba.

Tagad tad kad 7 minūtes magalas jazz gabi no distung pagi para guba di katunga tulu manon okay ni talak sa ang awit ni Megala Otana mugun sa title ni gini kanan

Pwede may galaw, wa na gintay oras po. Wa na tayo igong panahon sa pagpakiguban kaninyo ni atong tulumanon. Sa nganan sa itong kauban ni rin si Michael Taray, kininyong alalay, sukis kanunay, rinidaling magpasalamat tumingon. Mayong gabi, mayong pagpatulog ka na itong tanan. Bye-bye.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umapit akong ingon nga, ginuot-untuhi ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Arco Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo!

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Can you imagine pasangin lang ka og sala nga wa nimo buhat? Meaning giakusahan ka. It's not easy, ha? Painful. Inabi na karong panahon na. Kaya unay mo akusahan nimo, i-post sa Facebook, daghan nang musakay, oy. Ang uban maudyo na siya, bisagwa kayo mao sa istorya. O, giladyo ng tawana, gilara na niya, no? Daghan, kayo mubahas nimo. Bisan sa wapa yung social media, kung butang-butangan ka, sakit yun. San Lorenzo, naapikin taon, pero why makalupig sa iyong pagkaapiki? Sa dihang dito na sila, sa Japan. Kay ngano gipasakitan, gitorture, it was not easy. It was not only painful. It was very, extremely painful. Nonetheless, he chose God. Can you imagine? Ingon pag siya, oh, if God will give me 1,000 lives, I will continue to say yes to Him. I hope that is inspiring, ha, for all of us. Kaya dagang higayon ba yan, mapi kita, upili ta magbinuang. Kaya mapi kita kwarta, matintal ta nga magmanikas, mamintaha sa uban. Ang uban, bisan wa mapiki, mamintaha gyapon, mangurakot pag yun. Ilaraw. Ang hilad, yung gaayon. Pero kung ugaling lang mapi kita, please continue to choose God. Sa panahon nga na imuhatag ninyo kwanta, nakabalo ka, gikan sa dautan, please don't accept it. Choose God. Sa panahon nga bayran imong buto para mo butar ka niya, bisan na kay panginahanglan, please continue to choose God. Bisan sa negosyo, ang imong mga kompetensya na mintaha nimo, I hope you continue to choose God. Sa opisina, bisan na ang mga tao dito nga, maayin kayo mo sip-sip, magpalakas, niya ikaw na labdian na lang pirmi. Tintalon sa ka nga mo bigay, mo padanglo, para mo saka, I hope you choose God. Amen?
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Igala may buntag kini sa Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Ninigadlaw karon kang Lunes, Oktubre 5, 2025. Usa ka estudyante sa high school patay sa sakit nga dengue samtang usa ka doktor og laing tulo ka individual naigo sa dengue sa lungsod sa Maribuhok. Usa ka inaanog duha ka anak nini sa baran human gipuspusan og bato sa usa ka 37 anyos nga lalaki sulod mismo sa nagpaniwaay dito sa barangay Ubuhan lungsod sa Antequera, suspek na sikop. Mananagat na palitan og shabu kadidad og kapin sa 40 mil pesos adol sa bypass operation sa barangay Tapon lungsod sa Ubay niadtong Sabado sa kadlawon. Sa sports, gisugda na ang Bohol School Athletic Association kon na BSAA season 14 niadtong Sabado dito sa Holy Name University Barter Gym. Bohol Police Provincial Office nag-turn over sa upat ka bagong balay sa mga pamilyang nanghinalan dito sa lungsod sa Ubay. Bago itong mga higalang itong mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibal ta sa matag bulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulan na. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: pag umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paaw na naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaw na naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, pauli naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
0: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
4: For better life.
5: Gala, mayang adlaw ka na itong tanan. Good morning. Mayang papanikaisikay sa ito ang mga kaigsunan sa iyo nga nagmata karong buntaga, mga higala. Good morning. Atong pasalamatan ang Diyos nga magkagagahom sa tanan nga mo ay naghatag po na ito, Diyos, sa tanan, mga higala. Ang atong mga tigamitan sa ato mga produkto sa Aldrich Corporation, kumusta naman ang atong mga senior citizen nining adlaw karon, adlaw nga Lunes, mga higala, no? Adlaw nga Lunes, pitsa 5 na nining buwan sa Oktubre, adlaw nga Lunes, Oktubre 5. Welcome din sa atong Aldrich Balitang Kalusugan, mga higala, nga nagpahinomdom kanato sa ato ang mga produkto: Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro. Naa sa 150 ka mga butika, libo sa ato ang lalawigan sa Bohol kining atong mga produkto. Ang atong mga senior citizens, good morning. Nga mao'y sagad sa iyo nga mumata. Ang atong mga estudyante ron, mga kabatanunan, ug wala sa iyo nga klase, piting lugayan ni sila mubangon. Ato pong timbayaon gyud, no, kadtong mga adunay mga gihambin nga mga problema sa lawas. Hinaut unta nga nakabato na mo kabaskog sa inyo ang panglawas. O guwa kawad igpaglaom. Samtang aduna pay ginhawa ayaw gyo pagpakawa sa paglaom. Ang angay nga pag himuon, mga higala, mao nga akseptahon ang inyuhang problema. Onya ampo sa Ginoo, no? Ampo sa Ginoo. Sa itong mga senior citizens nga vulnerable kayo sa mga problema, o problema kaya naamon dyan po yung problema, problema po yun.

to lang hangyoon ni ato ang mga anak nga ugwa gani intay ikakuan ang inyuhang mga ginikanan ang mga senior citizens kamo nang lang yoy mo abaga no og lisod jud ayo panginabuhian bisag usa na lang ka kapsula sa kada adlaw buntag lang before mamahaw. Good morning, Nericia Ripe Salvador, Doors Kaluyong, Evangeline Libot Inas, Biloy Bustamante, Jess Humamil, Ma'am Dorica Goko. Good morning ni Ma'am Bete Humawid. Good morning, Idol, paka-paka gadere sa Ubuhan. Shout out ko sa UDLP Legend. Okay, good morning. Jess Humamil, si Ma'am Doris Kaloyong diya sa Kanangkaan o Kankata Corilla, good morning. Og Arnold Juni, happy birthday ngadto ni Yvonne Amora, Dodong Jet Romanilios Ridulia, Boss Iti Sanchez, no, good morning. Si Ma'am Bete Humawid diya sa Poblasyon 3, Ma'am Dori Kaguko, si Joel Mumar Panya, nagtimbaya siyang asawa nga si Luisa Dumanig Panya nga dili mawad-an og Pao de Arco. Good morning, salamat kayo ha, Ma'am Luisa Dumanig Panya. Kapitan Ondoy Maligsa, good morning. Buntag o gabi ko inom og Pao de Arco herbal capsule matupan ni Ma'am Doris Kaluyong. Salamat kayo, Ma'am Doris. Hasta ni si Ma'am Dori Kaguko, Pao de Arco Capsule o Pao Liniment mo ay gamit ani. Si Boss Iti Sanchez, Pao Liniment. Si Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, Pao Liniment. Good morning ni Ma'am Maria Jima Auman, Celestina Canizar, si Staka atong kababayan. Asterio Doisabas de sa Habitat Buol, good morning. Si Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning. Ayaw gyud mo pagpahingawa nining ato ang mga produkto. Kay kini way harmful side effects, puro natural. Kining atong Pao de Arco herbal capsule ginama gikan sa kahoy nga lapatso sa inner bark mga higala. No, sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Unya sa atong mga senior citizens kay medyo hinay-hinay naman gyud ang ato ang panglihok-lihok. Minus na taong ehersisyo mga higala, ayaw gyud pagpahingawa nining atong Pao de Arco herbal capsule. Unya do na po'y uban na to nga ihatag nga mga tips gawas nga nag-inumantas tong Pao de Arco herbal capsule para sa mga senior, sa mga seniors ha. Lynn Adalim na Malata Chan, good morning. Hi Jaime Jaime Arbelo Maarat. Shout out Alturas Dormitory diha sa Dampas. Good morning kanin yung tanan diha. Ang lima ka mga sikritong vitamina para sa mga senior citizens. Gikinahanglan nga magpainit 10 to 15 minutes. Ayaw po ng alas 12 sa udto. Kanang labi na yun ang hinigsubang sa adlaw, no? O di maglisod yung ka, maana lang pa ganoy sa imuhang bata anang naigawas baka sa imong balay anang nataran nga adunay silaw sa adlaw sa pagsubang. Maglingkod lang ka diha og di nang yun madada og maglingkod ka ilihok-lihok lang ng imong lapalapa. Onya calcium o kay ang vitamina sa adlaw nga makuha nimo nang sayo nga kamuntagon vitamin D3 no. Anha na makuha sa mga oras alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag. Oh, unya kana pong igyok kuno, no? Igyok. Unya tuna nga isda, sardinas na po makuha nag vitamin D3. Pero og wa tay ka kuan ani maglisod ta gawas mo natay mga manok Bisaya ano na itlog diha nga atong ma sikoy atong maluto, ma-boiled nato. Okay ra. Ayo lang nang gamiting mantika, lapwa ilang. Og mas kuan ipaibabaw lang dinungag ganang talihubas na bitaw. Unya gikinahanglan pod nga dunay calcium. Kay aron pagpalig-on sa bukog ang calcium makuha ni sa kamunggay pod no, sa kamunggay. Not only bukog o sa bones kundi sa heart pod kining

0: calcium. So angay gyud ta mo kaon og kamong mo kuan og kamunggay mga bata labaw no, ipadapli na ng mga utanon no. Hinigpangaon na. Kababayan sa namati kada adlaw happy birthday sa akong pagumangkon Ninya Canizares gikan ni Celestina Canizares Istaka diya sa Buoy nga taga Giwanon Tubigon. Teofilo BC Patrick Panong Redolia exercise jogging kada adlaw normal ang dagan dayon elemento sa Pao de Arco capsule tool gikan ni Otol Patrick Panong Redolia. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon. Ayaw kalimot sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Mga higala, mayong buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon sila si Atty. Edgar Migrino Chato, kanhi kongresista sa 1st District. O mayong pagpamati usab ni Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa ilang mga suki. Ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Ang Dawis Cycle Center sa Marabilis Dawis ni Sir Jay Tandog, mga pensionado sa SSS. GSIS, mga senior citizens, okay na lang naman jik-jik sa Cebu, APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Fe Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana sa Kugo ng Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Paul Pahang, Desman Saksa, kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng Dakbayan. Og ni kagawad Sabel Ringka diha sa Buol, good morning. Good morning, sab ni Ma'am Lali Aliman ang nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng itong Dakbayan sa Tagbilaran. May pagpamati usab ni City Councilor Ide Burha og ni City Councilor Plong Ringka mga higala. Ni Injury Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lechon sa Purok 3 Barangay Daon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings na taga Buhol. Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel o ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga membro o staff, taga-Bohol People Slumber, Relief Supplies Plaza, taga-Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan, good morning. Ilabi na sa mga guwaping diya sa Accounting Division, good morning. City Mayor Jane Yap ng Siyudad sa Tagbilaran, good morning sa mga membro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga-BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Good morning ni Municipal Councilor Sin Gingging o Municipal Councilor Muloy Caballo des Baclayon, ni Ma'am Edeth Rebeta des Montanya Baclayon, ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa daghanang mga butika sa The Generics Pharmacy, Vice Mayor Dan Samar ang kinakusgang Vice Mayor des Alongsod sa Albor, o ang mahigang galaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblacion 2 ng atong syudad. Haom sa tanang mga events, mga higala, dool ra kaayos pantalan, 3 minuto sugod kayo mong pag-asakyon may nga adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karong sa detalye sa atong mga balita, atong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds, balita dinhi sa atong dapit. Patay ang usa ka motorista humang kini mibangga sa usa ka bus dito sa lungsod sa Dagohoy. Sa detalye, ato paminaon karon si Gino Pilungo, DYRD Alagad reporter sa Beat FM San Miguel. Gino.
1: Patay ang usa ka motorista human aksidenteng mibangga sa nadagan nga Southern Star Bus sa National Highway Purok Uno Mahayag Dagohoy Bohol alas 8 ang takna kagabi, October 3, 2026. Ang biktima giilang si Michael Cuyacot, 48 anyos, lab construction worker, residente sa Purok 5, Barangay Binliw, lungsod sa Ubay. Samtang ang bus driver mao si John Ray Torrijos, 42 anyos, ug nagpuyo sa Barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Sa pakignabi kang Police Corporal Mikias Publiko sa Dagohoy Police Station, gisaysay niini nga nagbiyahe ang bus gikan sa Talibon padung sa siyudad sa Tagbilaran, samtang ang biktima sakay sa iyang motorsiklo Yamaha Mio adunay color combination nga white o blue nga adunay plate number 66N783, nagbiyahe sa direksyon padulong sa Ubay sa dihang pag-abot sa Barangay Mahayag Dagohoy sa wala damha kalit lamang kining mibangga sa maong bus. Dali usab nga girespondihan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa Dagohoy apang gideklara nga dead on the spot ang biktima ni Dr. Anabia Apat, Municipal Health Officer sa maong lungsod. Padayon pa karon gihimo ang laom nga investigasyon sa kapulisan kalabot na sa maong aksidente. Live gikan sa lungsod sa Dagohoy ug sa Beat FM 89.3. Kini si Gino Pilungo, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa nata sa paugnat sa kusog ang Bohol Schools Athletic Association kon BSAA Season 14. Gisugdan na ni itong Sabado sa buntag o gipahigayon kini diha sa Holy Name University Barter Gym. Si Leonard Simbit ang atong DYRD Sportscaster atong paminahon siyang report.
2: Ang Bohol Schools Athletic Association kon BSAA Season 14 gisugda na. Ang opening ceremony sa BSAA Season 14 gipahigayon sa Holy Name University Barter Gym natong Sabado sa buntag. Gisugdan kini pinagi sa Thanksgiving Mass human gisunod dayon ang recognition of participating schools, administrators, athletic directors, ingon man ang BSAA officials. Naglangtob gato sa siyam ka mga participating schools karon nga Season 14. Sama sa Bohol Institute of Technology, International College kon BITIC, Bohol Northern Star College, Crystal E College, Mater Dei College, University of Bohol Loon Institute, Holy Name University, PMI Lubok Academy, ug ang PMI Colleges Bohol. Gitubo'y nga bagong presidente sa BSAA, mao si Attorney Florisel Ichabis Pudot, CPA, ang School Administrator sa PMI Colleges Bohol. Hulit ni Artemio Gulilat sa Mater Dei College Tubigon. Din gihimo dayon ang ceremonial turnover sa bagong liderato sa BSAA. Nagdumala sa Out of Sportsmanship si Samantha Pudop samtang si Reggie the Filipino Minong Sugano ang Lighting of Church. Sunod nga hugna gipahigayon dayon ang Miss AA Season 14 di nasakmit ang corona ni Amanda Noriega sa Mater Dei College Tubigon. Pamahayag ni Attorney Florisel Ichabis Pudot ang bagong presidente sa BSAA Season 14. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lakas sa itong panahon, itong paminahon karon si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station, de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, kumusta na ang ato ang panahon karon?
3: Mayog buntag usab kini mo Sir Atoy, ug mayog buntag usab sa tanan nato nga mga suking ating paminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor ug gibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawas sa PAR or sulod pagyapon kini sa Pag-asa Monitoring Domain. Ug kining maong bagyo nahimo na kining usa ka super typhoon category nga adunay international name nga si Choy Wan. Base sa pagbanabana kagilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location nining maong bagyo ana kini mahimutang sa 2605 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 24.6 degrees north 146.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na do sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 240 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon paingon nga doon sa Amihanan or northward nga doon ay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Samtang base usab sa pagbanabana kinay mong bagyo ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area Responsibility o samtang kinay mong bagyo wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ang epekto. Ang iyang gitawag na itong trough or ang iyang extension maunay naka-afikto sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region o lakip na sab ang Central Visayas o ingon mo sab din sa itong probinsya sa Bol, mga kalungsuran o tagbihan sa Tagbilaran o ingon mo sab sa probinsya sa Leyte o Southern Leyte. Kining mga lugaraha karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga super typhoon nga si adunay international name nga si Choy Wan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbahin sa nasod makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon nga to sa aminang kasagpan nga may mopslabi dito sa dapita sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa kasagpan ug paingon nga to sa abang kasagpan nga may mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon mo sab dito sa dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 25 pataas, ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, ug musalop sab kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: Okay, sa pa-answer na ito, dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 6.22 ang atong oras sa kabuntagon, mga balita gikan sa rehiyon. Kakulangan sa supply sa kuryente sa Visayas, gituki sa joint hearing sa Kamara de Representante. Kini magitutukan sa ABS-CBN News.
5: Umaaray ang mga taga-Visayas dahil sa hindi masolusyonang sisinghap-singhap na supply ng kuryente na ilang buwan na nilang tinitiis. Himutok pa nila ang mataas na singil sa kabila ng hindi maayos na serbisyo. Kaya sa joint hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development at Legislative Franchises sa Bacolod nitong Sabado, umapela sa pamahalaan ang mga consumer group.
6: Sana na matulungan na ang lahat ng implementing agency para magpababa, makatulong sa pagpababa ng presyo ng kuryente at mabilis, no, matulungan na kung pwede yung pinapangako na wala ng burnout o hindi nga minsan na lang.
5: Binigyang diin ni Lapu-Lapu City Representative Junard Chan ang pangangailangan ng mga consumer ng maaasahang kuryente sa abot-kayang presyo.
7: High electricity bills are taking money away from food, education, and other basic needs. They need reliable electricity and affordable bills, and they need relief now.
5: Dagdag ng kongresista, bukod sa araw-araw na pamumuhay, napeperwisyo na rin, pati ang mga negosyo.
7: Unang tanong ng investors, do you have a stable power supply? So anong sagot namin? Yes, meron kaming stable power supply. Biglang nag-run out.
5: Mayo pa nagsimula ang problema sa kuryente sa Visayas noong nagkaroon ng hindi planadong outage ang mga planta. Kasunod na nito ang sunod-sunod na brownouts. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kapag may kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas, humihiram ito ng sobrang supply ng Luzon at Mindanao. Pero dahil may mga planta ring nagsara sa Mindanao, walang sobra na maipapahiram sa Visayas. Kaya kinakailangan ng manual load dropping na nagre-resulta sa brownouts para mapagkasya ang natitirang supply. Sa pagdinig, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na makatutulong sana ang battery energy storage systems.
8: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
9: NGCP, nakinig kayo ha? Transco?
5: Depensa naman ng NGCP.
10: Sabihin natin natapos yung kontrata ngayon, nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
8: NGCP is asking na dapat nandiyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, tuloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
5: Isinulong naman ni Deputy Speaker Albie Benitez ang emergency powers para sa Pangulo. Kasunod yan ang sinabi ni Garin na makakatulong ito para agad na masolusyonan ang krisis sa kuryente.
11: Taking off from the response of the DOE Secretary asking and favoring emergency powers, I would endorse probably from this joint committees to push the passage of this emergency power, especially at this time where we needed it most, to Congress and eventually to the President.
5: Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association of Ilareca, ginagamit lang dapat ang manual load dropping kapag may emergency. Ilan sa kanilang rekomendasyon ay palakasin ang reliability backstop para sa ancillary services, repasuhin ang procurement ng ancillary service at cost recovery, at pabutihin ang protocols para sa manual load dropping. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
0: Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Oil price adjustment muarangkada na og mga adlaw October 6. Atong balikan ang ABS-CBN News gabay ni.
12: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis sa Martes, October 6. Nakaamba ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene na abot sa 1.50 hanggang 2 pesos. Bagamat asahan ang bawas presyo sa diesel na may piso hanggang 1.50 ang tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan.
0: Dugang mga balita gikan sa kauluhan. Bribery charge batok ni Vice President Sara Duterte. Gilusad na sa House Prosecution Panel. Kini mo gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
13: Hindi na itutuloy ng prosekusyon ang alegasyon ng panunuhol laban kay Vice President Sara Duterte. Di raw sila kulang sa ebidensya sa paglilitis. Sa halip, explosive ang kanilang bala sa Lunes. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
14: Ilalaglag na ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para paikliin ang impeachment trial at maiwasang umabot ito sa susunod na taon. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, sapat na para sa kanilang ebidensyang naipresenta sa tatlo pang articles of impeachment. Itinanggi ng prosekusyon na mahina ang ebidensya, kaya binibitawan nila ang bribery charge. Sa Article 3, inaakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. dahil sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education nang manilbihan bilang kalihim nito mula 2022 hanggang 2024. Inaasahang sa Lunes maglalabas ng manifestation ng prosecution kaugnay nito. Una nang ikinonsidera ng prosecution noong Setyembre, napitawan ang article na ito para paikliin ang trial. Pero kalaunay sinabing magpipresenta pa rin sila ng ebidensya. Kasalukuyang nasa Article 2 ang prosecution na tumatalakay naman sa umano'y unexplained wealth, sell-end violations at pagkabigong mag-divest sa business interests ng bise. Pagkatapos ng testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, mga opisyal na lang mula sa mga bangko, insurance companies at BIR ang target nilang ipresenta bago tapusin ang kanilang kaso. Matapos nito, depensa naman ni VP Sara ang magpipresenta ng kanilang ebidensya. Una na rin nagpahiwatig si House Lead Prosecutor Jervy Luistro sa Politico Talks ng BNC na pwedeng pasabog ang trial simula Lunes.
15: I think I'm at liberty naman to share what has been manifested already before the impeachment court, no? We'll be presenting the AMLC. Explosive yan. We'll be presenting banks and insurance companies. Explosive then. We'll be presenting the BIR. At explosive din yan. So all the explosives will be happening this coming week.
16: Whole day po ba ang Monday?
15: Yes, whole day. Okay. Whole day. Monday to Friday.
14: Tingin ni Senate President Win Gatchalian, nasa humigit kumulang isang buwan mula ngayon ang kakailanganin pang mga araw para sa trial. Tansya niya, by end of November, posibleng makapaggawad na raw sila ng hatol. Moving target pa rin naman daw ito dahil dedepende pa rin sa presentation of witnesses. Mas maaga ito kumpara sa nauna nang inanunsyo ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol na may verdict na by December 16. Petsang hindi naman umano alam ng ilang Senator Judge. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Unang bahing kantos itong mga balita inyo na pati, hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras selesai 31.
2: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Manzasas Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
6: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
14: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
15: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
16: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglan operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Kumultor kong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
24: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: Lasais 36 ng atong oras sa Kabuntagon. Good morning ato ni Juanich na Narisma Ugatis Prema sa Kabayugan Kalape, Timi Silmar from Baugo, Inabanga, Abrio Galio Barbarona from Cabayugan, Calape. Good morning, Sir Atoy. Greet ko og Happy Teacher's Day sa akong anak nga si Blessel Ashley Reveta. Gikani sa mga pinanggaong inahan nga si Ma'am Edith Reveta de sa Montanya, Baclayon. Alas 6:37 na ang atong oras.
0: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1.

0: lang na ay chance kang makadaw og more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong ama. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahing gipatumar akong amahan, og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
8: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: BDMP Cooperative.
11: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General Manager.
12: BDNPC Services Beyond Five.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
16: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
15: Unsa man ang dividendo mare?
16: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
15: Mao ba mare? Papila ko alabi.
16: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
15: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
16: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
15: Mao ba mare? Kanindot good.
16: Nindot jud gayo pre og naapagid sila kay KD Savings pre nga ay nadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
15: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
16: Sige pre, way sa payan.
17: PCLPC.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
17: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
18: Balisama na ang isip.
19: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
18: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: apan gipuspusan og kini usab kini sa bato og mibangon usab kining 19 anyos nining anak ulitaw og gisukmag ang maong suspect apan mibaos usab kini gipuspusan usab og bato ang ikatulong biktima og gapulos kini nakangkon og samad sao gumikan sa maong hitabo. Nadakpan ang suspect sa responding kapulisan gumikan sa tabang sa barangay Tanod sa maong dapit. Gisusi pa sa kapulisan dito sa lungsod sa Antikera ang hinungdan sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Nilo Renoblas sa Danao, Antikera, Stephanie Barcelona. Naulan nga good morning nining maulan nga buntag matod pa ni Stephanie Barcelona. Perlita Perly Duisabas Ramireras. Padayon karon sa atong mga balita. Naidangat sa Gobernador Celestino Galliares Memorial Medical Center ang 5 ka mga tao human nasayran nga nataptan sa sakit nga dengue. Ang usa doktor og ang iyang silingan nga tinun-an patay sa lungsod sa Maribuho. Si Jun Gutierrez to paminaw ning maong report. Jun, pasok!
2: Nadanat sa Galliares Medical Center ang 5 ka mga tao makinang nasayran nga nataptan sa sakit nga dengue. Kini nga usa ka doktor o kaniyang amahan o helper nga lumad gini nga taga-barangay lingkod sa lungsod sa Maribuhok o kani usab nga 14 anyos nga usak ka babae nga tinun-an usab sa Pangituan National High School nga lumad usab sa nasoy nga lugar o katuya nga igagaw. Usab nga gipaluap nga katong lima nga nadangat sa Galliares Medical Center ang upat nga ini ang nanausab kani sa luwas nga kahimtang kani nagagawas na kani sa tuang tambalanan sa Galliares Medical Center. Apang katong 14 anyos nga tinun-an sa Pangituan National High School nabugtuan gyud sa kinabuhi atong pisatris sa bulan sa October. Induol sila ato na aging bulan sa bulan sa August ang tagtungod ug mismo ang doktor may hanyo sa buhatan sa MSO ug sa tuang RSU aron nga mutabang sila sa ilaha problema sa ilaha nga lugar ug sa tuang pagkinabi sa iyaan ani nga biktima nga namatay sa dengue.
3: Unsa man imong complaint sa barangay lingkod?
4: Actually, before magod ana, before magod siya nahitabo ana nga nay namatay na nay mga dengue cases. Na ay silingan sa among akong ikaagaw si Itriel, na ay akong uyuan nga naa po iyang anak na si doctor ilang helper po niya. Nanawagan na to si Dok nga kanang magpakuan lagi, magpapaging lagi may sungod sa mga cases sa dengue. Kunya, yan itawagan ng RSU. Wala pa gyapon ni Anna. Dati ha, pa'y bihay ni Anna. Sabi na normal di basol nga sa among end niya. Pero wala pa sila gibuhat sa ilahang part. Pero kami, maragi basol na kanya. Tungod ko sa daghang butilya, makuha nga na mga lamok. Ingon na ba? Ang pang yabo. Dayon, Anna ka ba din sa mga aksyon o mamatya na?
3: Correct.
4: Muna among pangutana. Anak ka ba ito maso? Dito ang magdaan. Gusto mo niya mag-fagging. Wala dyan nag-fagging. Wala pa yung namatay. Na kayo mga dinikis. Galibot na sa among silingan. Wala pa yun ni Anha. Muna nga, ang doktor mismo may nanawagan sa RSU or sa in-charge sa nanaman ay mga edawan na in-charge bitaw to. Na ay murag ni-check. Pero kami ang laging may murag i-blame kayo. Ay, kung ako yung mga butiliya, na ito yung mga nga na pa. Nga, karon ako na ana ko mo check kuno karon nga naman kya na wako kay bawang mataging na ba sila. Kay twice namang guna ikuan ni Doc Mark Nicole ang atensyon sa health center, sa mga health. Mo na hing report na sa siya, wala sa gapay aksyon. Na karon kay naman kya namang good me o parintipod.
2: Karon nga buntag ato ang usab nga nasayran nga ang ato ang mga municipal head office diya sa Runso sa Maribok. O ilaha usab nga head sa ilaha nga doktor, ilan ang gis meeting. O giadto ang prosite sa may sitio Baas sa barangay Lingkod Maribok itapok ang mga residente o nana sila gihimo nga pag-imbestigar o asa gyud nakuha o unsagit dinood na hitabo anong naay daghan nga natapta sa sakit nga dengue. Di kalang desmatangan sa Galliares Medical Center sa Lito Tungut Series ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita DYRD.
1: Inyo nabati ang kinatipukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
5: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna.

0: 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: D-Y-R-D. Operation. Tama.
3: Hello, good morning.
4: Good morning, sir.
3: Good morning, kisani.
4: Sir.
3: Okay, taga-asa man eh.
4: Gaboy, sir.
3: O sabi problema, ani, Ma'am Regine?
4: Sa toxic goiter, sir.
3: Pila to edad ni mo, Ma'am Regine?
4: 27, sir.
3: Palihok ko no ko. Sige, salamat kayo. Palihok ko pahuam na yung cellphone nga gigamit.
4: Salamat, sir. Doon
3: ako ilain, di ha? Hello, good morning. Hello, good morning. Hello.
4: Hello, sir. Good morning.
3: Good morning, kisani.
4: Kisani.
3: Ikaw, kisaman.
4: Kaya Rafael. Arafili, galing suga, sir.
3: Kisa may pasyente, ma'am.
4: Si Warren Hubahit.
3: Taga-asa man.
4: Taga Makaas, Tubigon.
3: Pila may edad, ani?
4: 32, sir.
3: Okay. Ano sa'yo problema ni Ja? Ano sa'yo problema, ma'am?
4: Ano, laging isang kuwan, sir. Ipa-sitiskan lagi si Jasper niya to agi-refer sa case hospital.
3: Okay, sige. Wat-wat lang sa gawas, mama. Palihok ko nung pahuam ng imong cellphone gigigamit. Pahuam ng doon na po ilaing kinahanglan niya.
4: Salamat, sir.
3: Hello, good morning. Hello.
5: Hello, may bunta.
3: Good morning, kisa ni ma'am. Kinsa pasyente, ma'am. Kisa pasyente. Okay, salamat kayo ni Watwata lang ko ninyo diha. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carla's Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, Og Mansion Side.
3: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyos Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera. Dana na po'y yung gipada during 2000 sa sinima na mga higala sa Rulit Soto Care. Nahimutang nilihilayo sa Copa Hospital, Barangay Dampas. Good morning, usab. O salamat kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Emma Zekina, ni Ma'am Praxedes Mahomas, ni Ma'am Mila de Asamanga. O salamat po kayo ni Father James Darunday sa iyang programang Bounce sa Kagawasan. Ipaagi ang panghatag o 500 pesos dahil sa STK Diner at Bangsa Solidad Suite sa Poblasyon 2. 500 pesos gikan ng Mamida Buniti sa Hazel Bulaluan na himutang dilihalayo sa KFC ng ato ang sa Poblasyon 2 ng atong syudad, mga igala. Pagado iti ng atong oras ato lang tibiyaon ng naglanog-lanog kuno tadiha sa Graham Avenue Kugon ni Tony Boy Itak, ni kagawad Dani Abelianas Kugon, ni kagawad Batsoy Alba. Kini si Atoy Kosap, mga higala, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.
0: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Alas 7:03 na.
7: Tag na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, Sure ka pa?
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
10: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
12: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
13: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
16: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
17: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
18: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
19: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 6 minutos pasado las 7.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News at lakaroon ng Lunes. Hatod kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Ikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O ginisigli orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita, ugaroon sa ato mga uluhan. 42 pesos ng pagsaka sa minimum wage sa private sector din sa Central Visayas. Pagkasugdan kini karong Oktobre 14, nga mo saka na sa pansulan ngadto sa 542 per day.
6: Sa atong police report, patay ang usa ka 48-anyos nga construction worker human mibangga ang gimanihong motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus dito sa Barangay Mahayag, Dagohoy niadtong Sabado sa gabi.
0: Namatay sa sakit nga dengue ang usa ka estudyante samtang usa ka doktor og laing tuto kan mga individual na igo sab sa dengue sa lungsod sa Maribohok.
6: Cloud seeding hayan, maghimuon na karong Biyernes subo sa pag-obserbar sa dagan sa panahon din sa Bohol.
0: Gumikan sa sige o pagsaway diha sa social media nga mahal ang Bohol isip usa ka destinasyon gipasarusab ni Governor Ari Sumintado ang gitawag nga Bohol Fair Value Tourism Program.
6: Gipaabot ang pagdagsang sa mga insik na turista gumikan sa Golden Week nga bakasyon dito sa China.
0: State of Emergency Power nga nisilalawigan sa Bohol ug sa Sugbo. Ang gihangyo sa Regional Development Council dito sa Malacañang gumikan usab sa sige nga pagkasinati ug mga brownouts epekto kanis kainit sa El Nino.
6: Gitutukan sa mga negosyante sa Bohol ang pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ato sa Business Forum.
0: Diocese sa Talibon, misaulog kini sa ilang ika-40 nga kasumaran sukad kini na himong diocese samtang ang unang diocesan pagkasugdan kini kanu Oktobre 19.
6: Sa balitang regional, nagpabilin gihapon nga unhealthy ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu.
0: Samtang sa kauluhan ni nagpalig-on usab ang Department of Agriculture sa food stocks tungod kini sa gilauman usab nga kusog nga El Nino.
6: Giawhag ni Senador Erwin Tulfo ang gobyerno nga magahin og pondo para sa umabot El Nino.
0: Samtang naglusad usab og opensiba ang Yemen batok sa Houthis.
6: Sa paugnat sa kusog sa pagtapos sa Asian Games, nakakuha og 4 ka gold medal ang Pilipinas, 3 ka silver og 16 ka bronze. Sa balitang artista, ipahayag ni Chelly de Belen nga dili na unta palapdan pa ang away sa mga hamtong tungod kay ang mga anak ang mahimong maapektuhan.
0: Mao kadto mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga retalye sa atong mga balita din sa atong napit, 42 pesos nga pagsaka sa minimum wage sa private sector din sa Central Visayas pagkasugdan kani karong Oktubre 14 ni nga tuiga. Musaka ng suhulan nga to sa 542 per day. Alagad rate utas sa kompleto ni Talia.
1: Ipatuman sugod Oktubre 14 ang 42 pesos nga dugang sa minimum wage sa mga pribadong kumpanya sa Central Visayas. Pinagi nini musaka gato sa 542 pesos kada adlaw ang minimum wage sa mga pribadong sektor sa rehiyon. Human formal nga gipamatud-an sa National Wages and Productivity Commission ang wage increase. Apan gisupa kini sa pipila ka mga grupo sa mga negosyante sa rehiyon nga nagingon nga nagatubang gihapon ang mga hagit sa ekonomiya ang mga negosyo. Matod sa pipila ka mga kumpanya, posible silang mapugos sa pagpakunod sa ilang mga empleyado tungod sa dugang gasto sa operasyon. Aduna sa mga kumpanya nga gikonsiderar ang pagpatuman og tulo o patlamang kaadlaw nga trabaho kada semana imbes nga kasamtangang unom kada adlaw nga work week. Gikan sa DYRD Newsroom, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa itong balita. O gusto maayong buntag ni Ate Langlang Lasia o Tony Lasia nga nagtanaw ka na ito karon. Patrick Panong Ridulia nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Sa atong police report, patay ang usa ka 48 anyos nga construction worker human mi bangga ang gimanihong motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus dito sa Barangay Mahayag Daguhoy atong Sabado sa gabi. Atong paminawon ang report ni DYRD reporter Chino Bilongo.
3: Patay ang usa ka motorista human aksidenteng mi bangga sa nadagan nga Southern Star Bus sa National Highway Purok Uno Mahayag Daguhoy Bohol alas 8 ang takna kagabi Oktubre 3, 2026. Ang biktima gilang si Michael Cuyacot, 48 anyos, lab construction worker, residente sa Purok 5 Barangay Binliw, lungsod sa Ubay, samtang ang bus driver mao si John Ray Torrejos, 42 anyos ug nagpuyo sa Barangay San Isidro, lungsod sa Pilar. Sa pakignabi kang Police Corporal Mikias Publiko sa Daguhoy Police Station, gisaysay niini nga nagbiyahe ang bus gikan sa Talibon padung sa siyudad sa Tagbilaran samtang ang biktima sakay sa iyang motorsiklo Yamaha Mio adunay color combination nga white og blue nga adunay plate number 66N783. Nagbiyahe sa direksyon padulong sa Ubay sa dihang pagkabot sa Barangay Mahayag Daguhoy sa wala damha kalit lamang kining mibangga sa maong bus. Dali usab nga girespondihan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa Daguhoy apang gideklara nga dead on the spot ang biktima ni Dr. Anabia Apat, Municipal Health Officer sa maong lungsod. Padayon pagkaron gihimo ang laom nga investigasyon sa kapulisan kalabot na sa maong aksidente. Live gikan sa lungsod sa Daguhoy ug sa Beat FM 89.3 kini si Gino Pilongo, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:14.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa San Miguel, mapasalamaton usab ang sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, 1 million alang sa suporta sa pag-host sa San Miguel sa Bohol 2nd Congressional District Athletic Meet karong Oktubre 23 o 25 ni nga tuiga. Amaong tabang gikan kani sa probinsya makatabang sa mga pagpangandam sa mga lungsod alang kani sa umabot nga athletic meet samtang giabi-abi niini ang mga atleta, coach, opisyal ug mga delegado gikan sa nagkalain-laing bahin sa distrito.
2: Sa lungsod sa Mabini, malipayong ginawad sa pamilya ni Nanay Marcelina Lagaran ang ilang bagong pinoyanan dito sa Purok 3, Barangay San Jose, Mabini, isip ika 138 nga balay sa paglaom Nagtukod ang Pinoyanan pinaagi sa pagtinabangay sa BPPO Project Club, LGU Mabini, barangay officials, volunteers o donors, uban sa suporta usab ni Gobernador Ari Samintado o Congresswoman Fanfan Amintado. Ang naiskutang proyekto naghatag sa pamilya lagaran o kaugalingong Pinoyanan o bagong higayon alang sa mas maayong kaugmaon.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Namatay sa sakit ng dengue ang usa ka estudyante samtang usa ka doktor o laing totoo sa mga individual na igo kini sa dengue diha sa lungsod sa Maribohok. Jun Gutierrez sa kompleto ng tayo.
6: Nalangat, Dresting Hilarious Medical Center, ang lima ka mga tao, makinig na sayran, nga nataptan sa sakit nga dengue. Kini nga usa ka doktor o kani ang amahan o helper nga lumad gini nga taga-barangay Lingkod sa lungsod sa Maribohok o kani usab nga 14 anyos nga usa ka babae nga tinun-an usab sa Pangituan National High School nga lumad usab sa nasoy nga lugar o katuya nga igagaw. Usab nga gipaluwap nga katong lima nga nadangat sa Hilarious Medical Center, ang upat nga ini ang nanausab kani sa luwas nga kahimtang kani nagagawas na kani sa tuang tambalanan sa Hilarious Medical Center. Apang katong 14 anyos nga tinun-an sa Pangituan National High School nabugtuan gyud sa kinabuhi atong pisatris sa bulan sa October. Induol sila ato na aging bulan sa bulan sa August ang tagtungod ug mismo ang doktor may hanyo sa buhatan sa MSO ug sa tuang RSU aron nga mutabang sila sa ilaha problema sa ilaha nga lugar ug sa tuang paginabi sa iyaan ani nga biktima nga namatay sa dengue.
7: Unsa nagimong complain sa barangay Lingkod?
8: Actually, before mangod ana, before mangod siya nahitabo ana nga nay namatay na ray mga dengue cases. Na ay silingan sa among akong igagaw si Triel, na ay akong uyuan nga naa po iyang anak na si Dr. Ilang helper po niya. Nanawagan na to si Dr. nga kanang magpakuan lagi, magpapaging lagi may sungod sa mga cases sa dengue. Unya, yan itawagan ng RSU. Wala pa gyapon ni Anna. Dati ha, pa'y bihay ni Anna. Sabi na normal di basol nga sa among end. Unya, pero wala pa sila gibuhat sa ilahang part. Pero kami, di basol mga na tungod ko sa daghang butilya, makuha nga na yung mga lamok. Ingon na pa. Ang pang yabo. Dayon, Anna ka ba din sa mga aksyon umamat siya na? Mo na among pangutan na anak na beta maso di ko aman daan gusto niya magpaging wala din at paging wala pa yun naman kaya nasa mga dinikis galibot na sa among silingan wala pa yun ni anak mo na ang doktor mismo may nanawagan sa RSU or sa in charge sa nanaman na yung mga edawan na in charge bitaw to na ay murag ni check pero kami ang laging mo ay murag i-blame kaya kung ano na ko yung mga butilya na ko yung mga murag nga na pa na karon ako na anak ko mo check kuno karon nga namat siya na wa ko kay bang mataging na ba sila kay twice na mangguna ikuan ni Doc Mark Nicole ang atensyon sa health center sa mga health mo na hing report na sa siya wala sige apoy action na karon kay nam namat siya na manggud mi og parinti pod
6: karon nga buntag ato usab nga nasayran nga ang ato ang mga municipal head office diha sa lungsod sa Maribohok og ilaha usab nga head sa ilaha nga doktor ila nang guest meeting o giadto ang prosite sa may sityo Baas sa barangay Lingkod Maribohok itapok ang mga residente o nana sila gihimo nga pag-imbestigar o asa gyud nakuha o unsa gyud tinuod na hitabo anong naay daghan nga nataptan sa sakit nga dengue. Di kalandis matangan sa Hilarious Medical Center sa Lito Tungut Series ang Primo Premier Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita
5: DYRD.
2: Maayong buntag ni Johnny Calamba Dalusa, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Patrick Panong Ridolia. Usab nagtanaw pud ka nato karon si Timia Salmar, Hermes Malanog di sa Inabanga Bohol. Mabiti humawi nagtanaw pud Lynn Lams nagtanaw nato. Usab nagtanaw pud ka nato karon si Ness Joel Padillo Bernabe. Cloud seeding hayan paghimuon na karong adlong Biyernes ubos sa pag-obserbar sa dagan sa panahon dinhi sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagan Allen Doidora.
9: Gigatagda nga sugda ang cloud seeding operation dinhi sa Bohol aron madugangan pa ang nasinati nga uwan para mapunduhan og maayo ang mga tubig sa dam ug basakan. Ang Bureau of Soils and Management BSWM may rekomenda sa pagsugod sa cloud seeding operation ato sa uwahing emergency meeting nga gipanguluhan ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas kinihuman nga naka-procure o napalit na ang mga gikinahanglang gamit para sa cloud seeding sama sa asin nga may bubo sa mga panganod aron makamugna og artificial nga
10: Ang isa po natin, sir, overnight.
11: Ah, so, confirm natin, sir, ha?
10: Yes po, ang 5-2 natin, sir, is courtesy call of credit meeting with sa inyo po, kaya GU, sa DARFO, APCO, and niya po po.
11: Yes, sir.
10: Yes po.
11: Basically, the TWD members natin.
9: Manukad ang aeroplano sa nga kargahan o gasin sa Bohol Panglao International Airport, manusab nga giwave sa operator sa BPIA nga Aboites Infra Capital ang tanang bayronon para magamit sa pasilidad. Samtang sa uwahing nga datos sa Office of the Provincial Agriculturist, mukabat na sa 173,777,223.58 pesos ang gadaos sa sektor sa agrikultura. 6,681 ka mga mag-uuma ang apektado, gikan sa 26 ka mga LGU nga mihatag sa ilang report. Lauman nga madugangan pa ang datos samtang ipaabot ang ubang mga LGU na makahatag og damage report. Kini si Alan Baydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
12: DYRD.
0: Kini DYRD Breakfast News. Inyo kanima bati sa KIS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, Deslongso sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Gumikan usab sa sige nga pagsaway diyan sa social media nga mahal ang Bohol isip usa ka destination. Gipasar ni Gov-ari Sumintado ang gitawag nga Bohol Fair Value Tourism Program. Alang sa kumpleto ni Talia Zera Argayana.
13: Gipatuman ni Bohol Governor Erico Aristotol Omentado ang Executive Order No. 46 Series of 2026 nga nagtukod sa Bohol Fair Value Tourism Program aron matubag ang dugay ng mga hagit sa turismo sa probinsya. Tumong sa programa nga mapalig-on ang safety, kalidad sa serbisyo, transparency sa presyo, consumer protection ug value for money sa mga turista. Kabahin sa programa ang Bohol Tourist Consumer Response System o BTCRS, diin ang mga turista mahimong musumiter ug reklamo pinaagi sa QR code, mobile hotline ug online portal. Gikinahanglan sa reklamo ang detalye sa establishment o service provider, lokasyon, petsa sa transaksyon, kantidad nga gibayaran kumpara sa gipahibalong presyo o ebidensya sama sa resibo, price list, booking confirmation, litrato o screenshot. Magpatuman usab og Tourism Price and Consumer Experience Dashboard aron mahatagan ang publiko og impormasyon bayan sa kasagarang presyo, seasonal trends og kalainan sa presyo depende sa lugar. Gipasidan-an usab ang publiko batok sa bakak o malisyosong reklamo, samtang ang mga establishmento og service providers manubag usab sa lehitimong mga reklamo. Matod sa administrasyon, dili kinahanglan nga pinakabrato ang Bohol aron mahimong kompetitibo, kun dili kinahanglan nga makahatag kini og patas, kalidad ug sulit nga serbisyo sa tanang level sa presyo. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
12: DYRD.
0: Sa mga adunay Smart TV, ay kalimot sa pag-like niya, follow ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Kining DYRD Breakfast News, ito kinismay, tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Celeste Mijares. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Richie Montañez po nagtanaw. Dodong Chetro Manilios, Ma'am Doris Caluyong nagtanaw kan sa Corelia Bohol. O Sam si Emmanuel Joseph Ligones nagtanaw po ka na to karon live. Gipaabot nga usa ka pag-usab ang pag-abot sa mga turista sa Bohol gikan sa Oktubre hangtod sa katapusan ni Tuiga. Human makasinati og 22% pagkonhon sa unang unom ka buwan sa tuig. Matod pa ni Attorney Lucas Doynunag, co-chairperson sa Bohol Provincial Tourism Council, nga nakaligon ang turismo. Human misugod pag-abot ang mga turista gikan sa China, South Korea o ubang nasod sama sa Asia o Europa. Ipaabot ni Nunag nga magpadayon ang pagdagsang sa mga Chinese o Korean nga turista hangtod tunga-tunga sa buwan sa Oktubre. Tungod sa Golden Week og daas nga holiday sa maong mga nasod, lakip sa mga lakang sa PTC og lokal nga pangagamhanan, ang pagkuha og dugang bookings, pagpalapad sa tourism market og pagbalig-on sa marketing promotions sama sa Visit Bohol Fair.
1: DYRD Radio Balita.
2: Good morning, Anthony June. Mick Kayabas, watching the breakfast news there sa YouTube. From Basak, Taloto. Good morning. Doy Julius Mananggit, mga puntag naman niya, Doy. Si Alfred Angkob, Puro 4, Barangay Mansasa, ni nga Dakbayan. State of Emergency Powers sa itong lalawigan sa Bolo sa Sugbo, ang gihangi usab sa Regional Development Council dito sa Malacanang, gumikan sa Sige, ang pagkasinati ng mga brownouts, epekto sa El Nino. At umaminawang si Alagad, Allen Duidora.
3: Giduso sa Regional Development Council kung RDC 7 nga ito kang Presidente Bongbong Marcos nga deklarar ang State of Power Emergency dinhi sa Bohol o sa Cebu tungod sa nagbalik-balik nga kakuwangon sa supply sa kuryente sa Visayas Grid. Giaprobahan sa RDC 7 ang maong hangyo ato sa third quarter full council meeting nga gipahigayon sa Karkar City Hall, Karkar, Cebu atong nakalabay nga adlaw. Ang resolusyon gitumong mapadali ang pagpatuman sa paspas o short-term nga lang kang armasulbat ang power shortage, mapaswasan ang pagtukod o pagpalapad sa mga power plants o mapadali ang mga prioridad nga transmission o substation projects sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kay Panguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga chairperson sa RDC 7 among tigom diin giaprobahan ang resolusyon pinaagi sa mass motion. Nagpadayon ang kabalaka sa mga lokal nga official o business groups tungod sa balik-balik nga brownout sa Visayas samtang ang force outage, schedule, maintenance o pagkunhod sa output sa dakong power plants na kaapekto sa supply. Niadtong Setyembre 28, ipailawang pag-usab sa yellow alert ang Visayas Grid. Diin ang available capacity anaa sa 2,572 megawatts batok sa peak demand nga 2,374 mega o margin nga 198 megawatts lamang. Tulo ka dakong cold-fired power plants ang wa mag-operate niadtong panahuna. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.32 buntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
2: Sa lungsod sa Pilar, personal nga gi-turnover ni Governor Aris Amintado ang 3.98 million pesos nga pundo gikan kani sa Provincial Government of Bohol alang sa nagkalain-lain usab nga proyekto o programa sa mga barangay. Gipangunahan among turnover sa Barangay San Isidro uban ni Pilar Mayor Wilson Paho, ang pondo gamiton kani alang sa renovation o completion sa multi-purpose buildings, barangay facilities, school projects, office equipment, water systems o guman pang mga pahinanglan. Adunay sa 630,000 pesos alang kani sa 21 ka barangay din matagusa makadawat kani tag 30,000 pesos. Gihatagsab ang patient transport vehicle na kantidad kani 1.7 million pesos ngadto sa barangay La Suerte aron kani magamit sa paghatod sa mga pasyente ilabi na panahon sa emergency.
0: Sa lungsod sa Balilihan, si Testa Provincial Director Floro Rinca, uban siyang mga kauban, bibisita sa buhatan ni Mayor Trisha Chato aron hisgutan ang mga posibleng programa sa Testa, mga kahigayunan sa pagbansay o mga inisyatibo sa pagpalambo sa katakus nga magkahatag og kaayuhan sa mga lumulupyo dito sa Balilihan. Ang panagtagbo nagtutok sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa Testa o sa lokal nga kagamhanan sa Balilihan aron mas mapaduol sa katilingban ang mga angay nga kahigayunan sa teknikal, bokasyonal nga edukasyon ug pagbansay.
1: DYRD Radyo Balita. Balita.
0: Samtlaing bahin, gipaabot nga musa ka pag-usab. Gitutukan sa mga negosyante sa Bohol ang pagpalig-on sa sektor sa agrikultura atol sa Business Forum. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Gitutukan ang sektor sa agrikultura sa Bohol atol sa Business Forum kabahin sa Business Week Celebration nga gipasiugda sa Bohol Chamber of Commerce and Industry kon BCCI matud ni Business Forum Chairman J. Christian De Vera. Nipili ang agrikultura isip sentrong hisgutanan tungod kay usa kini ka importanteng haligi sa ekonomiya sa Bohol gawas sa turismo.
6: About agriculture, so kini mo start or musugod sa mga concerns sa agriculture about sufficiency sa atong mga pagkaon diri sa probinsya. Focus on sa ato mga high value products.
5: Samtang nagatubang og mga hagit ang tourism sector, gipasidunggan ni De Vera ang pagpanginhanglan nga palig-unon ang agrikultura aron mapadayon ang economic growth og food sufficiency sa probinsya.
6: So ato nakitaan nga ang ongoing man ang atong tourism na mga challenges sa atong tourism. A second driver actually sa economy sa Bohol is ang agriculture. So money ang gasunod sa turismo nga gapa-improve sa ato economy. So nakita na tong since mao niya atong ikaduhang driver sa economy, mas maayo sad nga taga natong panahon og importansya.
5: Usa sa mga produkto nakita nga dunay dakong potensyal mao ang ube, diin adunay interest gikan sa mga investor o negosyante gikan sa gawa sa Bohol. Giawhag sa BCCI ang mga lokal nga negosyante nga susihon ang oportunidad sa produksyon, processing, packaging ug marketing sa ube ug uban pang mga high value agricultural products. Sa ilaw sab nga mensahe gisuportahan ni Tagbilaran City Mayor Jenny Ab o Gobernador Ari Sumintado ang importansya sa innovation, teknolohiya, investment ug mas ligon nga partnership tali sa gobyerno ug pribadong sektor. Matud ni Gobernador Omintado, gikinahanglan ang masugot nga kooperasyon sa mga mag-uma, fisher folk, negosyante, investor ug government agencies aron mapalig-on ang agricultural value chain, food security ug climate resilience farming dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: 25 minutos, hindi pa mag-alas 8. Good morning. Ito ni Romeo Lianto diha sa Iwon, Sevilla, watching the breakfast news sa YouTube. Good morning sa ito ni Emmanuel diha sa San Isidro ng Dakbayan sa Tagbilaran. Diocese sa Talibon, misaulog kini sa ilang ika-40 nga kasumaran sukada na himo kini nga diocese. At umaminan ang kompleto detalye, alagad right to us.
7: Maghimo sa unang higayon og diocesan sunod ang Diocese of Talibon upat kadikada human kini matukod ni atong Disyembre 3, 1986. Pangunahan ni Bishop Patrick Daniel Parkon ang lima ka adlaw nga sunod ipahigayon gikan October 19, 2023 sa Most Holy Trinity Cathedral sa Talibon, Bohol. Ubos sa tima nga pagpakahimong simbahang sunodal sa pagpasalamat, paghinulsol o paglaom.
8: Nag-draft na, nananay ka ng moral manual o itawag o instrument o laboris na may basihanan sa synod youth niya. Nag-nangandam, mga committees o nangandam ay 2 weeks or more than 2 weeks. Makitabo na ang synod karong October 19 to 23.
7: Matod ni Father Christian Tikson, ang Chancellor sa Diocese of Talibon. Apil sa kalihukan ang 200 ka mga pari, religious o lay representatives aron mag-ampo, maminaw, magplano o magtinambagay alang sa spiritual o pastoral nga direksyon sa diocese.
8: Sa karon among lista sa among sa delegates nasa 200 plus delegates na lang niya. Wa pay labo tong mga members sa committees kay naa pay lang mga committees ato. Sugi kami sila sa kada parokya na usa, kada bikaryato na mga wa kumasayop 8 or 7 ka mga dagalain nga mga sectors o lain-lain nga mga organization nga gikuha.
7: Kabahin sa mga prioridad nga mitumaw sa konsultasyon sa mga parokya og nagadayang sektor ang pagpalig-on sa basic ecclesial communities, lay participation, pagatiman sa vulnerable sectors og mas lig-on nga pag-alagad sa kabatanunan. Gitanaw usab ang synod isip higayon sa pagbag-o sa pamaagi sa pagkinabuhi og pagliok sa simbahan aron mahimong mas nahiusa, participatory, maluluyon og aktibo sa pagpamit sa maayong balita. Ang mga sugyot o resulta sa konsultasyon, pag-aisahon ngadto sa discernment report og instrumentum labores nga mahimong giya sa diskusyon atol sa synod. Matod sa Diocese of Talibon, dili lamang kini ordinaryong meeting o paghimo og dokumento kundili proseso sa spiritual o practical ng renewal sa simbahan samtang nangyadam kini sa Golden Jubilee sa tuig 2036. Igan sa lungsod sa Talibon, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Nila Kahis Kagulada, naminaw ka na ito karon, Ray Kagulada. Sir Lito Kurayag, Ma'am Lut Kurayag, naminaw mga trabahante sa Major Pharmacy. Olim Lupos, Sir Olim Lupos, Ma'am Annie Lupos, naminaw po ka na ito karon, nagtanaw po ka na ito karon sa Maribohok, si Romualda Garsuta o Kiking Almini o Kakay. Mga sab, naminaw po ka na ito karon si Kagawad Bachi Alba o Gihang Anak, diha sa Poblasyon 2 o Kagawad Bibot Budlong iyang asawa. Sa paugnat sa kusog, gisugdana ang Bohol School Athletics Association, BSAA Season 14, niatong Sabado sa Holy Name University, Bardugim. Atong paminawon ang report ni Leonard Simbit.
9: Ang Bohol Schools Athletic Association kon BSAA Season 14 gisugdana ang opening ceremony sa BSAA Season 14 gipahigayon sa Holy Name University Barter Gym natong Sabado sa buntag. Gisugdan kini pinagi sa Thanksgiving Mass human gisunod dayon ang recognition of participating schools, administrators, athletic directors ingon man ang BSAA officials naglangtob ngadto sa siyam ka mga participating schools karon nga Season 14. Sama sa Bohol Institute of Technology, International College kon BITIC, Bohol Northern Star College, Crystal E College, Mater Dei College, University of Bohol, University of Bohol Loon Institute, Holy Name University, PMI Lubok Academy ug ang PMI Colleges Bohol. Gitubuy nga bag-ong presidente sa BSAA mao si Attorney Florisel Ichabis Pudot, CPA, ang school administrator sa PMI Colleges Bohol. Holip ni Artemio Gulilat sa Mater Dei College Tubigon. Din gihimo dayon ang ceremonial turnover sa bag-ong liderato sa BSAA. Nagdumala sa Oath of Sportsmanship si Samantha Pudot samtang si Reggie da Filipino Minong Sugano ang Lighting of Church. Sunod nga hugna gipahigayon dayon ang Miss AA Season 14 di nasakmit ang corona ni Amanda Noriega sa Mater Dei College Tubigon. Pamahayag ni Attorney Florisel Ichabis Pudot ang bagong presidente sa BSAA Season 14. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Good morning, Antonio Tesda Bohol Director. Mr. Floro Rinca, good morning. Si Romel Dinampo, George Besa, may buntag. Onya player of the game si Felix Minyon. Nakuha ni Bohol Chronicle columnist Leo Duhan ang best column writing opinion English sa Second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media nga gipahigayon adtong Domingo kahapon adlaw diha sa SM Seaside City Cebu. Nadaog ni Duhan pinagi siyang column very reliable source nagatutok kini sa mga issues komunidad, mga tao o kinaiyahan. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Abid Uy ang mga seremonya. Gitambungan kini sa mga media practitioner, nominado, hurado, mga representante sa nagadaiyang media organizations. Sayang Facebook post, gipasalamatan ni Untuhan ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu, ang judging panel, o maingon usap nga mga pag-ila kaniya, nagdasig usab sa pagpadayon sa pagsuwat sa mga istoryang may kalabutan sa komunidad, lumad nga tagadakbayan sa Tagbilaran, alumnos sa University of Bohol, nagsugod si Untuhan sa pagsuwat alang sa The Bohol Chronicle niya itong atoy 2008. Siya sab, usaka GMA News and Public Affairs Stringer o correspondent sa Philippine Daily Inquirer. Niya itong atoy 2024, nakadausab siya, first place sa feature writing sa CMMA.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: 17 minutos, hindi pa mag-alas 8.
0: Good morning, Iboy Ray Pamaong, da sa Kugon, Yan Pamaong, naminaw ka na to karon, Robin Perez, Lydia Batoon, Ogra Monito Batoon, da sa Ramson Tire Supply, naminaw. Pas Anaviso, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Edwin Makiling Pamugas, nagtanaw po ka na to karon. Usab si Samuel Belderol, nagtanaw. Usab si Marific Bagtasos, nagtanaw po ka na to karon. Ryan Palak, nagtanaw live, gikan sa Valencia Bohol. Sa balitang regional, nang pabilin nga dili maayo sa kahimsog ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu, alang sa mga tao nga dunay sensitibo nga panglawas, din ang air quality index natala sa 105 sa alas 11 sa buntag niadtong Domingo. Ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas nakatala og 108 sa alas 7 sa buntag nga nalakip gihapon sa kategoryang unhealthy. Tungod niini, ang ahensya nitambag sa mga taong adunay sakit sa baga sama sa ubo, asma, nga limitahan ang paghimog bugat ng mga kalihukan sa gawas sa panimay.
2: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: DYRD Weather Report.
1: Alang sa alagad sa panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Ania kining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gi-monitor ug gibantayan kini mong bagyo nga naa sa gawa sa PAR or sulod pagyapon kini sa pag-asa monitoring domain. Ug kani maong bagyo nahimo na kining usa ka super typhoon category nga adunay international name nga si Choi Wan. Base sa pagpanabana kagilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location ni ning maong bagyo ana kini mahimutang sa 2605 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate na 24.6 degrees north 146.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga do nay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na do sa sentro o gadoon na kinay gas tinis o paghuro sa angin nga mukabat nga ito na sa 240 km matagtak na. O kinay nagairog sa direksyon paingon nga ito sa Amihanan or northward nga doon ay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Samtang base usab sa pagbanabana, kinay mong bagyo ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility o samtang kinay mong bagyo wala kinay direct epekto diri sa ito sa nasod. Ang epekto ang iyang gitawag na itong trough or ang iyang extension mao na'y naka-afikto sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region o lakip na sab ang Central Visayas o ingon mo sab din sa itong probinsya sa Bol, mga kalungsuran o tagbilaran o ingon mo sab sa probinsya sa Leyte o Southern Leyte. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag managumo na kalangitan ug dunay katag nga mga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga super typhoon nga si adunay international name nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo nga kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon nga to sa aminang kasagpan nga may mopslabi dito na pita sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa kasagpan ug paingon nga to sa abang kasagpan nga may mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon mosab dito na pita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, ug musalop sab kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, Mayong
0: Putas. DYRD Weather Report.
1: Inanabate ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may nga ating huwa sa Island of Cinemol at ngayon dugang balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawahan, daghang salamat. Ito mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa ripa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa itong nasod ng Philippine Coast Guard. Gibabaga ng ilang barko sa China. Samtang nagkandak ng operasyon sa doon mismo sa Pag-asa Island. Kinahulugan balitain yung mabati humanini.
5: TYRD, Kinaham, Kanunay.
9: Arita, sa tundugan mga greetings. Good morning, Nipa Sanafiso. Ugusab, maing buntag, usab. Nagtanaw po ka na nagkaroon live sa TYRD Facebook. Si Ansoy Kumidoy, Raymond Silusha, nagtanaw. Juanis Narisma Ogatis Prima, nagtanaw po ka na nagkaroon live. Ugusab, nagtanaw si Ermasiga. Nagtanaw po ka na si Doki Pon. Ugusab, nagtanaw po ka na nagkaroon si Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, good morning. Ugusab, namina po ka na karon si Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir H.J. De Guzman, si Emerson Pinos, si John Maraginot, Mark Pernia, si Anita Torrigosa, naminaw sa DYRD, Paulita Bantol, Roel Rosas, nagtanaw po ka na karon, Ma'am Delia Chua, nagtanaw, namina po diha sa Talokto. Ugusab, nagtanaw po ka na karon, Ma'am Gemma de las Eras. Ugusab, Sir Joe Tambis di sa GGC Food Village. Good morning, natong tanan.
10: Way balinay, DYRD kanunay.
11: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
9: G22 here! Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubo, blema, igawas!

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya, motoline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dagbayan, sa Tagbilaran. Nagpaligo ng Department of Agriculture sa food stocks tungod kini sa gilauman nga kusog ng El Nino. Nagpalit na sab among ahensya dugang bugas, abono, guban pang mga farm inputs. Gipalapdan sab niini ang mga storage facility, tabang alang sa mga mag-uuma o mangingisda. Gilauman na sab nga magapadayon ng El Nino hangtod kini sa unang tunga sa tuig 2027 o gatumong usab sa gobyerno. Aron sa mga panalipdan ng produksyon o supply sa atong pagkaon.
2: Giawag usab ni Senador Erwin Tolfo ang gobyerno nga magahin og pondo para sa El Nino. Matod pa ni Tolfo nga dili na kinahanglan nga paabuton pa sa gobyerno nga mograbe ang epekto sa huwaw una kinimulihok. Ilabi na nga adunay datos o pasidaan kabahin sa mamahimong resulta sa grabing El Nino. Base sa datos sa Department of Agriculture, miabot na sa 6.87 billion pesos ang natala nga pagkaalkansi sa sektor sa agrikultura nga nakaapekto usab sa 223,214 ka mga mag-uuma hangtod sa Septyembre by the size ning tuiga.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humaniin.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.